0: gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eyecare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eyecare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Gold kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
1: K5 News. K-K-5. Oras sa K-5 News FM Philippines, mga K-5, alas 8:07 sa aga. Abin nyo bala subong may libre kitang konsultasyon dari sa Hernay Street sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, yes, na dari nahamtang iya sa siyudad sa Bacolod, Adlaw-adlaw ni, from Monday to Friday, from 9 a.m. to 5 p.m. Ato sini libre nga konsultasyon. Libre pero di charge man nagyapon kay Doc Rebel Uy, no?
2: Yes,
1: charge kay Doc
2: mo rin ginabalta. Charge kay Doc.
1: Kaya mo na nga ton nga si Ma'am Ninette Marquez, no? Si Ma'am Ninette Marquez gapamatigid atong president sa Peronians, Araman, si Ma'am Arabel Santisteban, Ma'am Chuli Culado. Thank you so much for being with us today. Ang mga Peronians, kamusta ka mo, ha? So ma-planning na tasunod nga bulan sa nako na ton event, ha?
2: Oo. Oh, ang buha ka karon madayon to?
1: Kagapon na hulat sa meeting 4 o'clock pero ana mi siguro kay importante gid no tanghalang gid.
2: Hindi gid magsentuhan ang schedule kay man masako mga ini subong
1: kasako apa pro nyans no.
2: Ini subong
1: sino na
2: si ma'am atong mistra.
1: Ay, ara siya, no?
2: Okay lang, why no problem. Why may timeline, eh?
1: Sige, walang-alang. Tawagan talaga siya karundugidugay, ah. For the time, balikan na ito, kagipay-balik.
2: Dari na
1: ta? Atong Hambalbo Temprano pa, kundi sa Senado, ang panginwala sa taga-National Bureau of Investigation. Why kami ito? Pero na-discoveryan na ito sa ulihin mga ka-K5, nga hindi galimatuod, gawa ito NBI, kundi sa bylaw, ang NBI, ato dito yung building sa GSIS ka-K5, Eric. So, ayos na board ka mo, kaya makita ninyo subong sa ato naman yung presentation. Atong grupo sa NBI, nga gina-deploy ang ilang mga tao, the same date ni K5 Eric, that happened last time sa may Linok Panay sa gabi. Timprano pa nila?
2: Ang ilang nga pagsulod, kundi ambal na ni Juan Kina, ni ambal sa mga interview
1: ni Matibag.
2: Juan, ni Matibag, 6 o'clock. Pero suno sa report diri ni kuan ni John Consulta sang GMA naman niya. Early pa sila, sir. Mga alas 5 lang may deployment na niya. Okay. Kag ang ilang deployment, damo. Ya, hindi lang niya silingya kung ano nga secure, damo. Kag ipakita ta ni Subong, plus ang gabi, pagwasang convoy sang kuan, sang kundi na Linok Panay na, pag-alta sang NBI, damo-damo sila sa lakyan niya sa sulod. So hindi ito yung crowd control. Kaya wasla gani crowd control nga kagamitan, wag din sila nagbutang sang kwan, sang donut cross nga line, ba nga caution line. So if you want to control the crowd, ang crowd yaras dalan, nga ang dito kayo mo sa sulod. Amo to ang problema. Ari, sir, dyan ipakita, tablad. Itan ipakita, blatan. Sa tagpalamati ta, kainang ipakita is ang sulod sang GSIS. Ari ang gwa sang GSIS from the camera of GMA, nga ginapakita timprano pa naka-deploy niya ang NBI. Roll tape. Audio may audio na tayo.
3: Pigilan di Central Pato de la Rosa. A few
4: moments later. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises.
2: No, timprano pa yun.
4: Ito nagpaw po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato.
3: So sa ngayon mga kapuso, dito natin yung likod niya.
2: Alas 6 ba na o?
3: GSIS building sa matalan dito sa likuran. Pumuesto itong division. Isang division.
1: Tingnan mo ginakdam mo o mo yung
3: yung pinaka-rear area na pigilan di Senator Bato.
2: Klaro, sa pag-recount ni John Consulta, ang deployment para mapigilan si Bato de la Rosa. Ang hambal ni Auntie Claire, hindi kayo nag-request ang
1: wala nagsinanto?
2: Wala nagsinanto. Ang hambal ni Matibag, yung wala daw, wala na tao, ha? Aray mo nga kadamu-damu sila yagin pang deploy mismo sa sulod sa GSIS. Now, granting for the sake of argument that it was a clean intention to deploy kag sabton ang panawagan sang GSIS ni GM Wick Veloso. Now, so kung dito naging tawagan ang pulis, sinartates nga, sir, basi magreklamo ang taga-senate, ari kami sa bihak. Pero ang amon di iya, nga pagkadto tungod kay ginpangayo kami ni Biloso. Kundi tapos na tani, why na to nagtabo to ang mga kwanto, ang mga ninukpanay kag tiniruhay. It happened because of miscommunication and lack of coordination. Sinong mag-coordinate? Dapat ang NBI ang nag-coordinate sa Senado eh. Nga mahambas na may tao kami di sa piyak. Technically correct si Matibag when he said nga wala kami sang tao dira sa Senate. Correct. Pero ang tao laging butang nila sa piyak sa GSIS nga dingding lang ang pagitan. Kagatukay nang ginpakita ta si Reljan nga may hawak ko ang drill. Pagbukas mo to sa pertahan, opisina na to ni Loren Legarda dayon.
1: Sige, opisina so na at to. Least established na, no? Nga ang nagabihan ang mga senador, no? Ang rason, naghulat sila sang articles of impeachment. So nakabot ang articles of impeachment, la 7 na sa gabi. Mm. In fact, ang ibang ganing senador puli na Deonte Beros naging agaw, kinagkantot pa ni Santos Negros. Walang iba na bilin dito. Mm. So ari may isa pa taka video nga i-play and klaro nga may ara nga miscommunication kag wala coordination si NBI. Mm-hmm. Damo gamuno nga do ka malicious ang ila intent. Mm. Kag ang ilaya nga intensyon layo sang ila ginhambal sang sa kadabuon sang tao nga ila ginpadala. Si Glenn Wego ari iya video nga nakuha.
2: Lain naman nga mga media.
1: Lain naman nga angulo.
5: Glenn Wego po, kumusta kayo mga kapuso? Mag-update po ko sa inyo tulad
2: ng DCWP.
5: Ano ba talaga yun ang nangyari po kahapon? Pumunta po ang NBI sa GSIS compound which is connected ano dito po sa Senado. Meron purong pintuan lang ho talaga yung
1: amo tong gidrill.
5: Ngayon, pumunta ang NBI doon para i-secure yung perimeter at lahat po ng exit points na maaari pong daanan. At kabilang po roon yung nag-viral na video, yun nga po yung pagdidrill na nakita nyo po, na ayon po sa NBI, mga kapuso, yan daw po ay para i-secure yung exit na yon at hindi po para pasukin ang Senado.
1: Siguro para hindi makagwa si Bato eh.
5: Shots fired. At ito na po ang mga sumunod na pangyayari.
1: Aba na ni. GSIS building ni Gipay Berik.
2: GSIS
1: building. Ang damo galing NBI sa GSIS. Ano ginabi i-secure nila sa perimeter kaya NBI? Atos lang sa may parking area.
6: Boss na yun? Sa Senate?
1: Pinalokpan sila kayo nag-drill bit.
2: Yare ho. Sinet na ng piya ko.
1: Oh.
6: Tago. Sige.
2: Marines na yung kontra mo da.
1: Kagkainsulto, madrill bit kay mo yung stupad sa ano.
2: Kabalo ka naging may tension?
1: Di, ano ginabing intensyon nila i-secure nilang GSIS? Except si Bato, ganyang ilamutibo, wala noon ginang bal sa kadamaan.
2: Kagkadali ka lang na mag-ordinate eh.
6: Kaya yan, pwede doon yung putok dito.
1: Di, ito pang NBI, tatong well-trained mo rin, pati ko marins kontra mo, hindi ginulo na.
5: Nangyari na, so, sulit-sulit doon yung putok, tapos may mag-uso kami nakita sa crowd, kinarami na lang, nagtapaan na kami, and sumipte na ko muna, yun lang muna mga puso.
2: Okay.
1: So amutong na to. Ato ya, a continuation lang to sang
2: isang natabo.
1: Natabo. Actually ang natabo amo ni, nabatian guro sang Senado to sa mga guard nga may ara nga may nagadrill.
2: Ang ilagi diyan nabatian nga may gadrill.
1: Mm.
2: So pagkabati nila nga may gadrill, gin-inform nila si Aplaska.
1: Sumuksok si Aplaska sang kon.
2: Sumuksok siya.
1: Sang vest
2: nga kadton ta. Kay hindi na normal.
1: Mm.
2: So nakadto sila. Pagkanto nila, paglaaw,
1: may kita nakita NBI.
2: Nga NBI, gagakapot sa AR-50.
1: Mm.
2: AR-30. Pagkapot sa AR-30, ginpabangkot nila. Nga ano ka? Nga NBI ko. Nga ibaba yung baril mo. Pag hambal kayo ibaba, pinasaka ya. Di marin sa sugata mo. Kundi lupok na yun.
1: Mm-hmm.
2: Pak-pak! Warning shot. Si Aplaska nagpalupok. Pag palupok ni Aplaska, bumalos man siya. Kag nagpalupok man, warning shot suno siya.
1: Ang NBI tiyan, nagpalupok damo ang maang ilaya ko ni Joe Thailand to iyas ang Senate.
2: Pak-pak!
1: Ang damdamo ang alupok ka mo itong ER-50.
2: ER-50. Oh, pabugrot sa dayon. Tisiling ni Aplaska. Nga ti kami nagpwisto, ginsita ko siya. Yes, yes, ginsita ko siya. Gimpalukpan ko siya. Kay nag-adsa sa isang armas niya.
1: Tisubok ka mo ni Matabo. Natapos ang incident, may investigasyon, pamangkot, i-relieve ayan ng NBI chief. May sunat yung ipagawa si Senator Aimee, kapanawagan siya kay President Bongbong. Na kung pwede i-relieve si Matibag, ibutigon kung si Kaitano pa. No? Why siya kapanugid siyang insakto? Amun ang pila ka mga statement kay Kibuyan ni Kaitano. No? And isa sa mga ginatanaw taman, kung bala, ano ang sunod nga move ngayon sang gobyerno? Kaya ang gobyerno subong under the leadership of President Marcos doon nagagawa, kaya naway sila abilabot.
2: Naway nilabot.
1: Pero pabangkot sino nang order sa NBI, si Trillanes. Kaya anong pundarabi ni Trillanes kasi ang order sa NBI? Kaya siya gito kanina nag-lead, siya nang lead sang NBI sa pag-service ang warrant of arrest.
2: Ang masadya sinitanan kay all these things, kung kita mo NBI ang nagsunod ha, nga nagsunod sa GSIS. Sir, I don't know if this is just a pure and simple coincidence. Si Wick Veloso, who is the GM of Government Center, Government Service Insurance System, or GSIS, ang iya sinanga santo patron sa Marcos administration is Executive Secretary Ralph Recto. Amo ginaya, kay upod na sila nga mga lasalista, kag upod sila sa business community, kag bata-bata gid ni Recto si Wick Veloso. Ambo tong coincidence, ang bata-bata man ni Recto, si Matibag sang NBI. Kundi si una, si Velasco na lang sa NBI, nag-retire to. Pag-retire, ginpasunod ni Recto si Matibag. As a matter of fact, pagsumpa ni Matibag in February 2026, as a NBI director, mga kakipay. Bago lang. Bago lang siya nagpasumpa. Pagsumpa niya, ang nagpasumpa sa iya, si Executive Secretary Ralph Recto. So, duwa katawo nga malapit sa kay Recto, si Matibag sang NBI, kag si Wick Veloso sang GSIS, nga tanan ara under sa sphere of influence ni Executive Secretary Ralph Recto.
1: Kaya mo rin pinagka mga pinagka-latest. So, kung dakpon na si Bato, na-fail na sila dakpon si Bato, bangod nga si Bato, ay na. No? Now, after na nagpuas ini, we will just wait what will happen to the NBI director because dapat, kung wala kabalong presidente, kag seryosong presidente, dapat heads will roll.
2: Yes.
1: Dapat may suktun kita. Hindi man pwede nga wala. If indeed there is a panawag sa sini is breach of communication.
2: No.
1: Kung tuod ka ba yung order ang presidente, hindi ka mo mag-stand down ka mo, ngara ka mo to.
2: Ngara ka mo to.
1: Hindi ba mo ng order sa inyo? Stand down ba lang harap mo sa tabok ka building?
2: Kag kabalo ka naging nga may konflikto, dito ka just kill.
1: Tadi nagambal sila, kung sila gitawag ka siya sa iya, sir, pwede, hindi lang kami magkantuda. Kaya base magtaas ang tension, pwede pulis na lang na hindi ang pasikyuro mo sa
2: correct
1: building mo.
2: They could have diffused the tension.
1: Hindi escalate
2: ang tension.
1: Ang problema is, hindi mo karon mapapati ang tao, nang iba yung tension to is just to clear the NBI building, knowing the fact that a day before sina, ang incident team antes na tabo ining butang amo nga gusto yung tani sudlog kadakbong bato naglinag sanay na gani sa Senado no?
2: Correct
1: the first time tag senador gadlagan amo na nga may linag sanay hindi mo nami
2: kadali ila na malumo sir alang-alang ta kay kay inadra na kami jutay na kami nagpilos na kanay da ti karon ba si mauyan na presidente ta
1: amo nang isa ka bagay
2: abi,
1: na dapat
2: tani pulis abi pasudlon ta
1: may order kami ka stand down
2: Now
1: hulaton tanong Matabo. Kaysa itong adlaw nga naglinupok, 7 PM, nag-abot ang articles of impeachment, nakakarito as mentioned na sa pila ka mga utod na ito, nakakarito itong mga dokumento. Ang latest subong, ginpirmahan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat kay House Speaker Faustino D. nga ilagin acknowledge sa pagbaton sa articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte na naging palabot nila by May 14, no? Ti, kagapon to kakipay, Eric. So, what will happen next? Will they convene immediately as impeachment court to start the trial kay Fortwood? Or unahon anay nila ang ibang mga concern nila? Di ko maglaga na ni ang wheels of justice. Duwak bagay ginatanaw ta. Number one, makuha ayan sa administrasyon ang ila coveted number, the Magic 16, kakipabiyari, in order to impeach the Vice President, or ma-maintain sa Vice President ang 9 votes in order to be safe.
2: Okay.
1: Amuning tanawon ta, samtang galakat ang panahon kay sino ayan ang bintaha, kakipabiyari, na morga delay ang impeachment kay sino ang bintaha dari, kakipabiyari?
2: Kipabiyari dyan, with your indulgence, pwede yung tatantaning blita.
1: Ha?
2: Kay Waita Pulos.
1: Naman.
2: Pag King si Liz Jabi sa ito, no?
1: Anong pali ako, no?
2: Si Troll Liz Jabi. Nga, wala pulos yung klase balita.
1: Kaya, anong dapat ibalita ta?
2: Nga, journalist ni. Wala ka mo pulos. Siya, pwede ta niyong tatto. Doon na kubakubadughan ko. Liz Jabi.
1: Liz Jabi, ano ibalita na mo?
2: Ano ibalita? Ano, abigay mo na ng tabo?
1: Ano, ano nga ito ni balita, Miss Jabi man? Hindi, bayan ta siya kaya na. Para siya, guro ang muna.
2: Hindi lang malablan.
1: Kung ano, Miss Jabi ang emotion, di ka mamati.
2: Less, nga lang niya, less. Oh. Less,
1: ano? Less Jabi.
2: Oh, tapos may kuring. Kaya ba,
1: hindi mo na, fake account mo na?
2: Oo. Oh. Tapos ang gin share sa kabilog, si Al Victor Espino lang. Boss, ang imo nga, makakuring nga na yung panghigtan na niya. Makakuring mo na, sir, higtan na na yan. Kito ka.
1: Ang punto to bala, ini nga klase isang mga, hindi, but siguro hindi lang siya no yun, ang guro sa muna yung balita. Sa ilo ka lang si Iban, maam kami, harap pa kami pila ni Kabilog na talaw, di sa mo, no, mga 147
2: pa. Sige na blas, hindi ka lang da, kaya huwag kami pulos.
1: Dito ka lang anay sa bintik, Bilog. Kaya 18 Kabilog.
2: Di ba sige lang ta, masige lang ta.
1: Sige ta.
2: Maski naman ito pulos,
1: sige lang. Balikan na to. Now, karoon kay ginambal na ni Alan Peter Cayetano that there will be nagpadala siya sulat. Nilabato ng article sa impeachment. Ang pamangkot na next move, what will happen? Natural, hulaton takot sa nung sila makonvene into impeachment court to formally start the trial.
2: Ang suno sa press conference kahapon na ginasubaybayan
1: natin. Kapamati kay gin sa press con.
2: Yes, ginasundan na gini kadalas stress nga po. Nagastuan si Pogin. Nga, naghambal si Senate President Alan Peter Cayetano nga i-agenda, i-include nila sa House Business Rules ang impeachment. And most likely talakayon sa Lunes kung wala lang gid sang importante. Kay ang importante basi may sunog, may linog, may pinos na kanay na
1: may bawaya.
2: Kaya ang aton nga Senado kay Pebel dyan, Monday, Tuesday, Wednesday lang ang ila nga sesyon. Ang Thursday, Friday usually dedicated na sa mga committee hearings kag mga community visitation. So Lunes, Martes, Miyerkules na ang Huwebes, Biyernes.
1: Usually ang schedule sa ila hearing.
2: Sa Senado mo, sa Kongreso mo muna, may schedule ginaya nga session day kag may hearing day. Okay, now. So, if this will be included on Monday, bantayan ta. Kung ma-include siya sa Monday, hindi na nga automatic, ura-urada, ma-impeachment court sila. Kung di dibatihan, tanaw-nanay. Pag okay na, sok-sok sila sang pula nila nga robe. As of broadcast time.
1: So, kapag sok-sok sila pala nga robe, they are now becoming judges.
2: Impeachment court na.
1: Impeachment court na.
2: Kag ang 24 ka mga robes, nga impeachment robe, nga pula ang kolor, ara na sa sulod subong sang counts ang Senate, kag nagpatahi, gidya siyang bago.
1: Okay. So, ang matabod rin, ang korte, Senado. Ang prosecutor, Kongreso.
2: Kongreso.
1: Sila ang makusar, sila ang madutdot sa kay Sara Duterte nga dapat i-impeach gid. Updan nila ina sang ilang mga ebidensya kung ano man ang nakita, ang imuon sang Senado is i-evaluate nila.
2: Correct.
1: At the end of the day, ang maboto para sa impeachment hindi ang Kongreso, ha. It's the Senate nga nag-convene into an impeachment court, kakipabiyari.
2: Correct. Amo nang guwaya. So,
1: the magic number,
2: magic number to impeach Sara is 16.
1: And
2: the number to acquit Sara is 9.
1: Magnificent 9.
2: Yes, 9. Daw 9 years ang kamangkalan ba?
1: Daw 9 years ang kamangkalan. Kaya mo na nga itong tanawan. So, dali lang tanay, hulat ta. Sagip pamangkot ang abogado, battery of lawyers, ni BP. Sa nga, why ka mga appear to sa House Committee on Justice ang ginering? Kasi, nga ma-appear kami to kay hindi pa man iyang impeachment court.
2: Correct na.
1: We will only defend ourselves in the proper court, which is the impeachment court. Kamu na ang sa Senado. Dari na ni Gurong padalas lang isang sabat ya tunutudoy.
2: May kwa na panawag sina nila daw mga legal strategy mabla. Because if you open yourself too early,
1: ang imo depensa to na to.
2: Ato na to, mga bala na. So kung mahipos ka lang, sige lang, total anyway, impeachment ako gyapo.
1: Dito
2: lang ko yung madipidya.
1: At the end of the day, ang impeachment sa house, hindi final mo.
2: Correcto.
1: Kung impeachment is only, once ma-impeach ka, but siguro sina, ginapurbahan nila, nga pa ilan ka kaso sa Senado.
2: Nga may ara ka, consistent to form and substance.
1: Ang aton uyon nga uyon tanga magpusad ng investigasyon. So that people will understand and will really know who is telling the truth if the vice president can defend him herself. Sa saling akusasyon nga ginpasaka siya.
2: Diyan mo nang guwaya. So the case in the hearings in Congress are simply to determine whether correct in form and in substance.
1: Tinakita mo si...
2: Ara lang ang ebidensya, tanan?
1: Ang prediction sa congressman sa Bacolod nga majority sa mga congressman sa Negros, maboto ba si pabor si impeachment na tabugin?
2: Hindi gani majority. All.
1: Ha?
2: All.
1: Ubos gid?
2: Ubos Bungiturot, pati Oriental, pati Occidental, pati Sikihor.
1: Bang ilo-ilo, bla?
2: Bungiturot siya ubos, tanan. Ha? Hindi yung majority. All, everything. Lock, stock, and barrel.
1: Ang mga tunto naman ito nga wala nagbuluto, sinin nila, nag-spit si Ikan mo, Ligarda naman, si Bibiste. Nga, how true, Mr. Chairman, that those who will vote in favor of the impeachment will have 20 million. If that is the case, you have to give us also 20 million because we also voted, but even if against. Nandiyato sila sa... So,
2: matahom.
1: Amunig balantayan natin mga kakipan.
2: Ang matabo sa hearing sa Lunes or Martes, bantayan ta kung i-convene ang Senado into an impeachment court. Now, aring masadya. Kung i-convene siya into an impeachment court, sano? Sano? Kay hindi niya ura-urada nga buwas na yun or Merkulis na yun.
1: Tanong tayo, ara man nag-iapon, bantayan talang ang Senado, guro, ang favorite show na ito, pero may Senate na yun. No?
2: Senate na. Tapos ito sa Congress mo.
1: Sa Congress, actually, duway mo ito sa damo.
2: Huwag ito sa dyan.
1: Pondri sa Senate, tamo na niyong masadya, impeachment na gidney.
2: Kag ang aton nga Kongreso, acting as prosecutors, it is now final that they will hire private lawyers to represent them. Kag ang angkor lang nila is Congresswoman Luistro, nang babae lang pero may nagtakas ang iyang drive na kilid diyan Kiko babae mangambal. Kag ang gwapa nga babae nga isa nga si Samura. They will be there because they are lawyers. All others ara man pero ma-hire sila sa mga private prosecutors nga kabalo sa kutago naton rules of court and rules of impeachment. Di
1: amo na. Diri na ni masulod ang mga tinaga nga ma-hire sila sa mga abogado nga di kampanilya.
2: Sa pana.
1: Magsiling ka di kampanilya mga eksperto kag mga veterano, lagting nga abogado.
2: Di kampanilya mo.
1: Kay dua klase mo. Oh. Biara mo niya lagting, may lagtok.
2: Lagtok.
1: Ang sa lagting.
2: Ang ilan ni Kwaon kay Pebel Jan are two kinds of lawyers. I think they will get minimum of 6
1: criminal lawyer gidya kay Pebel.
2: Ang Kwaon nila one is tatlo galing lawyer nga Kwaon na. One is a trial lawyer nakabalo mamangkot na. Trial lawyer.
1: Ang isa
2: ya is a criminal lawyer ng manugdepensa. And kagang isa they will get one lawyer who is a corporate lawyer. Kabalo sa pasikot-sikot sa papeles.
1: Correct.
2: So three kinds of lawyers ang
1: so ang tanda sa pasikot-sikot kagang isa sa criminal process and the other one is
2: mayo
1: mag-cross-examination.
2: Magamba ka
1: be. Supaklugi.
2: Amo niyang witness de. Kay may lawyer mga ka-K5 tandaan tagi. There are lawyers who are good in written pleadings.
1: May mga lawyers mga mayo lang yung mag-presentar kaso.
2: Magsulat.
1: Pero hindi mayo sa argumento.
2: Oo. May mga lawyer yan nga kabalo siya mag-plastar namo sa amigo pero kapungko lang siya. Pero may mga lawyer iya nga pag-abot sa husgado diyan gadibate.
1: Gadibate gid.
2: Is this your cellphone?
1: Amo nang mga trial lawyer gid.
2: Trial lawyer andam ka gid sila. Kay pagpamangkot mo disgrasya kada. Ang logic ang utok na sila gagata. Is this your cellphone? Pagambal mo, yes your honor. You are lying. Your honor, I am testing the credibility of this witness and this witness is lying. Because I asked him if this is his cellphone and he answered in the affirmative, Your Honor.
1: Oh.
2: Sila sa judge, why? Because, Your Honor, this looks like his cellphone but this is not his cellphone, this is mine. This witness is lying, Your Honor. Bakit na yun? Those are trial lawyers.
1: Grabe, ah.
2: Trial lawyers na.
1: Kailang lang gamiton mo, ginapermi mag-cross-examine ka sa extend day mo.
2: Yun, magambaka nga. Is your extend good? Nga yes daw halayan sang pusti sang lusiko. Ang isa mo pagiga cross examen kay Pebble Jan mo niyo. Mr. Eljan Castanyo.
1: Kasi hindi naman magsugot ni si Jabby karon.
2: Sige na kay.
1: Si Les Jabby.
2: Les Jabby. Tinaga lawyer na gani ko hindi na ako mag-journalist kay tapulos ko journalist.
1: Sige, sige,
2: lawyer
1: sige,
2: lang ko.
1: Sige.
2: Mr. Castanyo.
1: Yes, Your Honor.
2: Is it true nga nagbalita ka nga sa Lacson Street may gatubod nga tubig kag may lumot ng dalan?
1: Affirmative, Your Honor.
2: Mr. Counsel, talking on the affirmative, nagligad nga adlaw may nagtumpilak naman nga motor.
1: That is affirmative, Your Honor. Kaya dapat ko na nung ipamangkot mo lang sa bat mo. Hindi ka na magdugang. Kaya karoon-karoon ipamangkot ako sa ako nag iba.

0: Gusto ni amo na gusto ni Ma'am Jabi.
1: Amo na, amo na.
0: Liz Jabi.
1: Oo. Amo na nga mga tirada. Kay kung journalist daw ito data, dili na sa lawyer lang ta.
0: Oo. Oh. Oh. Practice bisan pa paano nang usisa tayo. Wala tayo nag wala tayo nagapagwa sa mga sugilanon ni wala tayo.
1: Kag may witness ko da sa Luxor Street.
0: Oh, ang gwardiya si Balbusadas.
1: Si Balbusadas.
0: Pati ang aton nga traffic sa traffic enforcer nga si Nagar.
1: May witness.
0: Oh.
1: Kompleto na ya.
0: Kag mersibo, may video.
1: May video.
0: Mr. Your Honor, I am presenting to you our evidence.
1: Uh-huh.
0: Ha? Docketed as evidence A1.
1: Mm.
0: It is a video footage showing a motorcycle rider balintonging in front of video.
1: Very good. Evidence with docket number A1 is accepted because it is very near A1 lumberyard. Okay na.
0: Amo na gusto ni Jabe?
1: Amo na gusto ni mga... Hindi na journalist, gani. Lawyer lang ta. Ikaw mag-journalist na ni Colway, ito di pulo. So,
0: hindi siya galing gusto sa balita. Ngay balita, ta nga may NBI ito sa GSIS building.
1: Hindi wala ganito, ito galing pulo.
0: Hindi ko rin dito na pag-ibalita ang kamaturan. Anong matabo, abi?
1: Balda eh.
0: Ha? Tingin lang na. Gina-entertain na mo nang may 133 pa man nga nabilin na. Pwede ka na mong gan option. Option 1, you stay with us, but you put up the, you low down the volume of your radio. Option 2, sa ilo ka sa pulo.
1: Sa pulo, bilog.
0: Dito sa pulo ka bilog. Iambala na yung si Drake nga, wala ginidit. Iambala mo siya, may bago, ambalo mo siya, ginpabala. Ipa-edit mo dugang, no? Sa palaro. By the way, would like to thank our sponsors sa palaro, especially ang aton niya, Power Trio, kakipabari.
1: Uh-huh.
0: Ang DTX Pabari, MITC, D3 Bio, and of course, Araman DTX Coffee Mix. So, po ng office ni Congressman Albie Benitez and Mayor Greg Gasataya.
1: Okay.
0: Tiki Pabari. Balikan ta na, Noy. Ipabati ta na. Ari na, Si Jinping naman. Ipabati. Nagbisita si President Trump.
1: Uh-huh.
0: Pag-abot ni President Trump, usually, grabe mo, powerhouse ang ituran si Trump.
1: Okay.
0: Ara si Elon Musk. Ara si NVIDIA. Ina lang NVIDIA bla. Ang program sa computer. Halos tanan niya lagko ka mga investor sa Amerika na gupon. Pero nagsugata si Abi mo sino?
1: Sino?
0: Hindi kilala yung official ka China.
1: Executive assistant.
0: Executive. Junior executive yan ni Xi Jinping. Tiyan mo na ito. Grabe ka, baskog. Are-are, pakita. Noy, ang aeroplano, bla na yung megabot. Nag-abot si President Trump. No? Pag-abot ni President Trump, sus, ang nagsugata siya, waya si Xi Jinping. No? Waya nagsugata siya si Xi Jinping.
1: Pangitaon itong mga ngalalas niya.
0: Ang nagsugata lang siya, sino to? Hindi magkilala.
1: Pangitaon kong ngalan ta.
0: Ti, ang guwato damo ang mga analyst naghambal, nga daw ay respeto kung si... It's a disrespect. Imagine, nanotis mo sa ato.
1: Ang nagsugalaw sa kay President Trump, Vice President of China,
0: ha?
1: Si Han Xing.
0: Ati, okay ba si Sako ang Presidente?
1: Executive Vice Minister of Foreign Affairs, si Ma Zhaozhu.
0: Amo na nagsugata siya.
1: Sugata. Ambassador to the United States, Xi Feng.
0: Xi Feng.
1: Kag ang US Ambassador sa China, nga si David Perdue. Amo na nagsugata siya.
0: Galika.
1: Uwa itong mga big wise, ang mga dalagko.
0: So, nagsugata na yun na sila. Tanari na tan si Jinping na ni. Anong ambal ni si Jinping sa ilang meeting? Ara-ara-ara, pablaki pa, Beriko. Grande estudyante na tanong nagsugata, oh.
1: Tiyan mo na mga kwalan, yung mga vice president, kaya mga minister-minister lang. Normal yung kasugatas na presidente.
0: Kaya he's a president from another state, di ba? Kita mo kung may mabisita sa atin, di si President Bongbong, hindi kasugata kung presidente. Ti subong niya nagsugata sila is the vice president.
1: Pero sabi may magbalit, magbisita sa
0: Kipay. Actually, kay Kipay, balik ang analysis sa money. It is indirect message of telling Trump that we are superpower in China.
1: Tiyan mo na. Ang aton nga delegation, mo kasi no, Elon Musk, Jensen Huang sang NVIDIA.
0: Si Jensen Huang is from NVIDIA, China, manggali na.
1: O, ti, pero yung American citizen na siya.
0: American citizen.
1: Si Tim Cook sang Apple, araman.
0: Si Apple?
1: Para si Apple. Kumplito talaga nga mga big time.
0: Si Eric White o madala?
1: White ito. Disgrasya kita ka doon.
0: Ang kilala ta. White. Scammer.
1: White ito. Otro pag ito. Naghigad nag-comment sa Piyak Kapit. Kikomentan ko ba nag-ipos?
0: Anong comment niya?
1: What may mingin post? Niya dapat kita.
0: Noy, ari na. Ipabatitang hambal ni President Xi Jinping. Ano ang matabo? Anong ilang vision, partnership, instability, kuno mo? Kag future leader sila sang and they are going

0: promote and protect humanity. Amo nang gambali si Jinping. No, kami. Abi kay pamitan, ayos na board ka mo, ari ang natabo na nga pag-meet up ni President Donald Trump and Xi Jinping, kagaring ila sini nga mga assurance sa isa kag isa. Kay bilog ka kalibutan nga tanaw mo, ano matabo?
1: Ay oo,
0: ang knowing kag ipabiyari nga may tension pa nga daan sa Iran.
1: The result of this can make or unmake countries and economies.
0: So okay, hindi mo na noy pwede ma-play atong si Xi Jinping. Basi pwede mo ma-copy link tapos i-play mo lang, no?
1: Ang una gid sa agenda nila is the network tariff and trade. Muna number one gin sa agenda nila. Ang number two sa agenda nila, sir, dyan.
0: Hindi, ginapagkita ko agenda nila din ng West Philippines, eh.
1: Why gin? Sa pulo, why gin? Sa top 10 agenda sa West Philippines, eh. Why gin ang national security? Why gin ang party sa Taiwan? Why gin? It's all about America. Kagamadimad ang Amerika nga untaton sa Mexico ang planta sa mga Chinese electric cars. Gaya kaperdi si Elon Musk. Kaperdi si Tesla.
0: Amo nagliyang ilang...
1: Amo na ilang agenda. Protecting the auto US industry, new trade and tariff, ang fentanyl crisis, ang sabulong, ang semiconductor and AI dominance, kaya dapat ang gusto nila nga makasulod ang Google sa China.
0: Hindi si China.
1: Hindi si China.
0: Kaya si China, ginban man lang TikTok to mo.
1: Kagang Huawei.
0: Oh, of course.
1: Ginban nila sa US.
0: Delikado, gin-downplay na natin tong balita nga ang mga drones ng China, pwede galing lang makontrol nga sila lang.
1: Yes.
0: No? Subong nga dito, ay gani statement na dapat ani ang national defense, may kugalingo na. Galing kay kabalo ka naman. Negosyo na. Kwarta ng inistrihanta.
1: May kota na to.
0: Ipabatita si President Trump, Arinatan, anong statement niya during the time sa pagbisita niya sa Kwan? No? High stakes ding ilang pagkitanay nga duwa mo. Damo kanyang nagatanaw. And what will be the... Ang pamangkot na sinikang ipabiri ka mo ni. Ano ang mangin impact sa pagbisita ni President Donald Trump not only on the business sa Biluga Kalibutan but sa war, sa Hormuz?
1: No. Ano ang hambalan na sa Hormuz? Ang akong tanaw sa dyan, China, America cannot dictate on China. Kaya ara ka nga daan sa ila yung lugar mo. Ikaduhan, China, si Xi Jinping, mudlay mo niya diktadiktahan mo.
0: Mudlay ni.
1: Hindi niya kaandar di ang American style, blaga cowboy style ni Trump nga daw iharugon niya ka.
0: Ay, di pwede.
1: Ang iya ni J.D. Vance nga, iya nga vice president, ka daw mga ginaharog itong mga mga presidente sa ibang nasyon sa Latin America sa Europe. Hindi kaandar di. Hindi niya kapurma.
0: Hindi ka niya pwede.
1: Pagwaan niya ka di kay Jackie Chan, kay Bruce Lee, dislasya ka na. Why ka di panahog sila? So, these are people who knows where they stand and knows where to give and what to act.
0: Amugid, kag ipabring. So, ari si President Trump, anong niya statement yung ibuyan during the meeting?
2: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me, and whenever we had a problem... People don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else.
1: Okay. So, ang relasyon gid man ni Xi Jinping kag ni Trump maayo. Because Trump is close to China and is also close to Russia.
0: Ipabatita, during the dinner, nag-deliver sang speech si Xi Jinping. Kundi siya nag-host ang dinner. May speech siya pamatian ta kay very strong ang message si Ginboyan.
1: Okay.
0: So pamatian aton mga kakipay. Ato ya si Trump ang iyayagi na pagwang at it's all about the partnership sa negosyo. They don't even mention about any conflict about Iran. Why gid na mention that?
1: Why gid?
0: Very sensitive na para sila. Oh. Because si China, yeah, will protect Iran kay dragalin nila oil.
1: Kag in fairness sa kay China kag kay America, they are good friends. Hindi wagid si Xi Jinping.
0: Ilip ato niya kag ipabiri. Kumaga muna ya sila nga duha, pabor niya sa milugang kalibutan.
1: Sila ni Russia nga tatlo, miguhay ni sila.
0: Si dapat magbiniguhay na lang sila.
1: Miniguhay ni sila ang tatlo yan. Close ni sila. Gampang nila golf yung tatlo mo.
0: Diba si, ti budlay naman ang gira, himon lang doon golf.
1: Siyempre, pustakan ko tong piyak. Bawi lang ko sa piyak. Kaya sige, dito ko lang kayo. Dream ako lapit.
0: Grabe, no?
1: Those are the rhetorics of the leaders.
0: Ari, pamatian na itong mga kipaibang message ni President Xi Jinping. Audio.
3: Talangpo, Zongtong.
1: Parang ganun din yan eh.
3: Siyensyaman.
0: Wala kwan, wala translation. Dali na hindi na lang. Tan hindi na pagpadayo na sa takway pa talag buwang. Wala translation na napadala ko, no? So, yeah, wala mako ni Skanger kung hindi natunog kanto. So, mga kakipab, actually, si Trump guro mo ito nga nga nung nagtindog. Actually, may translator na nga ginabutang sa dlongga nila. Automatic na kang ipaib, Eric.
1: Kung ano diwa?
0: Hindi. Kakaroon ko di ka kakaroon mag-translate. Ako problema.
1: Kung ako sa China Mail. Kung ako sa China Mail ng English. China Mail daily sa ilang periodo.
0: Eh, grabe. Kumidyo, actually, ang message siya di, it's all about partnership. Ano na yung English na eh? Ang yagi deliver, during that time, ang yagi deliver extraordinary and unexpected moment about the summit sa China, nag-deliver sa isang speech very powerful. Now, we don't know, kay tani gusto na pamatian, pero walang English translation. Gusto na mabalan, what are the important things na ginambal ni Xi Jinping? Pero actually, may isa siya na kabisens nga ginkwa na ito, kay Kipab Eric sa thread. Ang ambal ni Xi Jinping, that America and China will help each other in promoting stability sa bilog ng kalibutan.
1: Correct.
0: In protecting the lives of humanity. You promote and protect the lives of humanity. Doon mo ng pinaka main point sa iyasaling speech. And of course, hindi na madula ang hambal niya. Nagbukas na kuno sa bagong crossroads between China and America.
1: Aring speech yun. Sa Great Hall. Sa Great Hall of China.
0: Sa Great Hall, hindi niya dinner. But siya ganun during the time kapungkos lang ni Trump upon.
1: Oh, siya nang official gitna yung ginahambal.
0: Kaya ang Great Hall of China, muna yung ilaw, doon palasyo na nato. Hindi ba, no?
1: Daw West Wing, abisang kuhan, sa
0: Malacanang.
1: Sa Amerika, tag daw palasyo na to. Okay. Maring ambal ni Xi Jinping. The common interest between China and the United States overweight our differences.
0: But siya ganun, ang ilang nga, common interest,
1: common interest,
0: ang interest which is business, trade, peace, no?
1: Mas dako sang sa jutay nila nga mga diferensya.
0: Correct. Namin na yung matiyan. Anderson? Si Jinping ikaw na?
1: Ako ni si Jinping ni. Hindi,
0: si Eric ka lang.
1: Si Eric.
0: Si Eric.
1: Si Eric, galing, toto. Si Eric Trump, matang doon lang dinalaya. Toto, naman si Eric ni.
0: Abi.
1: And each country's success represents an opportunity for the other.
0: Okay, correct. Kamo na ang punto.
1: Nga. A stable China-US relationship benefits the entire world. When we cooperate, both sides benefit.
0: Amo na ang ginambalta. Habot si ganon nga, pinchin ni Hanay sila. Tahong nga message, Kipa Merrick.
1: When we confront each other, both sides suffer.
0: Gusto man.
1: Amo na ang balita.
0: Because ang giraway sa gadaog.
1: Okay.
0: Sunod.
1: We should be partners rather than adversaries.
0: Gusto.
1: Ambali si Jinping. Achieving mutual success and common prosperity.
0: Gusto. Amo na ginatawag na stability mo nila kanduha.
1: Thereby forging correct path for major powers to coexist in the new era.
0: New era. Amo na ginambal. May term na saging gamit eh. I forgot. Basta something like the T-H-U-B-Y-D-E. I don't know how to read that. Pero amo nang ginagabi niya. Nga tinaga. Okay?
1: Ang last word ni si Jinping, ang badyaw.
0: Ano?
1: Let 2026 become a historic and landmark year for China-US relations to carry on from the past and open up a new chapter.
0: Kabalo ka ko na nung nakita ito sa doha. Wala sang partido nag-raise ang bisan ano nga sensitive issue that might affect sang ilang sugilanon. Because kung buksa niya itong Iran, Kag hormos madepensa si China, madepensa si US. Correct. It was never discussed. Even ang sensitive nga West Philippine Sea nga nagadimand kita sang ang Amerika gadimand sang freedom of navigation, it was never mentioned kaki Paiberic. Including ang dispute sa tunga sang China kag Taiwan. Wala gid mention na kita mo. It's all about business. Why lagi istoryahan ang mga negatibo to?
1: Sulo sa mga analyst dito sa China, ang natabo sa visit ni Trump kag ang meeting with Xi Jinping, the Chinese president, is it's called the ping-pong diplomacy.
0: Ping-pong.
1: Balikay. Kung anong ihatag ko sa imo, ihatag mo sa akon balik. Mm-hmm. Para nga, ang bula, sulod lang permi sa aton, hindi tagin pagpaawason, meaning mutual cooperation. Ping-pong
0: buligay.
1: Diplomacy.
0: Buligay. Insidihan ay.
1: Ping-pong diplomacy.
0: Kay hambali si Jinping, kung mag-away ta, kita ay manggapon ba sakripisyo.
1: Pwede ta.
0: Kita gapon pwede. Amo niya, utok ni Gusyantik dyan, no?
1: Utok ni Gusyantik, kaya leaders lang mo. Leaders sila. Dito sa Panyapon, ang hambal ni Xi Jinping, itong ang Panyapon, blambal mo, itong may bulak-bulak to kayo na. Achieving the great rejuvenation of Chinese nation and making America great again can go hand in hand.
0: Grabe na.
1: We can help each other succeed and advance the well-being of the whole world. Hambal ni Xi Jinping.
0: Amuna.
1: Nami talan.
0: Katahong pabatian kay K-5.
1: Kanami.
0: Sige. So mga ka-K-5 sa ato naman nga pagpalagad karong adlaw, amo ni mga update nga ton sa madala sa inyo sa pagbisita, no? May mga comparison sila nga ginahambal diri sa aton, no? Sa panahon abi ni Obama. Sang si Obama ang presidente, why isang soldado nga napatay? Wala sa Iranian civilian nga napatay. Why man US bases naguba? Why man sang US aircraft nga naguba o barko? Why man ginastong nga kwarta sa gira? Ang uranium enrichment sa Iran is only 3.67%. Pagpungko na ni Migo mo Donald Trump, grabe, ang ginggasto niya kadako-dako. He spent more than $49 billion.
1: Grabe.
0: Dumdamo 60% sang mga 60% no? Sang mga equipment na ton dito sa America, sa may Middle East, ang ibang cities sila na apektuhan. And ang uranium development nagsaka.
1: Okay.
0: Halin sa 3.67, naglabot na sa something very significant kay K-5 Eric. Bangod lang sang gira, sumaka siya by uranium by 6 point something, kagipay barik. Taas na kayo.
1: Ang iyang increase?
0: Ang increase ng uranium development.
1: Mag-increase ka 6% sa uranium, that's around 20-25 years nga ubras ng iman?
0: Amuna ganing kaginahambal nila nga si Obama na tigayon niya maning makontrol nga wabi si ganing naggera.
1: Kung 6% ang increase without fighting a war, ang away tasubong sa Iran is about 3% increase of Iranian na plutonium enrichment. Why? Di nga nagira ta sa 3% nga kay Obama, agli 6% to?
0: Grabe, no? So imagine mo ha, Tagipay Berik, tanong ba? The difference, amuni ang Iran achieve 60%
1: okay
0: enrichment level. Not 6%, kundi 60%. That is 6% Japan, di ba, Kipay Berek? Sini nga, Iran achieve 60% enrichment level sa uranium.
1: Asa Iran ang iya development, pero ang iya nga pag actual uranium nga stockpile is only 6%. Kaya kung 60%,
0: 15 ako na yan. Grabe. Sa panahon ni Trump, 15 American soldiers killed. Hindi kumpati nga, kinsi lang. 700 wounded, 19 civilian killed, 13 US bases destroyed. Babaw, grabe, Tracy kay USB. Imagine nun mo, for the first time, bases ang Amerika, Tracy go ba?
1: I think it's a small comparison on the number of people, opportunities and business loss tungkol sa ilang away.
0: Yes. Ang halit nila yan, bilog na kalibutan niya nagsuffer mo.
1: Ang makaglobal economy.
0: Gusto, tanawa pala yung ginobra ni Obama. Si Obama yan, wala kasualti. And yet, spend zero on war.
1: Correct.
0: Pero ang Iran's uranium enrichment level never exceeds to 3.67%.
1: Amo nang ba ko si mo nga asa 3 nga gaaway ta sa 6 kay sa 3% kani nagkalma pag ani siya si Obama.
0: Ti subong bangon sa ginobra ni Trump nagdako iya.
1: Nagdako.
0: Because gusto iya proteksyonan niya sang Iran man ang iyang territory.
1: You know, after the war of Trump sa Iran, ang Iran na pilitan kay Pebiljan nga magbakal sang mga uranium.
0: Yes, sa protect sang ilaman niya nga sovereignty. Oh,
1: ginagbakal sila damo-damo gin kumpra sang Iran ang iya sang Egyptian countries.
0: 60% na kay Pebiljan.
1: Tiya maka kumprahon mo bilog mo ang Sierra Leone blang lugar na in Central South Africa. Sierra Leone right now is stockpiling uranium kag ginapadalan na subong sa Iran. Subong lang na.
0: Ti mga kakipay, dugangan tani sa Lunes, ha? Bantayan ta naman tabo sa impeachment kay Juan sa Chimpo. Kita mo, namiangi ko sa sinya si Kipay Bitan. Zero penalty kita ni. Thank you for being with us today. See you on Monday in one episode sa ato naman yung program. Congratulations and happy 9th anniversary Kipay News FM.
1: Kabangkalan. And advance happy birthday sa kay boss nato, Dr.
0: Yes,
1: Miloy.
0: Hindi
1: boss,
0: na kita maka-greet sa iya, no? Advance happy birthday. Salamat sa ato ng mga sponsors para sa Palarog Pabansa kay Congressman Alby Benitez and Mayor Greg Gasatay. Why did the Chempo sa pangalan na bansang men and women of K5 News FM Philippines sa papauna sa aton ng mga technical partners, Rainiel Alcantara upod kay Ethan James Sarmiento. Sa amon nga CEO who will be celebrating his birthday on Sunday.
1: Yes.
0: Happy birthday, Doc Rabiloy. Upod ba na amon mga station managers, Jean Shatita, Ron Spalma and Colleen Cubia. Ako si K5, Elgin Castanio.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
4: K5 News FM.

o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga sukig nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha.
3: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
16: Ang himpil
0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Oras subong para sa impormasyon sa ikaayong lawas, alas 9:03. Good morning sa tanan, kag diri naman nga episode naton pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Okay, kita nagapati, if you eat rightly, magiging healthy. If you eat wrongly, no doctor can cure. Sige mga friends, diri naton naman na pag-istoryahan ining informasyon sa ikaayong lawas. Before anything else, DTX 500 dapat gid naton i-take adlaw-adlaw of dantasing mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Opo naton sa atong programa si Brad Paul, Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa inyo mga partners.
17: Mayong aga, mapisan, matuto, mabuot, kagawad sa Barangay 35, Engineer Ronnie Albao.
16: Very good, very good. Mm-hmm. Sigang demosyon.
17: Storyanta karon na dugi-dugay, Engineer, ang paborito mo.
16: Ang kapayas?
17: Kapayas. Depende sa shape.
16: Oho, may laba-laba kung mabilog-bilog.
17: Storyanta, anong mabulig sa kapayas sa aton nga ikaayong lawas kay masamedo ginabalanto, ginalunod talaga ni sa laswa. Ginalunod sa manok.
16: Tinula? Tinula?
17: O, tinulang manok. Ano pala ang mabulig ni papaya para nga maging healthy kita? Kag paano mag-supplement ni DTX 500 para nga mag-mayo aton panglawas, Engineer? Let's talk about papaya in a while. Kaupo siya na discussion si Sir Boy Solweta. May aga, Sir Boy?
16: May aga, Sir Boy?
18: May aga, Engineer. May aga, Sir Jean Paul. May aga man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga, Isil and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampun ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silula, ang gaputikta sa aton silula, again sa aton mga bisyo, no, mga chemical sa aton pagkaon, mga pollution, ini tanan-tanan ga contribute sa pag premature aging sa aton silula. That's why dali ka magtigulang. That's why kung gusto ko makabawi sa lawas mo, mag DTX 500 sa mga diabetic, da kampiyon man ang DTX 500, may ampalaya extract nga gapanubo sa imo blood sugar. So if you want to maintain your blood sugar the normal way or the natural way, mag DTX 500 man. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas. Para makabato sa ginatawag yung mga invasion sa mga mikrobyo, no? Parang imo immune system, armado. kontras ang mga yatawag ng mga anomalies sa imulawas, no, that forms abnormal cells like cancer. So i-boost ang aton immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, gamat-amat ka puti, ha? Gamami ang skin mo, gahubin ka, tungod ga taas ang collagen and glutathione levels mo, kung Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, kung gamasakit ka na, lupay-pay na, ha? Nakasulod ng mikrobyong gadalas ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kagadali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
16: Sige, sige, hindi na kita magpadugay-dugay pa. Istoryanta ang kapayas. Ano ang nga formas ang kapayas?
17: Engineer, mayong agaliwat sa ton na tigpalamati. Ang kapayas, engineer, nga permita ni ginalunod sa kundiin-diin, dako galing mabulig sa aton. Kung may kapayas, kumabla sa inyong ugsaran, dapat inyo gina nga planggaon. Purti galing mahatag nga benepisyo sa kapayas, engineer. Ikapikapon mo na.
16: Ha?
17: Ikapikapon.
16: Ikapikapon lang ang kapayas. Na. Maduga-duga.
17: Hindi. Ikapikapon mo permi para nga wala tigi.
16: Ah.
17: O doon tinloan mo ang bungaya.
16: Oo. Uh-huh.
17: Kay nali, may kwana, may mga sapat-sapat, masudlan pa na kaulod. Ano?
16: Uh-huh.
17: Tinloan ang kapayas. Ang bunga. Ang lambot mo.
16: Din, ang puno, ang punta, ang medyo, ang...
17: Basta ang kapayas. Iyan ang mga lalain ng imuya, engineer. Nga nga kinanglan palang gaonta ang kapayas. Mga top health benefits ang kapayas, engineer, nagapanami sa digestion.
16: Mm-hmm.
17: Ako sa pagkamatod, engineer, gadala ko kapayas. Kita na ni boy, gabalon ko. Every kaon may luto ko ng kapayas.
16: Atsara, guro.
17: Ay, hindi ah. Luto, ya.
16: Ah, luto, gidya, ya?
17: Luto, yung paborito ko ng kapayas. Kanamit, engineer, tamis.
16: Uh-huh.
17: Gabakal ko sa Burgos kapayas, tag 200 ang kilo. 200.
16: Kamahal mo.
17: Awa, Dubang Rosman. Dubang Rosman.
16: Mm-hmm.
17: Te, ang isa, ang akon nga, ano ni, nga 200. Ah, mga duwala kagagmay. Kisa 300 mo, duwa kadag ko.
16: Dalaan ta ka, Sir JP, tag 50 lang yung kilo, ya. At ang gusin mo.
17: Oh, sige. Basta namit ang kapayas.
16: Oo, oh, mayo.
18: Napitas na ng kapayas. Oo. Oh, kakabit pa na sa kahoy.
16: Hindi. Bulubagnas mo na.
17: Hindi, namit ang kapayas, Sir Boy, naputos mo.
16: Hmm?
17: Natago.
16: Oo.
17: Oo. Ubahan, kuhaon mo pa na iya ang tabon kung magkaong kasi na. Kay wala na yas ang nano puti na black puti gamit na black kapayas siya nga na kwan bla
18: sa ginambal mo na you have the full attention sang aton engineer.
17: Nimble engineer. Now ang na-notice ko magkaon ko kapayas, engineer, ang iyang gadalhay lang ang pupo mo ya.
16: Oo, taas taas fiber mo
17: kan nami gadalhay lang pupo mo, and then ang iya sininga pa pain.
16: Uh-huh.
17: O, ang iyang enzyme gapanami sa imo nga digestion.
16: Uh-huh.
17: Kag nagapadula ni sa imo constipation. That's why kung may mga almoranas kada hemorrhoid.
16: Uh-huh.
17: Bawal sa imo ang tubes.
16: Uh-huh.
17: O, mapilas humok nga pupo. Kapayas.
16: Kapayas gidya.
17: Kapayas nami.
16: Ako permi ko ga shake bula.
17: Shake.
16: Oo.
18: Shake ta papaya.
16: Oo, papaya shake. Shake.
17: Kapayas.
16: Guapo na niya.
18: Oh. Abi ko ang kapayas, miyara lang yan sa sabaw.
16: Hindi.
18: Sa tinula.
16: Ginaatsara ko pa na.
18: Ah, ginaatsara mo pa na.
17: Oh. Nakagood ya.
18: Nakagood.
17: Anyway, ganami man siya sa gaprotekta si mga heart.
16: Oh.
17: May antioxidant, kag may fiber, nga makabulig sa oxidation, ma-stop ang oxidation sang cholesterol.
16: Correct.
17: Hindi mag... bara sa imo kaugatan ang mga fats na ginapangkaon mo.
16: Uh-huh.
17: So, reducing blockages sa arteries, eliminating strokes, oh, kag heart disease. Ano pa? Panami si imo nga skin, engineer, kag si imo nga hair.
16: Oh.
17: Kulang ka sa... Apakwabing imo kalo?
16: Oh, gwapo na yun.
17: Hair. Kulang sa kapayas. Kulang sa kapayas. May HIV ka.
16: Hindi. Hair is vanishing.
17: Na. Oo. Oh. So, dapat... kapayas.
16: Uh-huh.
17: Nami sa mata, sipat ka. Okay. May retinol mo siya, vitamin A. Kag may vitamin C man siya nga nagapromote sang collagen production.
19: Correct. In fact, ang kapayas has 150% of your daily requirement of vitamin C. 150%.
18: Nang luto na yan.
19: Lulubra.
18: Ang luto na yan?
19: Ang luto, engineer. Hindi ang bagnas. Kaya yung bagnas, lain naman na iyan kwaon mo da. So, sige, on the certificate.
17: Ang antioxidant gara sa kapayas, lycopene. Mm-hmm. Dito sa antioxidant, lycopene. Ini siya ang isa ka potent nga klase sang carotenoid nga family, no, sa mga antioxidant. Amo ni siya ang gahatag nga medyo pula-pula nga medyo orange ang kapayas.
18: Nga daw yellow man.
17: Oh, the more nga daw medyo siri ang color ya, taas iya lycopene, engineer. Kita mo halin sa green, minded. Halin sa green color, mapula siya. Oh. Mapula kag kanami, engineer, kay meaning to say ga-prevent siya cancer.
19: If I may add, no? Oh. Ano pag makuha mo nga antioxidant sa kapayas, ang ginatawag nga zeaxanthin. Ang zeaxanthin nga ini is really good for your eyes, no? That's why kung mga kisado, hindi ko na mabaso lang ako ni Eloy. Ang mami ko 92 years old, everyday kapayas man doon si Sir JP man, no? Ha? Kay ambalya ko, no? Nami sa iya pupo pero damo pagali nabalanta di subong adlaw kay Sir JP nga damo pa sa giya tawag nga mga health benefits ang makuha sa pagkaon sang kapayas.
17: Ari pa tigudi chakto si boy 100% 150 ganyo ang vitamin C nga makuha mo. Ano pa, amo ni ang beta carotene kag beta cryptoxanthin. O kanami pagid nga ini siya ang nagasuporta sa imong eye health kag may anti-inflammatory properties. Ay, ang imukulo ni Uway Agihinubag. Uway, kaya sang irritable bowel syndrome. Oh, may vitamin E kag-apri, pinataas gito ah. Flavonoids. The best anti-inflammatory. Again, ang kilos ang kapayas, tag 200. Oh, 200. Primera klase. Ang DTX 500, 14.
18: Dati ka mahal kayo.
17: Eh, 14 lang yan.
18: Ari ka na lang sa DTX 500.
17: Tiyan mo na eh, kaong kakapayas, kung alang-alang kada, try mo ang DTX 500. Kaya nga ah, kung antioxidant ang inistoryahan ta, tiyan ang hindi matagros ang DTX ang fiber eh. Fiber gito eh.
18: Sa mga...
17: Sa
18: mga kuan bala, nang sobra mo daabing kapayas, akong liso lang yung akon. Ang liso namin eh sa mga parasites.
17: Tiyan, tag ng mga... Okay, bitukon ka mo. Ya, taglas ako ng unod.
18: Oo.
17: Gaya ko ito. Dali ko din ang payas kay baklon ko. Tag 50 kilo.
18: 50 kilo?
17: Dali baklon ta.
18: Okay.
17: So, engineer, kondo alang-alang ka sa kapayas, kito mahal mga kapayas, na yung inikon, kapos, pribla, itanom.
18: Oo.
17: Isang buwag mo lang liso niya, kito, damo ka na kapayas.
19: Correct.
17: Kapos, kidya.
19: That's why magbakal ka mo kapayas, yung kampiyon. Ha? Pagkaon ka mo, ang pinaka-importante ngayon mo on yung hindi pagkaon sang namit yung kapayas, kundi pagtago sang liso sini. Para hindi ka na magbakal kapayas.
18: Correct.
19: Amunang pinaka-kampiyon.
17: Galing kay iti ang lagwerta, kutubi sa kaiktarya, tinabudlayan ko bla kay kalapad. Oo.
19: Lagwerta.
18: Ang tanan puro simentado na.
17: Dalan sa grocery ay.
19: More sa ginatawag nga kapayas before we let Sir JP go. Idog dali man siya subong, ha? May ginatawag ni ang papi ni balang nga ginapadayaw sang kapayas ni mo ang ara bala sa DTX Beauty Soap nga gapaputi simo. Ang nami gini siya pamati kamo ha sa mga palakaon karne. This is ang papain is the best way to break down your protein. Lalo na ha, sa mga tao nga ang ila diet ya is meat gidya all the time, no? Papain does not only whitens your skin but also breaks down the proteins of your meat. That's why para mausar dayon sang imulawas kag layo ka sa constipation. Kay iban pigaw na ang tiyan, palakaon pa karne ga constipated kay hindi naglikayas ang ila stomach acid. So kung gusto mo magkaon karne of this ang ginatawag nga kapayas.
17: So again, DTX 500 makuha mo ang full benefit sang antioxidant, sobra-sobra gyud din. 1.3 million antioxidant units sa ORAC scale. The best nga anti-inflammatory, engineer, ang flavonoid sang DTX 500. Dula ng mga sakit-sakit sa lawas mo, na ginabatsyag mo ang mga pain. Ay, do kanami. Don't get me wrong. hindi siya pain reliever. Kaya nga ang action niya do, pain reliever.
16: Okay.
17: Source niya ginaistoryahan ta. Do, parang engineer nga ang sakit na batsyagan mo, tubig.
16: Aha.
17: Okay? Kung tagas ang imo gripo, may buslot ang gripo,
16: mm-hmm.
17: gatugos, gatawag, tagas ang tubig, gusto mo dulaon ang tagas ang tubig.
16: Mm-hmm.
17: Do, muna being inflammation, ang sakit.
16: Okay.
17: Ang tagas ang tubig, kung amuna ang sakit sa lawas, ang ikilimbawa, iya tagas ang tubig, ang ini mga pain reliever, ha? Ginahihigtan mula niya ang supon.
16: Aha.
17: Or ginasalod mula niya ang supon. Ginasalod mula niya ang, ano, I mean, ang tubig na gatagas. Amun niya ang pain reliever, ginasalod mula lang ang tubig na gatagas.
16: Bro,
17: so, matong mapuno gani mo sa lod, danaw ka na naman.
16: Oo.
17: Amuna, nga mag-inom ka pain reliever every 4 hours. Kay pagkatahaw sang pain reliever, balik na naman ang pain. Ang DTX 500, do kaangay niya sang kapulan mo gito yung buho.
16: Uh-huh.
17: Ang source sang pain, which is inflammation, amo niya ang DTX 500. It's not pain reliever, it's the answer itself to pain.
16: Okay.
17: Kaya iya niya, ang source sang pain, ang iyang gina, gina-address because ang iyang anti-inflammatory, anti ano pa siya anti-proliferant tsunami sa mga cancers kag nami pa siya is ang iyang properties nga ginamligan yang imo nga tanang mga selula the superior antioxidant so DTX 500 plus MyTC is the best for you taken every day kay sa ilo kita kay Sir Boy Sulweta.
16: Sir Boy ene blang ma makwan ini medyo ga damo gitubig gadanaw be ako nya hindi ko gusto sa amuna kundi gusto ko yung mamasa-masa. Doka moist moist
17: tatay
16: lang
17: bala. Dula
19: dula ko sa tapo. Okay. Anyway, no? Gusto mo ba lang magsanag ang kabuhi mo, engineer?
16: Uh-huh.
19: Ha? Gusto mo makakita ka gold?
16: Okay.
19: Mag-eye care gold. No, ang eye care gold capsule, no? Kampiyon ni Salaton Mata.
16: Masa haligan, nalipatan mo si Sir Boy at no. Tagaan mo ko sang kwan?
19: Sang eye care gold?
16: Oo.
19: Kadto lang, ang balimis di ka masturya sa simo. sang pangayo o sang eye care gold.
16: Okay.
19: May lutein in okay. Me, no? May lutein is really good for our eyes. May kitawag nga vitamin A and vitamin E that basically are essential for eye health. That's why kung medyo gaburon-buron ang mata mo, gapanami, gininga tawag nga Eye Care Gold Capsule, or in capsule form niya. And of course, it has zinc, ginatawag nga bilberry extract. No, ini nga bilberry extract is really known as a good source of, ginatawag naton nga, antioxidant for eye care, no? So, nami giniya kun mga 40s, 50s da. Medyo feeling mo, duga buron-buron ng mata.
16: Mm-hmm.
19: Ha? Magataas lang, kataas ang grado, no? Tilawin nyo niblang Eye Care Gold, no? Of course, Eye Care Gold is all FDA approved. Kampiyon gini sa inyo mata. Pero kung gusto mo niya direct care sa imo mata, may ginatawag nga eye care eye drops, no?
16: Mm-hmm.
19: Ining eye care eye drops, may ginatawag ni may hyaluronic acid, no? That cleans your eyes and gives your eyes the comfort it needs, no? Balo naman tang eyes niyo, ni untat. Guntat lang niya, bra, kung tulog ka. Habang nga brain siya yan, it process all ginatanaw mo para magsulod sa imo brain. That's why it's a very hard working part of your body. So you need to take care of your eyes. Again, mag eye care gold and eye care eye drops, no? And of course, kanto na ta sa Talk ni Doc, surihan ta naman ang ginatawag nga the superfood supplement, ang kampiyon nga D3 Bio, no? Anong bilang mga moniker sa D3 Bio? Palmasya sa isa ka kapsula.
16: Mm-hmm.
19: D3 Bio na. Ah, ano pagit? Gusto ka mag-ayo? Mag-D3 Bio. Ah, mo ginipan may mabatian
16: sa radyo. Mga tagline na to nyo.
19: Mga tagline nga mabatian sa radyo because that's how effective this super supplement is. Ang ginatawag nga D3 Bio contains the most premium kind of VCO or virgin coconut oil. D3 Bio contains cold-pressed extra virgin coconut oil. Why niya kaagi sa mga tawag nga heating process? That's why it maintains all its medium-chain fatty acids. Amun yung pinaka-importante sa medium-chain fatty sa extra virgin coconut oil, ang iya mga MACFAS or medium-chain fatty acids. Amun yung ang gahatag sa mga superb health benefits sang D3 Bio. Diga ko ang D3 Bio sang iyang natawag nga natural super antimicrobial properties. di magkakuan D3 bio sang ginatawag nga ga-increase ang aton metabolism, di magkakuha ang D3 bio sang gapanami sang aton probiotics, di magkakuha ang D3 bio sa medium chain fatty acids, sa mga ginatawag nga mga essential fatty base ginatawag naton nga mga antioxidant, ferulic acid, ginatawag naton nga myristic acid, and all of those gallic acids that basically helps maintain your cellular health. Na importante ni ang mga fat soluble antioxidant. And of course, talking about fat soluble things, last but not the least, D3 bio through its medium chain fatty acids also helps in the absorption of your fat soluble vitamins, no? Ang vitamin A, D, E, and K, which basically plays a big role in maintaining overall health. So all in all, in a capsule or in a box, amuna kakampyon sa D3 bio. But do you know that D3 bio is also really good in maintaining your mental health, or your brain is a very hard-working organ. In fact, sa tanan-tanan siguro sa aton lawas, correct me if I'm wrong, amuni yung pinaka-voracious when it comes in consuming the energy level of our body. 20% of your energy goes to your brain for a reason, of course, because your brain is the general. Kumbaga, this is the CPU of your computer pa. Your central processing unit. Amuni ang commands and everything, including your heart, including your breathing, including kung saan o ka magutom, kung saan o ka makaon, kung saan o ka matulog. Tanan-tanan ni controlled by your brain. That's why we need to take care of our brain. Unfortunately, our brain is really dependent on the fuel it gets. Ano bala ang main fuels ang aton brain? Siyempre, glucose. Glucose that comes from your rice, your bread, halin sa kinatawag mo nga mga carbohydrates, mga pansit, miki, bihon, spaghetti, your potatoes, kamote, and everything. Those are carbohydrates that gives your brain the sugar it needs.
16: Converted into glucose?
19: Converted, of course, into glucose to be used by your brain. But when you age, and if your blood sugar is high, and if you're already diabetic, it's not only your body that is diabetic, your brain becomes also diabetic, no? So when your brain di naka-consume sa di naka-usa sang ginatawag nga sugar or glucose ngalin sa imo, sa imo mga carbohydrates, din siya makwa ni siya sa iya alternative nga source. Your brain is really intelligent. No puns about that, no? But your brain will use its second source of fuel, which is fats.
16: Correct.
19: Is fats, no? But fats, not all fats are good. But not all fats also are bad.
16: Okay.
19: There are good kind of fats. The best kind of fats is medium chain fatty acids. Amuni nga ala sa D3 bio. These medium chain fatty acids will provide your body the energy it needs, but also ang derivatives ini, ang medium chain fatty acids, once ma-oxidize na siya, mausam na siya, it turns into ketones. These ketones,
16: ang fuel sa aton nga brain.
19: Gatag ni alternative fuel sa brain. O ang balititi alternative, malanggali, pwede makukastik sa glucose.
16: Correct.
19: Pwede. Kung hindi ka diabetic.
16: Correct.
19: Pero kung taas ng iyong blood sugar, your brain cells will refuse glucose na as their primary source of energy. Ilungguhon ta, ang imo utok, hindi na siya glucose, kay diabetic na siya. Hindi na siya kilala sa glucose. Kaya ang insulin mo, hindi na mayo. Insensitive na ang imo cells sa imo si insulin. Meaning to say, there's a problem kung ang brain cells mo hindi nakakaon. Siyempre, kung hindi kakaon ng isa kabagay, dala na ang imo brain cells, mapatay ni sila.
16: Correct.
19: Once magkalamatay ni sila, gamat-amat jutay imo brain cells. That's why you lose your memories. You use your gadula ang imo capabilities to use your brain. Literally, your brain shrinks. Gagamay ang utok mo kung may Alzheimer's ka na, kay kagdimensya ka na, cause your brain could not use glucose as a source of energy. That's why may mga pagtuon, no, sa Amerika kag sa Europe, intunan nila, inubran nila kay hindi naka-usar ang brain sa ginatawag na glucose, ginisla nila, ginpagutuman nila, nay. Ang ginpagutuman ng pasyente, no? Tapos ginsudlan nila sa ginatawag nga ketones. Ketones from good fats. There was dramatic results, no, do nag-improve dahil ang memory because it basically helps the brain use energy again to do its job. That's why, kampyon ginigyan tawag nga D3 Bio. D3 Bio does not only protects your body from microbes, sa mga viruses, bacteria, and fungi and parasites naturally through its medium chain fatty acids and through its monoglyceride derivatives like ginatawag natin nga monolurin kag monocaprilin. But it also provides our brain that essential energy para makaandar ni liwat. Palayo ka sa Alzheimer's kag dementia. Ang nami pagid ni engineer, kini ang ato ni gatawag nga ketones galing sa D3 Bio will also activate the cleaning system of our brain, which is the glymphatic system. Ang glymphatic system ini, amuning gatawag naton nga mga kanal sa aton brain. Ayon sa tanan-tanan nga mga basurada, mga kumbaga mga dead proteins da na ginahaboy, no, para ma-drain sa imo lymphatic system through your glymphatic system. So di mo makita nga D3 Bio does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Ang pinakamayo gid engineer for me, D3 Bio will basically assist your brain in promoting its best. Ano ba lang pinakanami ginang gusto sa brain? Is rest, of course. Everything in your body needs rest. And the brain basically does not totally rest, but it gives the brain the ability to repair your body when your body is sleeping. So D3 Bio will promote all those good bacteria, those in your gut, no, probiotics gina, to form those happy hormones like serotonin, especially serotonin. Maagin niya sa imo vagus nerve, ma-convert niya sa imo pineal gland into melatonin, the sleeping hormones, and amuni gapatulog sa lawas mo, enabling your body to repair itself. Because it's, again, liwat-liwat ko ni Permi, it's only when your gut is empty and you're sleeping that the body could repair itself.
16: So hindi nami galing nga busog ka, Sir Boy.
19: No.
16: Ang pagtulog mo kaysa hindi ga concentrate bala sa pag-repair, kundi ga sala-sala pa, Sir Boy. Kaya damo pa sa gina-obra mo.
19: Pasan mo lang, Jin, may balay ka.
16: Aha.
19: May balay ka. Makapauway ka bala kung may bisita ka.
16: Correct.
19: Oh. Ang pagkaon na sa lawas mo, do bisita na sang aton lawas, ano tanay, i-process na ni siya, anay. Aganta ni siya atensyon. So, hindi siya anay kapanilo. Kigaan niya to anay atensyon ng isaya ka-ubrang, which is digestion.
16: Correct.
19: So, pero kung wala unod ang tiyan mo, okay, four hours before you sleep, yun, naguntat ka ng kaon, tapos nag-inom ka dito ibayo, nagnamiin mo serotonin production, tugod namiin mo probiotics, it gives your brain the ability to repair the body, which is really important. That's why makita mo gid ni ang tawo nga kompleto ang tulog, maliwas sa tunawon. Kumpara sa tawo nga kulang sa tulog. So all in all, din mo makita ang D3 Bio is really a superfood supplement. It helps the body not only in protecting the body from microbes like viruses, bacteria, and fungi and parasites through its natural antimicrobial properties, but also promote overall health. But for me, the most important is it gives the brain the energy it needs and the ability to repair itself. No, that's why D3 Bio is always the number one food supplement. Kung gusto mo ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, or you simply want to improve your overall health, mag D3 Bio.
16: Salamat, Sir Boy. Sinang mga topic, pero kinanglan taman, Sir Boy, aga pa sang banwa para manatiling beautiful kita. Aton nga skin, Sir Boy.
19: Correct.
16: Dapat medyo bright lang taon. Do hindi bala lubog, Sir Boy. Kinanglan taman smooth ang aton nga skin, hindi do himbis-himbison, Sir Boy.
19: Dapat sukoy ba?
16: Migbis? Kinanglan ta maligo yad lawad-law. Kinanglan ta DTX Beauty Soap.
19: Correct.
16: Amo nang kinanglanon, Sir Boy.
19: Kaya ang DTX Beauty Soap may VCO. Wala ko sa D3 Bio nang hindi nga VCO. Ini kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga anbon e, mga psoriasis da, mga katul-katul da, mga nga tawag mga punggod mo da, mga pimples mo da. All of those are caused by bacteria and fungi. You know? Some of them are viruses. No?
16: Correct.
19: So, kaya na tap naon sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Ini nga VCO na ala sa DTX Beauty Soap, amo maning gatap na sa mga microbio that causes body odor. That's why kung nang habon mo, DTX Beauty Soap, you stay fresh longer. Ha? Hindi ka dali magbaho kung ang imo habon, DTX Beauty Soap, kung ginatap na gid ang source sa pagbaho sang lawas. Moreover, ang ginatawag nga DTX Beauty Soap Engineer, may papain. Ang papain, ito lang istorya ni Sir JP.
20: Correct, kapayas
19: niya. Kapayas, oh. Nga gapaputi sang imo skin, no? And basically gives your skin that moisturized and whitish look, no? Tomo ng uso subong. Ang nami pagidiya, wede naguntat si Doc Ramil. Uy, ginduwangan pagid sang ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that amplifies whiteness by increasing your glutathione level. So, taas ang glutathione mo, ha? Gamat amat ka man puti. Ang nami pagidi tungod sa vitamin C sa guava extract ngalin sa guava extract ngala sa DTX Beauty Soap, amo pagidi ang ginatag nga gataas ang collagen production. So dasig mag-repair ang skin. Layo ka pa sa mga wrinkles. So if you want a soap that is all in one, kampyon ang antimicrobial properties, kampyon ang beauty properties, mag DTX Beauty Soap ka na.
20: Pag speaking sa body odor, ginambal mo siya kagayin na Sir Boy, ati, grabe gali. Ang cost ni kong kaisa, yung grabe lang nga balhas, heavy sweetness, tapos may mga amoy, kalain sang baho, bla Sir Boy, dumay na patay nga isa ka kama-kama da. Kaya tungod mga kabataan, may araman hormonal changes. Rason man ina.
19: Hindi na may, sa kabataan ah. May arang gidya, may banyang biskan adult na.
20: Oo.
19: Medyo melon gidya.
20: Gani?
19: Melon amoy. Melon amoy ang ilok. That's why mag-clinica, Diofresh. Ang clinica, Diofresh, may VCO man.
20: Okay. Kaya,

0: kay may-ari sa nga ampalaya, Sir Boy.
1: Ampalaya
0: may
1: extract.
0: Chia seeds, mm-hmm. So, may-ari man sa nga disyugard sugar cane mm-hmm. extract.
1: Ang mga importante, Gid, DSE.
0: Correct. Ang muna pinaka-importante, kay kung makakapi ka na, makambal kaya kakapi ka na, ga-detox ka pa, Sir Boy. At amun yung kinanglanon ta, adlaw-adlaw. Pero speaking sa kapi, like for example, may mga problema ka, damo ka bisyo, Sir Boy, mm-hmm. kinanglan ta ang double barrel.
1: Ha? Double barrel
0: at double penetration.
1: Double penetration ni mo yaman.
0: At yung mga penetrate na ya.
1: Penetrate ang kapi ya. Mag DTX premium coffee. Unahan ta na ni bisik din pa ni magadto no. Ang DTX premium coffee may ergo tayunin the herb ang ano ano din sa sagano mushroom called the herb of immortality si dito katala lang ko. Ang ergo tayunin ni kampyon ni mamukaw sa mga usadong antioxidant, mga vitamin E kag vitamin C nga usado na ginapamukaw na sing ergo tayunin nga ni sa DTX premium coffee para mausal talan sa ulit sang lawas kontra oxidative stress. Ang di matawaran di may DSE ang pinakabakod nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para sa mga bisyuhan magkape. No mga iban bala magkape, gaasong tasa po gaasong man ang kamot, ha? Kung hindi niyo mauntat ang inyo bisyo, ay islin yung kape niyo. Dapat ang kape niyo DTX premium coffee para maghagan-hagan man ang epekto sang bisyo mo sa imo. Sa mga palapulaw that's stress pero me, and sa mga diabetic na maghilig sa kape, perfect ni kay Stevia ang sweetener sini.
0: Correct.
1: Ha? Sa DTX premium coffee. Or you simply want to look young. Gusto mo lang yung mahubin ka through drinking coffee. Ano na, chansan nyo na ni. Amunin, this is the cheapest way. Huwag pahubin sa lawas mo. DTX premium coffee.
0: Kabalo ka, Sir Boy. Ang iban gakape ka, grabing taas ang palpitation mo. Uh-huh. Ang acid reflux ba? Pero kung mag-inom kaya, sining aton nga DTX premium coffee, kagpati na ganyan ng DTX coffee mix, nami, yes, Sir Boy.
1: Ay,
0: wala ka gapalpitate.
1: O ginacid niya.
0: Wala ka acid reflux, nga gabalik, abi ang daw acid sa imudera. At yan, wala na, yes, Sir Boy.
1: Sa mga boringot naman, kaya hindi morning person, ha? Kung aga, pag akulos mo doon na, islin yung kape nyo, dapat ang kape nyo pre-bio coffee. Ang gapan namin, sing mood, the mood enhancing coffee. Kaya pre-bio coffee, may ginatawag nga natural probiotics that are spore-forming. Ini yung mga spore-forming probiotics si engineer, yung niya kakapatay sa isang tubig o sa asid doon sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics, no? So, ga-lighten sa mood mo, ga-produce ang mga happy hormones. So, kag sa pagkanamit ng kape, ang ginatawag nga pre-bio coffee. Pero kung nakabugtaw ka na, ha, kag-feeling mo doon kulang yapon ang dokaluya blas si engineer, kag feeling mo why ka pa mga tumnawan, feeling mo biska ano ka kakaon mo sa mga healthy ka food, mga laswa mo kag mga mayong mudang isda do kaluya si mo gapon ay basi pigaw ang imo gut health.
0: Correct,
1: ha? Kung feeling mo boringot ka kag pigaw ang imo absorption of minerals and vitamins, ay basi kulang ka sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, siya pang bungkit urot na gid niya.
0: Correct. 80 billion mo, coloniforming
1: pang
0: units.
1: Pang repopulate na gid niya sa mga, kung feeling mo yung dojutay na gid niya ang good bacteria sa tiyan mo, ha? Ang Clinica Spore Biotics, ang tabata, ang baling engineer, 80 billion coloniforming units of spore-forming probiotics working together to help your gut recover sa mga tawag na dysbiosis, mga irritable bowel syndrome, ang mga tawag na mga indigestion, kalalan mo sa mga tawag na Clinica Spore Biotics. Ang paaman sa mga babae, gamat-amat, hamot.
0: Okay, ang ilang
1: ang dapat maghambot.
0: Oh, correct.
1: Ang flower dang medyo melon amoy na, ha? Gamat-amat balik ang natural scent sini kung naka-Clinica Spore Biotics. Remember, it's the probiotics that maintains your natural flora down under da sa mga babae da. No?
0: Oh, okay.
1: So next story yata flower. Story yata naman ang tunok ni engineer. Ano na?
0: Hindi kinanglan sa tunok, eh, Sir Boy.
1: Ano,
0: extend.
1: Ano, ano?
0: Food supplement for men. Namin siya, nag-energize niya kag nagahatag stamina sa imo, Sir Boy, mm-hmm. the moment mag-inom ka.
1: Mm-hmm.
0: Ang testosterone level, ga-increase.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang blood flow, ga-increase man.
1: Hindi ka muna kombinasyon. Amo nang duwa, nga kalanlan mo, for Eric Kison. Correct.
0: Ah, isa pa, Sir Boy, fertility. Gapa namin, mani fertility.

0: vitamin C mo.
1: Hindi, may kampiyon ng antioxidant values ang maca kaklabawas.
2: Correct. No? Oh, number one, ang mga maskulong bulan na makarecover, gandami. Pero hindi kita magkalipat, Sir Boy. Mm. May ara man tayo, kundi extend food supplement for men para line sa sa aton nga mga
1: sa maskulong,
2: maskulong
1: wala, wala tulaan.
2: Oh, hindi na mabalaan kung tulaan na siya or maskulo or...
1: Pero kung gusto mo niya salain niya nga mas kulo, gusto mo mag-relax ang imo muscles, no? After a tiring day, if you want to relax and also you also want to improve your blood flow, para normal imo blood flow, magpamasahe using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, ang ginahatag sini sa imo gitawag ng mga tired muscles, no? Sa mga kasukasuan mo, may mga hangin-hangin kita sa likod, magpa-plus, no? Dinaplos, ha? Magpaha-plus sa ginatawag nga DTX liniment oil para makuain ni, no? Habang ginahagod ni sa likod mo, ni misis, ni girlfriend, ni boyfriend, ha? Sino mo kita, ha? Gamat-amat, relax ang imo muscles. Kag ang aromatherapy nga ginahatag si ni Kampyon, Kampyon, you know? It relaxes your brain, no? So it's a combination of lot of natural scents para nami ang ginatawag nga aromatherapy ang ginatagsin mo. Or simply, kung gabiyahi hilo ka, simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan.
2: Sir Boy, wala ta chimpo. Abi extra sininga aton weekend, Sir Boy.
1: Okay, no? So, again, pabalo ko, no, sa lubong ni, again, ni Romeo Zalueta o ni Roming Zalueta sa Kalubang sa Dangkalan. Tomorrow, Saturday, no, may misa sa church sa Dangkalan, mga 12 o'clock to 1 o'clock din, ang lubong is 3 p.m. no. So sa mga parintid, ha, sa mga kilala ni Romeo Zalueta o ni Roming Zalueta sa Kalubang, pwede ka muna ka-attend. So of course we're going to a weekend, hindi kin maglipat magpabakod sang aton lawas, no, regarding cell health, mag DTX 500 sa mga bisyuhan, ha, nga gaplano na sang ila bisyo, gaplano na sang ila outing kag lagaw sa weekend, mag DTX 500 kag mag Mighty C the alkaline vitamin C para boosted ang immune system. And of course kung gatangkaso ka siburo kag gusto gyang agaw sang Sabado kag Domingo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, gamal, good morning, God bless and enjoy your weekend.
2: Okay, salamat sa tanan nga nagatutok sa atong problema in behalf ni Doc Ramil Oy, aton pinalangga nga CEO. Of course, ako naman si Engineer Ronnie Albao, wala na timpo mo, no? I-Albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, magayos ang tanan natong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Migo, toto na ko, bot? Hmm? Ano ka? Bata ka siyang kano?
2: No, I'm not.
1: Tingin, hindi ka man gali, bata siyang kano? Nga ka English ka gijaw?
2: Trip-trip ko lang magya.
1: Bako dang tripping mo dako, toto dako, bot kon ba?
2: Ayos man ko pa Englishon.
1: Mag-migaw? Mm. Mag-amunin siya, mag-kalaw lagi niya siya, ton pro.
3: Tawa mo, mukit, Meg.
1: Sadya-sadya, you know?

0: Ano naman, budat? Hindi ka magsiling, mangkot. Ano naman ko kung nagapangapin ako?
1: Ikaw din lang to, nabamangkot sa akin, bro.
0: O te, ano naman na gali?
1: Kabalo-kabalo kung gaano sinuli.
0: Eh, gaano siya?
1: May ginaugong-ugong man to siya. Doon mga bulitas na ginimo yung dates.
0: Ha?
1: Ah, pero hindi.
0: Ano?
1: Anong ano, ginagunting-gunting yung interior sa niya 4x4.
0: Oh, o te, kagin ano yan naman?
1: Ginto, boss yung daw gloves. Nasa nagkosya sang sako, kagin sudlan sang balas, kagin himo nga, punching bag.
0: Ayan.
1: Kag nag-practice siya balabags, sang boxing, kag nagasinggit nga, siya ko na si Manny Pacquiao.
0: Ayan. Ala, nag-amuna sinuli.
1: Oo, balata, bugok.
0: Apa ba ilang ah? Kay Konta Puyo na siya karon, mapungko na siya sa higad, tapos makanta sang tingkol-tingkol little stars kagda magtulog. Mayo na lang nasang maglago-lagaw siya nga nakaublas, ah. Pabay, ilan na siya kung anong luyag, ya. Basta sports lang, ah. Hindi lang kawianan.
1: Pero abi mo bala tabago.
0: Ano?
1: Isa sa mga rason niya daw hindi pa ako magbalik sa Kalye 5 tungod sa kayong tanga ni Noli.
0: Aya!
1: Pagabuta di daw kamayo pa man kay Noli. Anay kay nagtanata di pilakad law naglalo siya.
0: Aya! Gani man oh. Duwala ni kabutang ah. Nagbuang si Noli tungod sa aton o kun nagapabuang-buang lang siya.
1: Sadya-sadya, I know. Ayan.

Ay, i-ready ko na gandaan ang inugsabat ko sa Freshcon sa mga media. Legit man o kuntamburo. Kung pamangkuton ako nila, nga kung bala, pabor ako nga i-extend ang barangay and SK election. Ang isabat ko, ah, wala akong mahimo kung inang gusto sa kadaman. Pero ang matuntuod, akong gidya gusto ang pag-postpone sa sida nga eleksyon. Ipatawag ko bala si Deputy Twitter Alboy Binitoy. Home Twitter Bunjing T. Kag sa Senado, wala sang liwan kundi si Senator Tito Sutab. Silang akong pabalasahon ah. Agod nga daw limpyo ako sa mga matasang tao. Kung matabo ang 16 billion, i-realign ko naman ah, kagpangitaan paagi nga masulod inside the malita ko naman. Kanugun ako ni gasto lang sa eleksyon kung imalita talang na anay be, kundi mayo pa. Kay man, kung madayon ang eleksyon, ayawan naman ako sinipayuan sang pangbakal buto sa mga kapitan, kagawad, kag-iske chairman. Amo na nga, ipaiway talang anay ang barangay ang iske eleksyon ah. O kung hindi gani, wala na lang ulo eleksyon ah. Wala na ulo eleksyon sa bilog ng Pilipinas ah. Para nga samtang buhi pa kami. Kami a Japon nagapungko sa pwesto. Sadya-sadya yun, no?

0: Ginpatawag ta kamo si Senator Tito Sutab kag home Twitter bunjing ti.
1: Ano ba alagad ta, Mr. President?
0: Kuan Tito Sutab?
1: Alaman, Mr. President.
0: Kulukara sa Senado ang mga tao muda, ha? Nga hindi tapag dayunon ang barangay and iski eleksyon, ha?
1: Matuman, Mr. President. Ang tig-amalang dapatihon amo siya day Batoy de la Rosas, Dante Mangkolita kag si Robin Perpilla.
0: Kaya mo na, ah.
2: Ako naman yan, Mr. President.
0: Aba, doon kilala kong tingog?
2: Ang tig-aman lang niya sa Kongreso. Amo ang congressman nga mahilig magsagod sang maral kag singgarong.
0: Hindi. Doon ka pamilyar sang tingog mo. Bakod nga congressman ba? Maral kag singgarong ang nasagod niya?
2: Oo. Siya si Congressman King Kong Karsada.
0: Ute, kabalo ka man aguro magpahipo sa iya.
2: Mas may mabaskog pagkida subong na congressman.
0: Ano? Kag si sino naman?
2: Ang congressman nga may negosyo nga lunar power ang bot sa langaw. Oo. Gakuha siya power pagi sa kabugnawon sa bulan. Siya si Leandre Albiste.
0: Ayab! Hoy, kulukara sila.
2: Ako bala, Mr. President. When I say stop, ba? Stop nila yan.
0: Oh, hindi! Oo, ah, kay para tuloy-tuloy ang malita.
2: Siya dyan sa D.A., no?

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
9: Muter na mas.
10: Ramiro Brito.
11: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang tubong?
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35.5. Bilawin niyo ang Buterna Capsule. Ipitibog
12: ito. Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Hindi lang mula sa agad English, toto, dako, bot.
1: Ay.
0: Botkon.
1: Ay, sorry, good, ha?
2: Oo man, toto, dako.
1: Hindi na maliwat, ha?
0: By the way, guess ko ila ka pa, toto, dako?
1: Oo. Galing kay siraman klase, subong kay aral lang ko subong sa Sunday school.
0: Te, ano nga daw ang klase mo?
1: Lunes, eh. Oo, si Kwambalao, si Ma'am Buraktay yung akong mistra.
2: Hala! Classmate ka na yung galing tuto.
1: Ay, nga manaw.
0: Kaya nagpa-endron na kami sa Sunday school kay Ma'am Buraktay.
1: Hala ka, tuod ka mo, mga amigo?
2: Oo, oh, amigo, tutod ako, butkon.
1: Baon na, amigid ni Galino, kay upod ta, kag makilalahay pagidani.
0: Gani, amigo? Mas mayo gid nga makilalahay ta kay mga buot man kami ang daan niya.
2: Oo, kag mga good influence pa kami ya.
1: Baka na, amigali siya inyo eh, no? Amo ginabalay ang gusto ko sa akon mga parents nga updon ko kuno nga mga barkada, blao.
0: Ate timing, gigali amigo, nga aton pagitaay diri.
2: Dugin hungod gid ni guros ang kapalaran nga makita ay tatoto dako. May purpose gid ang tanhan.
1: Hala. Ti, sugod subong. May guway na tanga tatlo?
0: Oo. Aba, wapi gid kami sini nga. May migo na kami nga si Toto dako bot. Bot kon.
2: Taka na, bigin sinaw.
0: Gani man.
2: Kay may bago na tanga migo nga si Toto dako bot kon. Para maging good influence kami sa mo.
1: Oh, salamat gid ya. Salamat gid mga amigo ha. Salamat gid sa mga amigo ko nga mga good influence.
2: Sadya, sadya, I know.

0: agora moscou, tá no canamãe. Bão, casoplado, uma tontoia, ó.
1: Galai, não bota com você, mó.
0: Tanga na naman de agora moscou.
1: Que hindi mo ko pasugtan ng makagwa.
0: Ay! Bao pagwaon? Pagwaon ta ka tapos hindi ka na magbalik di. Ako din patubangon mo sa problema mo.
1: Hindi gani. Mabalik ko diya. Hindi ko yan malagyo ah.
0: Ay, hindi mo kayo. Eh, ako na yung jagwara mo school ah. Budlay na yan kung balagtuntag na. Tapos hindi ka na magbalik niya, ako ganyang makalaulan sinye.
1: Ginapasalig takagani nga mabalik ko siya.
0: Ay, sabanta mo hao?
1: Ha? Eh, ambot ah, wala ko kabalo.
0: Ano sabanta mo gani? Hoy, nagwara mo skol. Kung may saling ako sa imo, nagligad na pakayagin pa sugtan.
1: Amo na galing nga wala mo kong ginasugtan. Kay wala ka galing salik sa akon.
0: Ayaw mo amukin sina eh.
1: Sada sa jay, no?

0: Tapos na ka may istorya, Mr. President?
1: Yes, ah. Ato na gani na. Nakalakat ni si Bunjing Tek ang si Tito Sutab.
0: Paldo naman to eh.
1: Ano pa ba? Basta gani may pabor ako nga ginapangayo. Malita na yan dayon niya. Para bala hindi makabaliba daw sa akong ginaayo sa ila.
0: Masaligan man ang duwa, ah. Mga loyal man sila sa aton.
1: Amo gani nga ginapadalaan ko sila perme. Ginapadalaan ko sila sa ilang mga parte, ah.
0: At ipiho na to gali, eh. Ang lapit naman sa kamatuoran ng plano, ta.
1: Oo. Man, ah, Yusuf Castre, kung ma-postpone ang eleksyon, dako ang masave, ta?
0: Save mag... ginansya? Koreko, Mr. President.
1: Yes. Hindi ka sala. Ha? Amo gani nga, sakto ka. Amo na basta aton mga tao, dapat gid nga magpaldo kay ti para tuloy-tuloy ang kaligayahan ta.
0: Sige, Mr. President. Be ready na kay dugi-dugay ma-fresh conda kita party sa barangay kag SK election. Kumbala, pabor ka o kung hindi?
1: Natural. Kabalo ka na sa isabat ko sina.
0: Eh, ano, Mr. President, how?
1: Ah, you know muna. You say you pa?
0: Eh, i-review to na lang, Mr. President. Kibasi, nalipat ka.
1: Ay, ah, hindi ko yan malipat, ah. Kaya nakagamit ko yan subong sangkok. Kukwa.
0: Sadya-sadya, ino.

sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So na,
3: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangkamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: K5.
9: K5?
8: News FM.

0: DJ Dance Remix.
1: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: K5 News.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdiwula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life, isang nagligad, si Kisaki, pidya katama, si Ambasan Tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mama sa mga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
4: Mama sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.

0: mga bukol-bukol ko sa lawas.
1: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
0: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
2: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong aresistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Matakas mga butika.
2: Subong nga adlaw storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala ka tabo kung gatigulang ang lawas?
3: Kabalo ka sir boy, kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Pektado imong digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka weak ang imong immune system. Imo mata pektado na. Perti lang gid ya ka damo sir boy. Kay nga once nga edad ka, imong homeostasis sa imong sulod lawas. Siyempre, hinay na.
2: Hinay na. Hindi na balance noon.
3: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kumparar mo sa bata ka pa. Happy ka pa yan sa bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian noon, nang irritable ka. Kaya apektado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko sir boy sa ano?
2: D3 Bio. Kaya nga man, no?
3: Preparahan ko akong pagkatigulang.
4: Kaga hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa ka tawo, no? Ang mga katigulangan naton ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatuga sang paghubag sini.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio.
2: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
3: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si kandaring, ano, ikaduha nga immune system.
2: Exactly, Dr. Ramil.
3: Nga makita sa D3 Bio.
2: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag nga mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
3: fungi man na, parasites man na.
2: Patyon siya ni D3 Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
3: Sir boy, kung pala inom ka D3 Bio, siyempre, perminato ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3 Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
2: Uy!
3: Paano? Kinapromote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, sir boy?
2: Suicide, no?
3: Suicide.
2: Suicide sa mga cancer cells.
3: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutan nila mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, sir boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
2: Kampiyo.
3: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amutong manghakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Likaw stroke likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, sir boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
2: Correct,
3: so,
2: no?
3: D3 Bio, amo na ka nami kag kamabinuligon sina nga klase nga suplemento.
2: Kampiyon!
0: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may VCO! Ang VCO! You may D3! Matatas mga butika! D3 Bio! Health News!

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 ng aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto.
4: Apisar sa mga problema ng ginapakatubag, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Aga, mga suki na ton, nga tigpala mati, welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 15 na kita sa bulan sang Mayo. Ang ikalima nga bulan sining tuig 2026. Din man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko. Ako si ka K5 News Jean Paul Kanyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Tekay pizza 15 karon. Pila na da ka mga bana ang may chicken nene. Pizza 15 subong. Sino na nga mga bana ang may chicken nene? Kahit siyempre palangga tasang aton asawa kung may sweldo buwas. Abot mo na kung pizza 14 kay pizza 15 sweldo. So sa pizza 14, puwerte ang... Puwerte ang ano ni, puwerte ang palangga ya sa aton Kuya Raymond Ibrado. Si Ate Elfa Emilio Ibrado gapamati subong gaparigard sa imong nga mabuot kag siyempre faithful nga bana si First Lieutenant Raymond Ibrado. Te siling ko wala sang pinakasweet nga moment sang asawa kundi amo ang dispiras sang sweldo. Be, dali lang may chikinini ko. Ah, wala, wala. Wala, kay gimbutangan ko di omega, omega nga banyo, so. Para nga mag-init. Ha, kiss-kiss na kay mga tol ang imo bibig.
2: Sinunto ito?
0: Yun na kinangla ng amuha mo na tani, ano? Mahatag kami kung mayara, ah. Kinanglan nga mang angga-angga pa. Matag kami kung may ara. Ay, dayon ambal sang aton nga mga asawa nga. Honey, hamot ko now.
2: Ito, ito.
0: Oya nga itong inistoryan sa mga may asawa lang niya. Huwag nilabot ning mga uyaba. Sa mga may asawa lang ni, ang mga nakasal, huwag nilabot yung mga uyab-uyab nyo ya.
2: Ito, ito.
0: Giganta na sa Ginoo. Sige, mamikos-mikos ko na yung mga insan. Mikos-mikos na! Merlita Malvas, Richard Bilando Pasilan. Hambal ko nun ni ati, wala man siya kuno ginabaton. Yan po na nga, tinlo ang liog mo. Ay, oo. Damo kwarta ning kuya ko niya, oh. Permi niya ga pa Amerika. Rich kid niya.
3: Alright!
0: Marlene Santos. Oya nga, kung nga pa kaisang may bus nga suplado. Ano to sa Kim? Suplado sa Kim, no? Birahon ta sa kas, birahon. Ang bus mo. Hindi mo na sa kain chindi, ah. Di nagbayo na to ang nagpa-interview nga gauba.
2: Tinunto ito.
0: Leonardo Rilos, Kimberly Javier, si manager Susan Guillen, Joel Flores, Bings Delphine, kag iban pa. Tito Edmond Javier, Tita Sandra Javier, Shikaina Javier, kag ang akon nga pakaisang officer sa Coast Guard. Ano sa subong man? Coast Guard. Ano ka na gani subong bray? Doon na lipat na kuwaw. Lieutenant Senior Grade. Lieutenant Junior Grade. Coast Guard, Lieutenant Junior Grade. Brian Habir. Ang chief sang ano ni isang Negros internal affairs ang Coast Guard. Merlin Joy, si Dayon, Angeline, Silva, kapag-greet si banan niya, Saldo, happy 45th birthday. Subong ka pamati. Ayu, awa. Di ano nga, tunhandaan, Saldo.
2: Grabe po.
0: Iniinom na naman. Richard Bilando, Pasilan, Denver, Monteras, Esperanza Hinsoli. Hoy, nainom nyo na ang inyo DTX 500. Sa aton 158 nga live viewers, inom gid anay DTX 500 para nga mangin himsog ang lawas. Pariusang pag-inom ni Brother Efrain Calixto Jr. kag ni Brother Edmond Alejo sa family Sinfuego, si Manang Ninfa, si Brother Ricky. O, mayong udto sa inyo. Mga balita nga aton pag-istoryahan subong nga aga. K5 News FM Kabangkalan nagpatigayon sang Adopt a Family sa siyam tanan ka pamilya sa sur nga bahin sang Negros.
2: Oh, grabe po.
0: Apat ka adlaw nga week, work week ni bilang nga gintuginimo nga proposal sang nasyonal nga during the time nga grabe ang presyo sang gasolina. Pag sinaka gig ka presyo sang gasolina Denver Monteras, ginimo na lang nga apat ka adlaw ang ila trabaho. Imbis nga 5 days sempre ma-extend sila. Pero ang iban karong kinagnubo ng gasolina, nagnubo ng presyo, hindi na muna kataas gid. Ang iban nga mga LGU nagbalik na sa 5 days. Ang Kapitulyo Provincial yo do ginatamad gyapon. Gusto nila ya apat lang gyapon kadlaw sa isa kasi manay ila trabaho. Nami no?
2: Tinunto.
0: Nami, ga-enjoy ka mo?
2: Tinunto.
0: Ga-enjoy ka mo sang apat lang kamuya kadlaw ma-report? Puway gidya tatlo kadlaw?
2: Tinunto. Ito.
0: Nami eh. Hindi ka muna mahuya, nauna pa ya ang mga munisipalidad. Kamuya nga ara sa main, apat lang gyapon kadlaw inyo ubra.
2: Tinunto ito.
0: Buti na maranaw. Kasuli, no? Imbis nga mauna ya sa serbisyo ang probinsya, nauna pa yang magpinisan ang mga LGU nga gagmay. Imbis sila tani ng mayorda, sila tani nga apat gidya kadlaw, ang inyong alima gidya dapat kadlaw serbisyo nyo stawo. Kaya tipin siya rabala, makantukin mo ya sa Kapitulyo ya kung Friday, sira to?
2: Tinanto ito.
0: Tinano na ya ko, no? Himuan nyo nalang bitatlo kadlaw para nga apat gidang pahuway nyo. Huya-huya pa ka mo. Himuan nalang tatlo lang kadlaw ah. MWF, pahuway ka mo Tuesday, Thursday. Para nga piho na gid nga tinaman. Pero kung eleksyon, bala kadasig mo ni sila, way misla pahuway. Kung eleksyon, bala gani. 45 days lagaw nga lagaw. 45 days kadto sa mga uma. Kuha buto. 45 days. Pero kung duty ay? Ha? Ah, kambal ni Sir Ibrado. Lunis sila gali ya Sir Abirto. Asirado. Tay? Martis lang kamuya ma-report gapon kag Birasta Bernice. Wala kamuya kun Lunes?
2: Tinunto ito.
0: Oo, Monday sila close. Anyway, aripagid. 22 ka barangay sang Kadi City. 3 silang ka mga barangay or 3 silang ka SK ang nakapasar sa DILG Functional Assessment sang 2025. Oh, mayong aga sa akon idol nga pastor. Nami ni actually, nami ni mag-angkol man. Si Migo ko, Pastor Eber Bacolod. Eber Bacolod. Mayong aga si mo, Pastor Eber. Nami ni siya pahambalun. Duga-duga attend kaya sa sermon niya sang kanu. In America, Ah, Pastor River, no? Daw siya blasubong ang na-assign sa stewardship department. Sa tanan ng mga pastors ang Seventh-day Adventist, especially sa Negros Occidental Conference, mga amigo ko ng mga kampiyon ng mga leader, ang among president si Pastor Jifon Galanza, ti mga classmate ko pa ni sang una, Pastor Enelem Asuncion, among maestro si Pastor Jesse Aragon, and Pastor Only Intia, Pastor Levi Lapot, kagang amon pastor sa Central Church, Pastor Kevin Canyal. Kevin Giovanni Canyal. Galibog ko na bla uro ko, ulo ko, Pastor Kevin, kung anong una mo. Kevin Giovanni o Giovanni Kevin? Importante may Canyal ah.
2: Grabe mo,
0: Brother Mike ko talaban, mayong aga. Sige, waswasanay na tao ah. Aripa. May personal kuno nga motibo ang ginatun-an nga sa pagpatay tubla sa soldado kag ang kafgo sa sagay suno sa 79 Infantry Battalion. Hala, personal galito. Ginwaswasan ko ang NPA. Personal galito yan. Suri na.
2: Sinunto ito.
0: Hindi gali ka mo.
2: Sinunto ito.
0: Sabi ko na NPA ito nagtira. Nagbalo sila. Hindi gali ya. Personal motive galito ya. May sala galito siya yung guro. Ah. Pinabangdan ko ang NPA. Kaya bi ko NPA naman. But anyway, kalipay lang na sa NPA nga sila pabangdan. Kasi basta may patay gani ng army kag kapgo, ikalipay niya nila. Ya mayo kay ging credit mo sa amon. Ang accomplishment. Kasi kung may mapatay sila yung military, accomplishment na yan nila.
2: Grabe po.
0: Oo. Hindi na maglain nila buot sa ako na.
2: Grabe po.
0: Deputy Chief of Police sa La Castellana. Ginalauman nga makagwa na sa ospital subong adlaw. Dumduman nyo, binuno ni siya. Do isa si sa nagbuno siyang nanay. Ito sang suspect sa baybas nga gindakop nila. Illegal tapping kag open burn. Open burn man. Ano niyang open burn? Posible ko nung rason sa insidente sa sunog sa tubuso. Open burner guro.
2: Grabe po.
0: Voters registration magapadayon kag tubtob na lamang sa Mayo 18. Shout out kay Elizabeth Juanico. Pa-shout out si Denver Monteras, Richard Bilando Pasilan, Rogie Verdin, Charlene Pasaporte from Cadiz, and Edmar Villas. O sige ah, tira na tatana.
2: Grabe po.
0: Ang K5 News FM Kabangkala. Nagpatigayon sang Adopt a Family. Siyam tanan ka mga pamilya ang ila pinang adopt. Dubag uni ang programa ya haw. Abi explicar ni sa akon Rovic. Sang una sang ako da ang station manager. Duwa ay man ta may gina-adopt. Subong si Jean na ang station manager, may mga pa-adapt-adapt na kamo. O sige, i-check ko abi. Rovic Laruani, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bek?
3: K5
0: Before ka mag-report. Before ka mag-report, dali lang. Happy anniversary sa atong da.
3: Salamat.
0: Pila na katuig tagani?
3: 9 years na kita ka K5 po.
0: Meaning 9 years naman na ka tuig ang nadugang sa edad ko.
3: Na.
0: Oo. Sino gani ang first nga manager sang Kabangkalan?
3: Ang first gate nga naging manager.
0: Oo.
3: Di ato na ya sa ano eh.
0: Hoy hindi. Dugi. Oh. Siya to manager raw? Ako na angkon nilang to yang siya?
3: Tike abi ko amo to.
0: Aba, iya lang to ya.
3: Ikaw na muna ti ikaw gi jay.
0: Ti sino liwat liwat taro. Bekin ko ba mo ang akon nga plano? Dararan, dararararan. Sino?
3: Na, mo, ang nangin manager sa pila ka tuig ka K5 Paul. Walay liwan kundi si K5 Jean Paul Hineroso.
0: Nan! Nan! Nan! Okay, ano, next, pamangkot. Kundi, next pamangkot. Next pamangkot. Next pamangkot ah. Kundi ako ang inyong station manager una?
3: Oo.
0: Sino ang una nga namimuhan?
3: Nakabaton ang una nga mimo nga nabaton sang empleyado sang K5 Kabangkalan walay liwan o nagtalang tama ni SM din ta nakadto SM din.
0: Mapaalton ka mo?
3: Dali lang nagtalang kami, hindi na kasi.
0: Inaano man ang driver niyo man?
3: Eh wala, kay ginbayaan kami na nagalakat na kami kay makadto kami sa ika-ano nga balay nga amon nga talagaan. Din sila nagiko man dire. Wala, bigli sa piya kay manager.
0: Ano man ang back dali nga blabi ka?
3: Oo.
0: San uhan ka lang kita, baboy ka drive? Nga ginimo nyo na sa driver?
3: Hindi na araw-araw ako man imo niya.
0: Ay! Anyway.
3: Oo.
0: Dali lang.
3: Oo.
0: Sino na una namimuhan?
3: Ang una gid nga nakabaton memo.
0: Uh-oh.
3: Walay liwan kundi si ka K5 Rovic Mungkal gid.
0: Okay. Dali lang gid Rovic, klaruhon tani.
3: Ano.
0: Gaano ka mo sumunga pang adapt?
3: Hindi, actually ka K5 po, uh-oh, may-ari kami kay bangod 9 years na kita in service diri sa sur nga bahay sa Negros. Mm-hmm. So our station manager Miss Jean siya tita dis nga nagdesidar no, nagdecide nga mag-adapt kami sang shaman ka pamilya gikan sa siyudad sing Mamaylan, Kabankalan, Ilog, Kagkawayan ka K5 po. Siyam ni sila tanan nga pamilya ang among nga napilian, actually selected ni namon nga mga family nga ginpili nga mga poorest among the poorest of the poor, no? Ako sa DNA K5 Paul, actually...
0: Ano to man? Among the poorest of the poor?
3: Oo. Pigado, saka pigado.
0: Okay. Bek, nami, tahom ang tinutuyo. Mm. Okay. Pero kabalo ko, blabik nga, linsang una, gapang adapt man ta.
3: Hindi na, iya pala.
0: Kay karama, perdi ko na. Di ba? Sang si Jen ang station manager ga adapt na. Di pa sang unaga pang adapt man tabig duwa tabig. Hindi na gani ko. Adela yan may gina-adapt kuya ya. Taga diin
3: di ko kabalo na
0: ta. Oo, di ba may gina-adapt man ko? Sino to galing pinang adapt ko big? Sino to gani? Hindi to ya galing pamilya, individual yo pinang adapt ko. Hindi bala alwan.
3: Hindi o ang
0: wa ay lang balangalan sige ya. Hindi yambal ko man ang alan sang imo.
3: Hindi gani.
0: Hindi bala may gina-adapt ko to big nga estudyante big.
3: Kasi five pole pa dayon kita
0: bala. Dai lagi balaan. Nay bala ba ilang bala nay na bala. Ang imo. Ang imo gin-adapt sino to gani big?
3: Kasi five
0: pole. Di ba ikaw to ga pa eskwela?
3: Dogi na tibo.
2: Ito
3: na pamangkot nga ina.
0: Tipo chilingon, big, gina-plastar ko lang na mas da, mas nauna pa tayo pang adapt nga duwa.
3: Oo. Ang imo to ganun nakagraduate na guro.
0: Nanay. Di ka, big, punsa ako man pang adapt mo no. Imo gani graduate naman.
3: Di mas nauna ka.
0: Empleyado ng imo sa mga.
3: Ang ikaw bala?
0: Empleyado. Anyway.
3: Masala, gikita sila. Mabala na sila karong natuod.
0: Slight lang. Oo. Half-ment. Ano no? Sige, dirina ni sa... Dirina to sa... Dinagin bala? Si Alan tapakan ng adapt man?
3: Ati by one take two na iya ya.
0: Pero ang damo gito siyang may na-adapt yan, kilala mo to yan nga may puti. Galing kay imbis nga siyang mang-adapt, doon siya yung gina-adapt.
3: No comment. Nako,
0: Pang, do siya to yung gapa-adapt.
3: Hindi na kuya mag-comment.
0: Anyway, sige na, dili na ta sa imo. Ako ano, dili na ta sa imo na yung ano na, na pang-adapt po ha. May mga picture. Di, sige, sige Bibik, tuloy ka Bibik. Ano na, Bik, inyong program, Subong?
3: Actually, ka K5 po lang amon nga adapt a family in line sa amon nga 9th anniversary sa K5 News FM Kapagkalan. O sa DN na ang Sininga Adlaw, actually duwa ni ka Adlaw ang among nga celebration, Sininga Friday. Kagati syempre ang kung sa DN na tukod kag nag-air gidyang istasyon is on May 17, no? Kay ti May 17 nya kabay nag-start gid nga nag-airing kita diri sa Sudan sa Kapakalawi, syempre sa birthday mismo sang aton nga CEO.
0: Big Beck. Sa muna blabig dumduman ko sang pagtukod gid abi. Pila plantong edad mo?
3: Ay, hindi na bala ka, hindi na pag-isipay, edad.
0: Bala hindi, ka, aki, hubing ka mo, dobitukon ka pa to bala. Niwang-niwang, si mo nga daw kaagil ilon.
3: Huwag naglaing, grabe si mo.
0: Ho! Abi mo si Clint daw, patay guto man ang tsura. Sang una, abi mo mga niniwang, abi mo si Jean sang una, kitawo pa man na.
3: Ang nasubong ako.
0: Hindi ko magpamangkot ha. Ano mga picture? Ano mga picture? Ipakita. Blabik lang sa una. Blabik, total anniversary man. Sige, ipakita. Blabik lang picture ni Rubik sa una. Raw na. Doon, dobitokon. Dobitokon kami ko. 17, 2017. Tawa blaw na.
3: Kalain siya mo.
0: Pero, Bek. Dira, Bek, sa imod ang atsura. Bek, do, pigado ka. Pero may gina-adapt ka na.
3: Tigado man tayo sa subong.
0: Ay, hindi na. Hindi mo sure. Oy, dali lang. Pwede na daiban nga mga picture nga sang una. Tan kayo ba ma-recall namon? Ay, urad jo bandira pa pang. Oh, iban pagibitan? Damo, di siya gali mo inop. Ah, naraw, kita mo na, oh. Kita mo na, Biko?
3: Wala.
0: Sweet FM.
3: Kumisa may kamansi mo.
0: Sweet FM pangalan, tas ang una. Sweet, rad, oh. Ano na gani?
3: Sweet FM lang yan sa una.
0: Oh, Sweet
3: una,
0: FM.
3: Kita as a Sweet FM. Then, nag...
0: Tira, huwag kita mo da, oh.
3: Tira, Sweet FM. And sa karoon, nangin K5 News FM na kita.
0: Ang imod ang nga tsura, biko do si Bimbi, nga bata ni Chris Aquino. Do si Bimbi nga naglagtok, oo. Ang tsura mo da ba lang? Doon nag-addict na si Bimbing yung mutsura. Ang ibang pag-imbitan? Ibang pag-imbing? May Bik, ari Bik, kasi sabi ko, Bik. Lata pa, labi ko may ari ka di Bik nga picture nga daw toko o kapilit. Itom-itom ka, Bik. Ano ito puso ko na, Bik man? Ang ibang pag-imbitan? Ay, hindi, ako nasa kilala ya. Do. Ang ibang pag-imbit, ibang pag-imbit. No! Eh? So mo na sa una. Di sige, ano na to, Bek? Ang subong, Bek? Ngayon niya gina-adapt nyo?
3: So, okay, Paul, ari kami sa ika-anom na, no? Nga palay, nga amon niya, nakatapos na kami sa may, nakatapos na kami sa may Himamaylan. Then, ang ika-lima, ang ika-anom is diri na, no? Ika-anom nga balay, nga amon nga nakatuan is ining taga-Kabankalan. So, makumangayo lang, taga-may, bala ka kay Five Paul nga, ano? Gamay nga mensahe no kay K5 Paul para kay nanay among ikaapat na ay ikaano naman nga ang ano ang iyang
0: baby storyon ta sabi storyon ta
3: gamay lang oh nay mo nga ano
0: nay
4: hello po
0: oo hello po oo nay kamusta ka
4: okay lang po
0: okay din kaga star
4: diret po sa barangay Kamansi Purok Uno
0: barangay Kamansi Purok Uno layo na
4: lapit lang man,
0: okay. Ti pila imo bana, pila kabilog?
4: Hakon bata po, lima.
0: Bana?
4: Ay ba, isa lang.
0: Ay, isa lang?
4: Napatay ang una, sir.
0: Ay, napatay ang una, tapos? Tingi ka duwa, san o? joke lang. Ginapakadlaw talang ka na, ya. Oo. Ti pila ka, pila na edad mo, subong?
4: 37.
0: 87?
4: 37 po.
0: 37 ka palang gali?
4: Oo.
0: Ay, hubin pa. Pero kaduwa ka naman. Pilain mo kabataan?
4: 5.
0: Ay, pwede pa imuon pulo. Di sige, gintagaan ka sang K5, subong sang grocery. Kanami. Anong nakita mo na sa grocery mo?
4: May bugas ka, kung halo-halo lang ng mga grocery.
0: Ay, halo-halo. Pe, parang ano ka, parang Tagalog ka. Ikaw ba ay Tagalog?
4: Dire ko sa Manila, nagdako. Ay, sa
0: Manila. Dira ka sa Manila, nagdako.
4: Nag-obra lang ko sa Manila.
0: Ha?
4: Nag-obra lang ko sa Manila.
0: Sana pinapatuloy mo yung Tagalog kahit nandito ka na sa Bacolod, sa Kabangkalan, patuloy pa rin. Oo. Anyway, Nay, ang iyong pasasalamat sa sina Rovic. Oo.
4: Madamugid nga salamat sa K5 kag sa inyo pong mga unstop. Maraming salamat kag kay Sir Rovic.
0: Ay wow. Kag kay Ma'am Jean siya tita. Oo, sa lahat ng team. Huwag mo nang pasalamatan si Ubre. Okay lang yan. Oo. Nay, ikaw ba yung listener talaga ng K5?
4: Oo.
0: Oh. Kilala mo ako?
4: Si Doc Ramel.
0: Si Doc Ramel ko, iba program 11 Mbps. Sabi ko na si Doc Ramel, iba program 11 Mbps. Anyway, Nay, thank you, gid say mo ha. And God bless, no? Hindi man amo nakadamo, gid ang amo ginhatag nga grocery, pero dako na na mabulig sa imo. Pasalamatan ta sa Ginoo, okay?
4: Okay po, maraming salamat po.
0: Okay, Beck?
3: Okay,
0: Beck?
3: No?
0: Beck?
3: Yes.
0: Basi may bata sa nga lalaki.
3: Why God, may panikayo.
0: Hindi ka mag... Hindi ba, si adopt a child naman imo yan. Adopt a son. Anong imo na isbong bikaw? Adopt a family?
3: Oh, adopt a family niya.
0: Tisang una ganun yato niya, di ba? Adopt a son.
3: Adopt a son. Kaka K5 Paul, aring amon nga station manager, no? Aring amon station ma- pinakataho.
5: Ay,
0: may unan. Hoy, Ma'am Jean, ay, kamusta? Hoy, wala kagit bala namon niya ginayamuhat niya.
5: Uy, grapa na binabi ko. Bitayin mo kagin lang ang gambar ko. Tabi-tabi lang kay mga mga...
0: May ina, no? Ma'am? Ma'am Jean!
5: May na di siya kaki 5, Paul. Kay Bukid. Basi makasandad ko matuyawan pa ko din. Kamalo ka naman pa ngayon.
0: Hay, dali lang ito lang. Murat! Ba, nakasulog ka sa Kabangkalan nga. Di ba may mga checkpoint sa kwan? Foot and mouth disease? Away na, pwede na makalagaw-lagaw, baboy.
5: Free to go na
0: dito. Oy, konami, konami. Di ikaw nagdala sa car mo nga bago?
5: Si Jerilo.
0: Didali lang to ka namin, isang imo subong innovation. May siyam ka mo kapamilya gintang adapt.
5: Yes, representing 9 years of K5 News FM Kabangkalan.
0: Kanami, hindi kay Doc naman kwarta eh.
5: No!
0: Ay, inyo ya.
5: No, a station initiated ng activity.
0: Wow, kanami, Jean, kapag itang gilas ka ha? Nabaklan ka lang car, kapag itang gilas ka.

0: ano ng KKB kay Kap Bayad?
1: K5, Kalingawan sa barangay. Ah,
0: din ka mo malingaw-lingaw?
1: Sa barangay 9. Amo niya nga tion na ka K5 Paul. Time to naman yung mag-give back sa ato ng mga
0: wow.
1: K5 solid supporters.
0: Okay, mga okay.
1: Mga walang pat na nag-suporta sa ato.
0: Abi mo bala, halinsang una. Mang, halinsang una si Rubik, balaga practice na na. Oo, yeah. Gapangatag na sa siya ng mga solid lawas ng mga kwan. Oh, sulit lawas ng mga tisoy. Anyway, tipila kabilog ang gaan to sa Sunday.
1: Sa Sunday, ang magangatan lang sa amon nga maano niha nga magaan.
0: Oh.
1: Pero siyempre ka K5 Paul, may aside na sa mga ipanghatag na ton,
0: mm-hmm.
1: Mga produkto man kita ni Dr. Meloy nga ipanghatag man.
0: Wow. Tindi mo kuya pag imbita ronda iya?
1: Gin-invite na ikaw, pero kay Kamaloko, hindi ka kakadto, kay busy ikaw sa Sunday.
0: May God's work. May God's work.
1: Yes.
2: Grabe po.
1: Nagbabagong buhay ka na talaga, no?
0: Ay, kita mo naman. Kita mo man, Jen. Jen, anong mga nanotice mo gani?
1: Ha?
0: Ano? Gapamati si Pastor namon. Anong mga nanotice mo gani nga pagbagong buhay ko, Jin?
1: Nagburot ka na.
0: Ay? Visible na pala?
1: Ako ginaaway masyado.
0: Ay? Doon na papati-patian mo kung hindi ka na dapat sunlugon.
1: Hindi ako sunlugan na yung tagyapon.
0: Okay. Sige. Ikapila mo na nga family ni? Kapila na nga family gingaan nyo?
1: So kung pang anom niya siya, di manyaga kami, anay ka maloko ba lang, manyaga kami di sa pitahan sa barangay sa Longo.
0: May arada? May ginpreparahan ka mo?
1: Oo,
0: ka pa lang ga.
1: Upod tadi nga daan si Pastor John Antolo.
0: Ha? Siya bahala?
1: Yes.
0: Oo.
1: Matigit, tadi kayo siyempre kung sihal niya.
0: Pero pag abot nyo to sa Bugay Cafe, preparar ka sang iced tea kayo, hindi akatayon. Sang milk tea ito.
1: Champion! Pagkatapos ni sang panyaga, ma-proceed kita ka kay Five Paul sa may panuwas ang ilog kagkawayan.
0: Anami.
1: Kaya may naman kita to nga pamilya na naman.
0: Wow! Abi nyo, abi mo Bladjen, may milimuhan ko da sa upod mo.
1: Kabaluman ko na bala.
0: Nagkulo kadto da siya, hindi man siyang HRA da.
1: Oh,
0: si Ria? hindi lang, ato na. Ate, sige. Sagot mo siya, sagot mo.
1: Ginayo ko ginibala.
0: Ay, okay. Sige. May mo nakalagaw-lagaw. Sige, ah. Anyway.
1: Kuwati sa subong sang ano?
0: Ha?
1: Bugas.
0: Siya ka pa nga, kuwat.
1: Hindi pa, kuwat ko. Ako, kay talagsa ka malang niga upot sa mga muni mga activity. O sige, pangakuwat ka sang 25 kilo nga bugas.
0: Ah, pakton ko. Si Clint kapabili lang sa patrol ka pa aircon ay. Why, gina nga, kwat?
1: Paano mo ko na napalaan?
0: Abot ko na na yan. Ang katamad, Jin, taga lumapaw. Anyway, Jin, Ma'am Jin, happy anniversary gid sa inyo, ha? Ang Kabangkalan is one of my, memorable nga workplace. Dira?
1: Yes.
0: Oo, kadamo ko na sa nahimo, Jin.
1: Oo.
0: Nga kamala malahan.
2: Ano to? Ito?
1: Nakapudlay mo ni magtikam sa...
0: Anyway, salamat gin sa inyo nga, believe ko din ang imo nga pag-continue. Even na naglapawan pa, no, ang mga performance sa una sa Kabangkalan da. So truly...
1: Hindi
0: ah. Truly, ikaw gidya ang fit na fit for the position nga ginsubli mo. Ikaw gidya, kayo lang tawabla, kataan mo isang mga baguya nga mga ano ni, nga mga innovation. Sige, dalipay gita nga ton.
1: Salamat sa K5, Paul. Happy anniversary.
0: Sa
1: team K5 News FM, Kabangkalan.
0: Alright, sige. Vic!
3: Na K5, Paul.
0: Okay so... naman to, Vic.
3: Ano?
0: Okay naman tong mga check ko kay manager mo.
3: Okay na po.
0: Batian niya pa. Gina check ko lang na sa. Laing gidya sang ako da eh.

0: Bek! Naingid niya sang ako tayo, isa dya tayo. May mga shatting-shatting tayo sang una, Bek, di ba?
1: Ati, why na kami na shatting nga? Tarbuba na to.
0: Sige, happy anniversary na sa inyo, ah.
1: So, kakay-five po lang muna ito, madulong. Next, ma-proceed kita after sa Kabankalan, ma-proceed kita sa Ilog, kag sa Kawayan naman, after the next naman nga mga family nga ato naman na tagaan sa sining ato na dapat family program in line sa ato nga 9th anniversary sa K5 News FM Kabankalan. Report, gikan sa patrol. Hindi naman si kakay-five Robic Mungkal. Salamat nila na kay City Councilor Pastor Jan Antolo kay ginservisan niya ta. No, ipaservisan niya kami.
0: Wow! Laingkit man ko may, laingkit may big kung may ara, kabik nga migo, big nga counselor, no?
1: Sige. Kuha nga si Pastor Antolo, eh, nag-support gini sa
0: nami na si Yaya kay ga-service. Gitsa ya, importante, hindi lang service sa patay, ha?
1: Nami niya mong service, niya kay lapat niya.
0: Hindi mo tayo, ko bala nga servisyo sa patay, bala nga yaya ka? Hindi lang yan, hindi lang. Hindi lang.
1: Ay, mga una pa na iya.
0: Bilib ko na iadaan si yaya nga moto ya. Alin sa una, balaan ko na moto niya, blok anong moto niya.
1: Anong moto, ano balaan mo sa iya?
0: Your sorrow is my joy. Kay titag iya sa punirarya mo. Di ba lang? Tag-iya daan sa punirarya. Ang migo ko na, oh. Tag-iya sa punirarya. Tisiling ko tanong imumoto. Yeah, your sorrow is my joy. Sang una, ya ko no, siling ito. Yeah, bi mo sang una. Sang wala pa ko negosyo nga punirarya. Nahadlok ko may patay. Subong nga punirarya na ako negosyo, nahadlok ko nga wala patay.
2: Grabe po.
0: Nahadlok sa'yo kung wala patay. Eh, why siya income? Anyway, migo, tana, ato na. Oo.
1: So, salamat kay kagupod naton diri si Ma'am Gina, no? Yung asawa ka kay Paypon, nagupod man sa aton. Kaga si Nancy, no? Ari man nga nag-upod man sa aton. Kag siyempre sa bulig, no? Ni ka kay Paypon, Jerry Lo, no? Na Luis from Hinigaraan. Import ni from Hinigaraan ka kay Paypon.
0: Ah, we, oh, anti, kwan na yan? Ang, ti, dala na iad yung drone. Oo.
1: Si so far muna ito na din mga report update sa ato nga ginatimo
0: active. Pero si Jirilo, so may gina-adapt man, wala?
1: Basta, face adoption eh.
0: Ang pamangkot ko yung sinong ga-adapt kay Aubrey?
1: Ko lang siya. Ko
0: lang siya imo. Sige. Anyway, sige, Bek.
1: Ha? Gusto mo mabalaan?
0: Subong tapat, kiparang kita lang. Hihutik lang diyo ah.
1: Ang ga-adapt siya, bin mo sino?
0: Abala ko, ariyo, ako ma'am, bala?
3: Army.
1: Hindi. Abi mo, no?
0: Ano, bin? Oo.
1: Reporter.
0: Sino naman yung asab man? Sino naman yung asab man?
1: Hindi.
0: Ano man?
1: Angkorman.
0: Sino nga angkorman naman? Hoy, ba si Alan tapakan ka pulo program sa Lakarlota? Hoy, si Jirilo, di ba ka program sa kwan?
1: Hindi kami
0: talo.
1: Oko, teka.
0: Ano?
1: Hindi kami talo.
0: Ay! Puro ka mauyab. Sige, ang.
1: So far, kagibay
0: po. Doon na minsar. Makukong sinong angkorman, ikaw? Sinong angkorman, man? Si Bibs Gantalaw. Hindi man pwede. Kay buot na subong. Si Tito mo Pacardo. Si Pacardo basi guro kay daw busy subong blubligya paho. Dumatindi ang palang pangangailangan. Pero hindi ah, buot na si Pacardo.
2: Ah, grabe po.
0: Ah, Eric Tinirife. Buot na yun si buot na. Yan patay sa kay ba Tita Gina eh. Si Tito mo Eljan. Hindi guro ah, hindi ah. Buot, patay sa kay Ate Richelle. Di sino da yun, Bi? Ti ako! Why naman, kuya? Balo ka naman niya nga buot, kuya, Bi. Ang patugmaw na kubya. Ting dasun nga ang kurman si Rods.
3: Anong to? Ito?
0: Si Rods, be? Duna si Rods. Alang-alang man si Julius.
1: Mubla kinapang-ubos mo lang talan pa.
0: Teka, hambal mo ang kurman kan.
1: Kapag ni Bugi lang pala.
0: Sin Uman?
3: Tinong to? Ito?
0: Si J. Lolo? Anyway, ah, sige na, Big, ah.
1: So far, kag G5 po lang muna ito na dulong update. Hindi nga malita, ginadulong siya sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio Report. Ikan sa patrol, din naman si kag G5 Rovic Mukhal.
0: Beg,
1: sa
0: beg, update, beg.
1: Yes, sir.
0: Ang abot ko sa muna, yung Big ka pangaluyag siya, si Ethan.
2: Ah, grabe po.
0: Technical staff ya? Yeah? Oo, sang una. Ha?
1: Ha?
0: Sang una si Ethan.
1: Si Ethan.
0: Ba si Angkor Man si Iban Gastas? Ay! Si Sir Mo Brian Morden Angkor Man. Si Iban galing ang istasyon?
3: Tinong to, ito.
0: Sino pa kitang angkor man, man? Si Bomba Marilo?
3: Tinong to, ito.
0: Si Birto Gakit? Lang-alang man. Ay, ambot, Robby, kinkaan mo libog ulo ko.
1: Hindi na gani papalibugin.
0: Oh, sige, ah. Okay, okay.
1: Oo. Kaya nagay-dugay, chat mo ko wala si Nubik, ha?
3: Tinong to, ito.
0: Sige, ah. Okay.
1: Pwede naman si K5 Robic Mukhal para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, magkalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: Again, happy anniversary. 9 years. 9 years anniversary sang K5 News FM Kabangkalan. Amunang stasyon nga pag-apply ko di, I was the first station manager, dira. Nagdugay daw mga 4 katuig. Until nga na rin na kuan ako na promote bilang human resources manager. And later on, na-promote pagid as Vice President for Administration and Human Resources sa Bilog Network. Salamat kay Doc Ramil sa pagsalig. Salamat sa tanan ng mga listeners ng K5 Kabangkalan. Nangin consistently number one most listened station kita sa southern area. Kag-utang taina nga loob sa aton nga mga supporters. Madamo na nga mga istasyon ang nagsulputan sa Kabangkalan. But still, ang pabilin nga number one is ang K5 News FM Kabangkalan. Lain gid man ah. Salamat sa pagsalig, people of Kabangkalan and Southern Negros. Kung wala kamo, wala man kami. Amo na?
2: Grabe po.
0: Pero don't worry ah. Kay gabalik man ah. Gabalik man ang K5 News FM. Ginabalik man ang kaayuhan ah. Rubik ganili sa una may gina-adapt na. Sige. Ma-rest kita na isa kadali. And then mabalik lang after sang Mighty C Network News. Ginakurdam na ko. Ay, kuhanta na si Michelle, aras siya? Eh, Michelle, kalian ay. Dahil lang, may anong baka minuto, ah. Ining kapitol si Lingko. Nagpagwa ni sila, anay, itong sang mahal pang gasolina, bangod sang order sa babaw, nga apat lang niya ka-adlaw ang ubra. Di subong, ang iban nga LGU nag-okay na balik sa 5. Ang kapitol niya daw wala pa. Gusto niya apat lang i-gapon kadlaw. Doon nagtinamara now. Michelle, K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
5: Yes, like K5.
0: Ano ang ilang anong ilang wala ubrang adlaw Lunes?
5: Lunes, yes.
0: Oh, di pa dayon gapon niya nga Martis lang si Maubra kag Birnis. Sa Lunes siya ma yagangyang sila yagyapon.
5: Actually, KK5J begin consult na nino ni Governor Lacson sa DILG. Kasi given nga ang mando ngayon eh, is from DILG man.
0: Mm-hmm.
5: Karon wala pagidya nagbalik no sa normal.
0: Di may ara na balaiban sila nga mga lugar sila nga nagbalik na ya?
5: Yes, nagbalik na gani KK5JP pero sa aton niya ba hindi sa Kapitolyo Provincial. Padayon pa ginagawa.
0: Tinga hindi sa Gyapo. Hindi man niya galiya kay ang gusto ya ang governor kundi gahulat siya sa mando sang
5: DILG.
0: Oo. Pero kung gustohon niya bla magbalik, pwede gini bla ka balik.
5: Or actually pwede KK5JP
0: so, galing kay. Tinga likit dinami gid man abi sa pinsar ya nga apat na kadlaw ubra mo.
5: Actually, KK5JP, kung na aton lang tawon, based sa pagpanilag man ni Attorney Reyfrendo Diaz, mas damo sila kuno na buhat sining 4 days work week.
0: Tikiti laba, hours. Laba, extended hours. Oo, di ka nakikita yung off niya dapat ya, alas 5, why na offices, pwede ka pati kapalapit niya kay ti extended.
5: Correct.
0: Galing ang isa naman na ka-drawback, amuni.
5: Mm-mm.
0: Paano naman niya kung lunis kag may appointment ka to ya kag gusto mo ya gadali kaya sa dokumento mo ay sirado yung kapitol?
2: Ah, grabe po.
5: Amo na galing ang outside dira. Dapat na kulson mo gin siya by Friday kay KFMJP. So from Tuesday until
0: pero kung ako pamagkuton mo ya, mang,
5: mm-mm,
0: mas nami gidya mga open niya ang kapitol sa lima kadlaw.
2: Ah, grabe po.
0: Government institution namang mo. Dapat niya mas kunin mo pwede palang gani nga six times a week kamo yung abriya mas mayo. Di ba? Ano dapat ang namiaw sa isa ka public office? Di ba? Dapat niya halos gani everyday accessible kamo dapat.
5: Yes, work days.
0: Hindi lang gani work days. Dapat niya sa government office. Sa kati public service manayhan, servisyo man. Mas nami gani nga why na kamo puhuway? 7 days a week. Prote, galing hindi mo na pwede. Ginimo na lang kamo gani 5 days a week. Ti sa mga pagka Japan days.
5: Papawaya mo pala sa
0: KFMJP. Kaya mo gani na, public service mo.
5: But anyway, ining 4 days.
0: Perdihon pa sila. Perdihon pa sila sang Corazon Locsin Regional Hospital kay gusto nila 24 hours gidya ganito.
5: Ayawa.
0: Sige, pasugtan ta si Gob, importante yan niya sang DILG man. Do, hindi man naiiya. Unfair na iya kung kayo ipabangod ta si iya, mang. Although, ga-enjoy man siya eh.
5: Pwede paglaro lang kay KFMJP, ang admin and paperwork lang yan, wala trabaho by Monday, but the rest,
0: Ti okay. Abi mo bala, mamang? Ari ang migo, kuyaw, si Police Major Bonilla? Ay, sige-sige ni Obraya, mang.
5: Oh,
0: why niya kapahuway? Di ba?
5: Oo, protekapisan.
0: Ha, kapamati sa Blasubong sa live. Oh, si Kuya Elmer.
5: Oo, protekapisan ni Sir Bonilla. Sa ako niya na-send niya ang kaso kuno nga wala ko pa natapos sa puso. Mga anito.
0: Sige, mang, gatigulang na si Gob, basi gusto yung ginitoon pa, huway mo na natani, 3 times a week na lang.
5: Araw-araw.
0: Sige, Gob, padayo na, Gob. Oo. Padayo na, Gob, ang report lang ni Michelle, amon untaton kay why na time. Shell? Why na sa? Babay na, Shell, babay na. Alang-ala na sa chimpo. Alas 11:53 na. Standby sa Mighty C Network News. Kag DTX 5 Madrid Health Alert. Ang 11 Mbps. Magabalik pa.
6: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500 garantisado,
7: epektibo,
6: aramis mo. DTX 500
0: storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Dr. Ramil?
8: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
0: gusto,
8: ang hindi maulihi sa listahan.
0: Mm-hmm.
8: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
0: Oo.
8: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
0: Uh-huh.
8: Ang heart mo yag, start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics, Sir GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmaintenar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
0: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
8: Botsilingon sang arrhythmia, Sir GP, is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
0: tachycardia.
8: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
0: Mm-hmm.
8: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
0: Mm-hmm.
8: Suno sa isa ka medical article, Sir GP, ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka kondisyon nga nagamanifest sang arrhythmia.
0: Mm-hmm.
8: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kun ano ang pangontra sang oxidative stress?
0: Mm-hmm.
8: Siyempre, ang antioxidants.
0: Uh-huh.
8: Ang mga tao lang ang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
0: mm-hmm,
8: palakaon ka mga mantikaon, tamis,
0: ay,
8: at problema kurason gidya.
7: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
7: DTX 500.
6: Masaligat,
7: epektibo,
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga, hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag-prevent sa mga pila ka mga balatian, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga proteksyon sa mga cardiac cells.
0: Gusto, madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals, ha? Sa cardiac ionic currents nga amo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga selula sang heart, leading to more serious heart condition.
8: Although, Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon damo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atomo.
0: Colitis, no? Spinach,
8: broccoli, mm-hmm, pinya, berries, avocado, walnuts, kag syempre, kung gusto mo mas kumpleto kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, iadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Gusto, kaysa DTX 500 kag Mighty C, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo kundi tanan actually nga mga selula sang lawas mo.
8: Yes, so correct nga, Sir GP. Take for example, ang diabetes. Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamage sang coronary arteries. Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya ma-prevent ang gitawag hypertension.
0: Mm-hmm.
8: A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course,
0: correct,
8: healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX 500 Mighty C kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado.
7: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
10: At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
12: Tagtag ng pimples.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang na balat.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gustong humuti.
13: DTX Beauty Soap.
12: Maraming katikati.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bili na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
19: K5 News Philippines.
18: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
18: C Network News.
19: Mighty C Network News.
18: Headline.
17: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Unang babaeng hepe ng Santiago Police formal nang itinalaga. 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap ng emergency response vehicle galing sa gobyerno probinsyal. Sanggol inabandona at iniwan sa loob ng isang sasakyan sa Tacloban City. RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP Nangaputotan Iloilo kasunod ng impormasyon at transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes nasabat sa Region 10. Baril at droga nasawata sa checkpoint sa Capiz. Mga most wanted persons sa Aklan arestado sa sunod-sunod na operasyon. At 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 halaga ng ilegal na droga sa Talaya, Dumaguete City.
18: Mighty C Network News.
19: Mighty C Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, unang babaeng hepe ng Santiago Police formal nang itinalaga. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin kay K5 Justin Kiss.
20: Formal nang itinalaga si Police Colonel Edith Narag bilang bagong City Director ng Santiago City Police Office sa kauna-unang pagkakataon at kasaysayan ng SCPO. Babaeng pulis ang mangunguna sa kanilang hanay. Papalitan naman ni Narag si outgoing City Police Colonel Lucio Simangon Jr. sa isang turnover ceremony na pinangunahan ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez, OIC Regional Director ng PNP Region 2. Dumalo rin sa aktibidad ang mga matataas opisyal ng lungsod, kabilang ang kinatawan ng ika-apat na distrito ng Isabela na si Engineer Joseph Salvador Tan. Nangako ang bagong babaeng hepe na ipagpapatuloy ang mga nasimulang programa ng kanyang pinalitan at higit pang palalakasin ang implementasyon ng mga polisiya ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Nartates Jr. Ayon pa kay Narag, layunin niyang mas palakasin pa ang participation at papel ng mga kababaihan sa organisasyon kasabay ng pagkilala na mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng kapulisan, babae man o lalaki, para sa mas epektibong serbisyo sa publiko.
21: At para naman sa Mighty C Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jesse Kiss, K5 News FM.
18: C Network News.
19: Mighty C Network News.
17: Samantala, 10 barangay sa probinsya ng Antique nakatanggap na emergency response vehicle mula sa gobyerno probinsya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
1: Nakatanggap ng emergency response sa vehicle ang 10 barangay sa probinsya ng Antique bilang parte ng pagpapaigting sa disaster preparedness at emergency response capability ng bawat komunidad. Sa panayam ng K5 News FM kay Board Member Carmila Rosa de Mamaya, ang chairperson ng Committee on Finance and Appropriations, kanyang ipinahayag na ang pondo na ipinambili ng emergency response vehicle ang nanggaling sa surplus o sa hindi pa nagagamit na pondo ng disaster fund ng probinsya. Kabilang sa mga naging benepisyaryo, ang Barangay Flores sa Culasi, Barangay Maybato North sa San Jose, Barangay Centro Estel sa Libertad, Barangay Villahermosa sa Sibalam, Barangay Calian sa Sebaste, Barangay San Roque sa Aninii, Barangay Poblasyon sa Barbasa, Barangay Linaban sa Hamtik, habang ang dalawa naman ang ibinigay sa MDRMO Culasi at MDRMO San Jose para gamitin sa rescue at respond efforts. Ang bawat emergency response vehicle ang nabili ng probinsya sa halagang 1,055,000 pesos. At para sa Mighty C Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sanggol inabandona at iniwan sa loob na isang sasakyan sa Tacloban City. Detalye ng balita niya. Atin sa atin ni K5, Carol Medino.
23: Walang awang inabandona at iniwana ang isang sanggol sa loob ng isang multicab sa Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City noong nakaraang araw. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga otoridad tungkol sa natagpuang sanggol na nakasilid pa sa isang paper bag. Agad naman itong dinala sa Eastern Visayas Medical Center upang siyasatin ang kalagayan ng bata. Napag-alaman na bagong silang pa lamang ang nasabing sanggol at hindi pa naputol ang pusod nito at nababalot panang dugo. Nakipag-ugnayan na rin sa Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office para sa kustodiya ng bata. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na ang sanggol na isang babae. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino ang umabandona sa nasabing bata. Para sa Mighty C Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: Network News.
22: Mighty C Network News.
17: Samantala, RPDEU6 makikipag-ugnayan sa BJMP ng Putota na Iloilo kasunod na impormasyon ng transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Kabuhan detalye ng balitang niya. Atin sa atin ni K5, Kim Caluyo.
24: Makikipag-ugnayan ang Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU6 sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Rangapototan sa Iloilo kaugnay ng impormasyon na may nangyayaring transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Ayon pa kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief ng RPDEU6, ang nasabing yakbang ang layuning ma-verify kung totoo o hindi ang payag ng subject sa drug bypass operation sa Barangay Barok Tigbawan na si alias Panoy na di umano'y isang person deprived of liberty o PDL sa nasabing pasilidad ang naguutos sa kanya para mag-drop ng droga. Inamin rin ang nasabing subject na nagda-drop lang siya ng droga sa pamamagitan ng utos ng PDL kapag palit ng 1,000 pesos sa kada bulto ng droga kung matagumpay ang transaksyon. Si Panoy ang nakuhaan ng 544,000 pesos na halaga ng suspected shabu kahapon Mayo 14. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
17: Gayun din 880,000 na di umano'y smuggled cigarettes at nasabat sa Region 10. Balita hatid sa ate, Rica K5K Buscaino.
25: Nasabat ang umano'y 880,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Region 10. Isinagawa ng mga tauhan ng Pro 10, 3rd Platoon, 1st PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office. Ang checkpoint sa Barangay Samburun, Linamon, Lanao del Norte, hinarang ng pulisya ang dalawang baobao vehicles na bumibiyahe mula Kauswangan, Lanao del Norte patungong Linamon. Sa isinagawang inspection at visual search method, nadiskubre ang dalawang kahon na nakabalot ng plastic sa backseat. Napag-alaman na ang mga ito ay mga pakete ng sigarilyo, ngunit walang naipakitang dokumento ang driver at ang sakay nito. Kaya't inaresto ang 28-anyos na si alias Jover at 26-anyos na si Romy, kapwa residente ng Puro Uno, Poblacion, Lanao del Norte. Maharap ang dalawang suspect sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act.
0: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News.
4: YTC Network News.
17: Gayun din, baril at droga nasawata sa checkpoint sa Capiz. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Arestado ang isang motorista matapos maulihan ng ilegal na armas at droga sa isinagawang checkpoint ng kapulisan sa poblasyon Ilawod, Panitan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Captain Ronald Tunugan, hepe ng Panitan Municipal Police Station, nagsagawaan niya ang mga ito ng checkpoint matapos na may nangyaring pang-hold up sa katabing bayan ang dumaan ng isang motorsiklo. Hinarang ng polisyang naturang motor na minamaneho ni Archie Dison, 34 na taong gulang at residente ng bayan ng Maayon dahil sa pagmamaneho ng motor na may open muffler. Kagad naman na nakita ng motoridad ang nakausli na baril sa baywang ni Dison. Sa isinagawang investigasyon, hindi lamang isang kalibre 45 na armas ang narecover at mga bala. Nakuha rin sa suspect ang 11 sachets ng pinaniniwala ang droga. Sa ngayon, nahaharap sa patong-patong na kaso ang naturang suspect. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
4: YTC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Most wanted person sa Aklana arestado sa sunod-sunod operasyon. Detalye ng balita at naman ni K5 Leonard Veray.
7: Sunod-sunod na naresto ng pulisya sa Aklana ang tatlo sa mga most wanted person sa lalawigan sa isinagawang magkahiwalay na operasyon noong May 13 at May 14, 2026. Dakong alas 10:20 ng gabi noong May 13 nang maresto sa may barangay Magallanes na base si alias Jis, 27 anyos at itinuturing na top 5 most wanted person sa lalawigan dahil sa dalawang bilang ng qualified rape o by minor. Ang warrant of arrest laban sa suspect ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 at walang inirekomendang piyansa. Samantala, alas 8:17 ng umaga kahapon, May 14, nang arestohin sa Aklan Rehabilitation Center sa Kalibo si alias Abe, 20 anyos na residente ng Boracay Island at kinikilalang top 1 most wanted person sa provincial at municipal level kaugnay ng kasong sexual assault na may inirekomendang piyansang umabot sa 120,000 pesos. Makalipas lamang ang isang minuto, alas 8:18 ng umaga, naresto rin sa kapareng lugar si alias Rene, 20 anyos at residente rin ng Boracay na nakalista bilang top 2 most wanted person sa lalawigan para sa kasong sexual assault na may kaparehong piyansa na 120,000 pesos. Ayon sa Police Regional Office, bahagi ito ng pinaigting ng kampanya laban sa mga pinaghahanap ng batas sa rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
17: At 37 years old na lalaki arestado sa 374,000 na halaga ng ilegal na droga sa Talay, Dumaguete City. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Shara Humilio.
8: Arestado ng Dumaguete City Police Station ang sa high value individual sa isagawang barbas operation sa barangay Talay, Dumaguete City noong nakarang araw. Ang suspect na hindi pinangalan ng pulisya ay isang 37-anyos na lalaki at residente ng Purokmaki ngayon sa nabanggit na barangay. Humigit kumula 55 gramo ang bigat na mga nakumpiskang ilegal na droga at may standard drug price na 374,000 pesos. Nasa impida na ngayon ng pulisya ang suspect habang nasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: YTC Network News.
4: YTC Network News.
17: At At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinundira ng India ang pag-atake sa isang Indian flag cargo ship sa karagatan ng Oman matapos itong lumubog kasunod ng hinihinalang missile strike sa inilabas sa pahayag ng India's Ministry of External Affairs. Tinawag nitong unacceptable ang insidente at binatikos ang patuloy na pag-target sa commercial shipping at sa mga sibilyana. Kinumpirma rin ng India na ligtas ang lahat ng mga crew members sakay ng barko matapos silang mailigtas sa mga otoridad ng Oman. Nanawagan naman ng New Delhi na dapat iwasan ang pag-atake sa commercial vessels at anumang hakbang na makakahadlang sa freedom of navigation at pandaigdigang kalakalan.
6: YTC Network News.
9: YTC Network News.
17: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magpabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess, at ka-K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At narito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of the Philippines. 101.5
6: K5 News FM.
10: News FM.

0: 17 minutos magaligan sa taknang alas 12 sang udto. Balik na kita sa itong programa, 11 Mbps. Ako si Jean Paul Generoso, inyong anchorman.
1: Jean Paul Generoso, komentaryong may laman, komentaristang walang inaatrasan.
0: Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy Squaling Capsule ang tawo nga may malawig na gaantos sang depresyon? So no, sa research sa mga siyentipiko, ang EPA kag DHA, mga klase ini sa omega-3 fatty acids ngayara sa Dr. Pinoy Squaling Capsule, namugid ang makabulig sa mga mood disorders kaangay sang depresyon. Mag Dr. Pinoy Squaling Capsule, ini ang nagapadamo sang happy hormones na serotonin sa lawas agod nga hindi ka na mag-worry pa. Kung manggaranon sang serotonin ng imo nga utok, dula ang depresyon. Dr. Pinoy Squaling Capsule, healthy brain, healthy living. Abakal sa sila'y drugstores, St. Dadico's Pharmacy, Blessed Pharmacy Wakong, Marek's Pharmacy, Sincere Drugstore, St. Mary's Drugstore, Grace Pharmacy, and Lisandro's Pharmacy. Mikos, mikos na!

0: May ginhimo nga isa ka SK Functionality Assessment ang DILG. Sang nagligad nga tuig 2025, magsiling kang functionality assessment or SK Functionality Assessment, ginalantaw ka ginausisa nila, may mga metrics na sila nga para may baluan kag skoran nila, skoran, a score of which will determine kung ano functional bala ang SK sinang isa ka barangay. Magsiling ka functional, gagiho, mapuslan, hindi kay gabaton lang sila alawan, way tupa, di karon kay nagwa na ang result sa 22 ka barangay sa siyudad sang Cadiz, 3 sigid lang sa ila ang may functional SK. Ang Siam or ang ang Siam Kabilog, ka barangay, Siam ka SK, ay ambot nag-inano sila yan. Yari ang report from Chester Bironki, former kagawad sang isa sa mga barangay sa Cadiz. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM live report.
0: Bro,
2: ka K5 bro JP, 22 ka barangay sa siyudad sang Cadiz, pero 3 sigid lang ang ginkaluyan, 3 sigid lang ang nakapasar sa ginpatingan.
0: Ting pamangkot da sa 3 sigid nga nakapasar, pila nang ginilot-hilot lang.
2: Wala man ginilot-hilot.
0: Pasargid.
2: Titrisi ini sila ka K5 JP ang nakapasar sa SK Functionality Assessment sa 2025. Kung sa dito sakto to kainangin mo nga introduksyon, yun na ba siya, andari ka K5 JP sa Department of Interior and Local Government, ang good governance, kung malama yung pang-gobyerno sa mga SK, ang accountability, ang pagpagwa-pasulod. Pagpagwa-pasulod lang paborito, mugi bilang magpagwa-pasulod, bala? Pagwa-pasulod sang kwarta. Ang pinaka-importante sa tanan kay K5 JP, ang ilang participation sa siyudad man o kun sa barangay kag ang ilabi sa tanan ang transparency, meaning to say ining 13 tanan ka mga barangay nagpasar tanan or nakapasar tanan sa assessment sa DILG nga mga honest sila,
0: honest, hindi kawatan, hindi corrupt.
3: Grabe po.
0: So butsilingon mo pang ining functionality test sang DILG sa SK, determinant ini kung honest sila kag hindi corrupt, kag hindi kawatan. Daw mo na?
2: Daw amo amo na ka K5 JP. Inisanto sa Republic Act 10742 sa DILG nga i-promote nila kag i-assess nila kung bala maayo ang pagdumala sa mga SK, kag ini dapat ka K5 JP mandatory nga ang tanan nga mga SK sa bilog na Negros Occidental, may ara kita sang 601 ka mga barangay sa Negros Occidental ka K5 JP, pero ti ang nag-submit ang nakapasar lang ni ka K5 JP out of 601 ara gid lamang ka K5 JP sa 268 ang nagpasa or ang nakapasa bisa ilang requirement. Pero dukay lang gid ang nakapasar ka K5 JP, ang mga idea lang gid mga 183 sa bilog na nga Negros Occidental.
0: Ang 22 di Aris Cadiz nga nagpasa.
2: Ang 22 si K5 JP alin sa Cadiz, 3 silang nakapasa.
0: Dali lang.
2: Subo pag diyan sa Sagay ka K5 JP kay 25 ng ila barangay.
0: Duwa lang nakapasar. Bilang?
2: Duwa lang gid nakapasar, oh.
0: Sure?
2: Duwa lang nakapasar ka K5 JP sa barangay sa Sagay. Amo ni ang barangay para iso.
0: Hala, pang kasagad sa kon magpakot. Way ko blaka balog, yung pakot-pakot ko lang binuang laman tani.
2: Pangalan pala nga daan sa barangay ka K5 JP, titadlong, timingin ko sa'yo, tadlong lang ang ganyan. Paraiso, ano blang paraiso, timingin ko sa'yo, pangabalaan tao da.
0: So meaning, may apektasyon gali ang ngalan sa barangay. Kaya daw mahuya man ang mga lideris nga ang ngalan sa barangay paraiso, tapos demonyo yung ara. Hindi gali amo. Do pareho man nga tadlong tapos ang ara galiya tiko. So meaning ang mga balda ang barangay nga si Kwawi eh. Si Huawei, ang mga barangay nga, kung sa ngalan, pangbalda ang barangay Intonses, barangay si Huawei, barangay ano pa?
2: Barangay Tiwas.
0: Tiwas! Oo! Barangay Earth! Ano mga ngalan sa barangay daw? Sa Cadiz daw? Ayan, balb lang ngalan sa barangay. Bla, kaya ako ma-assess, bla, kung nakapakton ko, kung nakapasar o wala.
2: No, pakton mo.
0: Ha, oh, pakot lang yan, pakot.
2: Barangay pa Sulfur.
0: Ikuan ko, i-base ko sa ngalan. Barangay Sulfur?
2: Barangay Sulfur?
0: Sulfur? Do hindi, Sunrich? Do Sulfur? Pigado, no. Tawo. Why kapasar?
2: Pero,
0: tsakto, hindi.
2: Pero
0: kapasar sila. Ah, kapasar! Tikita mo sa lako. Ano pag yun, Iban?
2: Ako niya barangay kaduhaan.
0: Barangay kaduhaan. Duha-duhaan. Wala! Wala kapasar!
2: Ginaduha-duhaan, pero kapasar. Ah.
0: Kapasar kay Y ka na. Hindi ka na opisyal. Kung opisyal ka, hindi ito kapasar. Oh, ano pag yun? Ano pag yun ka mga barangay, be?
2: Celestino Villasin.
0: Celestino Villasin. Dumahuya sila sa ngalan sang lolo. Pasar!
2: Oh, pasar.
0: Naan! Ha?
2: Oo. Barangay Luna.
0: Luna, dulagtok si Antonio Luna mo. Why ka pasar?
2: Oo. Pero kapasar.
0: Ah, kapasar! Oh, bisan lagtokon to si Antonio Luna. Ano pa?
2: Magsaysay.
0: Magsaysay ko sa Tagalog pa, ang galing magsaysay ng istorya ng kwento. Why kapasar? Istoryador!
2: Kapasar!
0: Why na? Why na?
2: Kabahog. Ano yung silang trise? Ang inapaglawag ko kasi pag...
0: Ang iba! Ang iba niya... Kabahog?
2: Oo. Oh.
0: Dugadahog lang ang budget, bro. Kapasar, ha? Kapasar, ha? Next.
2: Bakiruhan. Kapasar man ang bakiruhan.
0: Oh, kayo mga bakirong tao daw, ginabakiruhan nilang budget.
2: Tinampaan.
0: Arya, talampaon na. Tinampaan, talampaon. Why kapasar?
2: Kapasar.
0: Ah, kapasar, makapasar. Hindi gid sa ngalan niya, Chisa. Hindi sa ngalan, na.
2: Hindi gali sa ngalan, no? Ang pinakasubo pag hindi gani ka K5JP, ang banwas ang manapla, may dusi sila yung kabarangay.
0: Oh?
2: Pero isa lang yung nakapasar.
0: Ipang-close na lang iske nyo da. Sa dusi ka barangay, isa lang yung hindi kurap.
2: Ang ini yung barangay ka K5JP, nang kuwan pangalan, pasang apostoles.
0: Ano?
2: Inablang apostoles nga nabulag, wala to nga nagpangbato sa mga kuwan, sa mga...
0: Si Pablo.
2: Ha?
0: Pablo?
2: Nan, San Pablo, barangay San Pablo. Ha? Wala na nakapasar.
0: Hindi na ginaya sa ngalan niya. Si Joseph gani, bana ni Mary.
2: Oo.
0: Tilagtukon mo ni aton diyaw.
3: Tinunto ito.
0: Anyway, sige. Tiano ni karon ang mga way kapasar, but si Lingon, mga ano sila? Chess? Ay, nadula mo na. Ari, utro mo na hindi kapasar kung itest to. Ay, ambot na lang. Ah. Kanano man na yaman? Ginpang test ng DILG, hindi ka kapasar? Naanok na si mga SK ni man. Di si Kihon tapan eh. Nagulugasto-gasto lang tata budget, gali? Naano nga mga SK. Pang? Te, ano ni? Ano may muon?
2: Tiya muna, ang ginapangita ko regarding ka K5JP, ang siyudad sa Escalante, ka K5JP, wala gid ya may nakapasar sa siyudad sa Escalante. Kagabi mo, ginalinan mo to nga kung sa din station manager ka sa Kabangkalan.
0: Oo.
2: Kaya gani ka ba ng kaya ang Kabangkalan?
0: Ambot kay Mayor nila na.
2: Apat lang sa nakapasar na barangay.
0: Sa Kabangkalan, apat lang ang tarong?
2: Apat na gito nakapasar kay K5GP sa Kabangkalan.
0: Ay, sobra naman niya. Tiyan, nung tapan yung escape ang?
2: Tiyan muna sa K5GP, tira ikbirata ni ginatakos sa aton niya DILG ang performances. mga SK naton kay.
4: Tiwaay gid jagali i gagasto-gasto na ni pang ni mo na ni bulugasan guro. Oy. Pero tiga anta ga anta kwan ha.
2: I-send ko sa imo ang link sa aton GC para makita mo ra kun din mga barangay.
4: Ah, anyway, gaan ta sila chimpo nga mag-explicar ah. Kung ako kay mayor, kung ako sa mayor, ipatawag ko ni sila ya. Ipatawag ang iski kag pa-explicaron. Anong tabo man? Ha? Kay uldo nga separate ni sila yung iski, pero ti ang budget kabataan amo. Ipausisa lang tani ko ng budget din kakalaladto. Gaway ka mo programa.
2: Kasi initani ka kita GP kung ano mandatory bala sa DILG yung mga tagsa kay SKIN ma sir yung hindi rason ka kita GP na wala nakapasar kay wala sila nakahingaga o sa deadline di sila nagsigiban kasi wala sa deadline kay hindi makamugyapon ka pasar.
4: Ah, okay.
2: Di ba pa sa kapakon sa banta mong hindi ka malang kapasar kung hindi lang
4: oo no. Oo, no? Oh. Di na lang, at least may rason ka. Pwede mo marason nga, huwag ko kapasa.
2: Kundi kung pagsiling na wala nagwangalan mo sa wala kakapasa, pwede mo lang marason niya. Ah. Wala akong binagpasa mo.
4: Tanda. Oo. Tiyan mo na gani, siling sang iban, ang iski ko no, kung picturean mo, kag imon, karikatsor, bibi, buaya. Kay paglagko na.
2: Ha? Pilang tawag kami na bilhin ah.
4: Tinami isa ka, tisya kay 3C gidyang nakapasar. On.
2: Kung sa Senado, kung kay 5JP, ang 3C, pwede na maka-change leadership.
4: Na, pwede. Kay 24 lang ang kwan mo. Oo, pwede na, majority na. Ti, okay na. Importante majority pang sa 22.
2: Ang sa sagay lang yan, masubo-subo, 25, 2 lang gid.
4: Sa 25, 2, 23. 23 gid.
2: At lang.
4: Meaning, 23 gid ang haso. Na, ano na yaman? Ano na yaman? Anyway, tiara na na sa DILG ah. Mayo maniki mabalaan. Mabalaan kung anong mayo ngayon next katikang para sa SK. Pang abulis ni Bla sila. O pang paili kasi yung kaso Bla. Sige ah. May ara man aguro sila explanation ah. Plakadlaw ah. Matag mo sila explanation kung nga angaway sila kapasara. Ha?
2: May araman na sila ting explanation ni Banyari Pamangkot ang wala kapasar. Kay wala sila kung naka-submit requirements.
4: Istoryahe. Mm-hmm. Ano yung ginrason to yung isa to yung kaiski to yung ang mga ano to? Ang mga kwarta to pangatag sa referee eh, kung diging kain niya to yung. Di ba dila to na sa Kadis?
2: Mati, ang amo to kay SK ka kipan dito, wala gito kapasar.
4: Palaila na to gani kaso, di ba?
2: Oo.
4: Ay, ambot na lang.
2: Namin lang itong barangay, ang alam ito, Andres Barangay Bonifacio. Pero daw, hindi man Andres Bonifacio ka kipan dito, kiti amo to nga tabo, wala gito kapasar man.
4: But anyway, bahala na ng DILG sila pa nga.
2: Oh, sila na lang ng DILG kag kung anong plano sinisaila, kung bala, pilakadlaw, dulao na lang na pa, panason na lang ang iski or kadayunon.
4: Kung ikaw biyaw, panason mo man?
2: Awat pa na iyo.
4: Awat. Income pa na, no?
2: Income pa. Kalabuyan pa lang sa tao. Kalawaya mo niya pala kabuyan sa tao. Dulaon mo.
4: Sige. Okay. Basta dasun pasaroon na kita. Uya, manda, manapla.
2: Dasun kaluyan ang sagaya kita dito. Ano mo na sila lima.
4: Oo. Sa Pilato sa 22? Oo, tilima na pa ngayon. Abed 5? Oo. Sige.
2: Sige, mo na mga balita natin yung isang duty na natipondering niya sa may north nga bayan sa Nagasasulim.
4: Meg? Why ka pasar? Domwa, mugli sa kilala, tatong nag-tour ta sa kwan? Sa Sikihur? Why sa kapasar? Asa buhol to?
2: Asa buhol to.
4: Ara na tanan, nakasubmit man to. Nakasubmit ilim no, nag-shot-shot. Sa matulog no sa gabi, why ka pasar?
2: may kan, may superintendent, kita mo lang mga superintendent, mga superintendent sa sila niya, oy, pagtulog na ka mo.
4: May DILG, may DILG.
3: Tinunto, ito.
4: Igya, okay.
2: Sige, kaki, pa JP, hoping madugangan sa dason nga.
4: Ang wala kapasar. Ako, abi ko, na yung madugangan, ang wala kapasar.
2: Ang makapasar.
4: Ah, makapasar.
2: Makasiling man mo lang mga pamatanon nga worthy man ang amon.

0: dito sa may dini sa Sagay. Nagligad mga duha ka adlaw bla mo. Si 29th IB nagconduct investigation ng army. Daw gagwa sa ilang investigasyon nga do personal motive galito ya. Hindi galito ya in PE ang nag-itip, ang nag-ambos. Abay balon ta ang update. Ariel, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
2: Yes, Sir Paul Maya Mosto, sunong sa militar, kagkapulitan, ang posibilidad sa robbery o kung pagpangatake, Sir Paul, mga reveal din sa natapu nga pangpaglulutang sa sityo kalubihan barangay Makili, Ciudad sa Sagay, base sa pag-usisa sa 79 Infantry Batalyan Battalion, personal nga dumot sa Sir JP, ang ginasubay nga rason sa pagpatay kagka kay Corporal Robert Dador, kagsa kapwo nga member nga si Kandre Mungkatar. Wala siya gitkuha nga pagpangpagabutang, kwarta o punarmat, ang mga suspekado sa mga biktima. Dugang pa, di ko to naman sa nga 79 ni Patrick Patrick Batalyon nga wala ating kagtangan ang nga hublag nga sa nga terorista sa nasambit nga krimen, Sir Paul. Kagina siling mas ang mga pamukaan nga si Dador, gin ang tuyo sa mga suspekado, dinglaro man nga ang biktima nga assistant detachment commander nga sa nga Celestino Bilasin Patrol Base, wala na kaupod sa naligag enkwentro sa tubuso sa Abel de Sulibi. Bangod, yara lamang ini sa iya duty sa kapuso na tabo nga insidente. Kag sa karon, Sir Paul, panagapadayon ang manhunt operasyon sa nga PNP Agur Madakpan ang mga responsable kag mahatagan sa opisya ang kamatayon sa mga biktima, Sir Paul.
0: Guwapo ang representasyon, dugasinggitan, gid. Wala susiling sang 79IB, wala sila yan nakaupod sa operasyon sa pagpatay to sang mga NPA sa Tubuso.
2: Oo.
0: Yes, why siya kaupod? Ano pa kitang iban nga rason nga ang nakahambal sila nga personal tuya ang pagpatay sa ila?
2: Yes, Sir Paul, kay wala manggod yung pagkuhay ang mga kabtangan, kwarta o kun armas, yun patay lang yung sa Sir Paul sa gindihan sa mga riding
0: and ang aton di kinahistoryahan kung bala NPA ang nagtira o personal yung atraso. Hindi man guru rabiri, rabiri mangoldap kay mo sa army pa. Ano man kuhaon mo sa army, abi? Mayo tani kung gadala to sa kas ng swildos, kapgo kay Wyman. Oh, ano gibing kuhaon mo? Cellphone? Ano gitang cellphone niya? O pareho sa cellphone ni Itan nga iPhone 18?
2: Ang vlog.
0: Oo. Ti, ang konklusyon, ang nagpatay sa iya, gadumot sa iya, personal nga akig mo na? Personal nga akig?
2: May kinalang tao sila sa buong anggulo, Sir Paul. Pero hindi pa na ng mga tagapaya kung sinugit ang mga pabling gunman. Pero may aram sila kinalang tao, Sir Paul. Kaya may ginagawa lang ang sitwasyon, Sir Paul.
0: Ang nagambal na ang 79IB ko ng polis?
2: Yes, Sir Paul. Nandito tagay na sa may sagay kirinte. Pero ang lalang nga ang charge na nakakuhaan, Sir Paul, sa among kirinte. Wala ito nagtagaan sa payag sa interview din na nabali nagkakuhaan lang siya. Nagkakatalan sa ito nga update kalabot ng incident, Sir Paul.
0: Sige. Si mo pang lantaw yan, no? Wow?
2: Kaga sa tiyak na bahay, Sir Paul.
0: Dilang, Ariel. Si mo pang lantaw yan, no? Wow?
2: Yes, Sir.
0: Ano si mo yung pang lantaw?
2: Yes,
0: ay na, no, nag-kurdam ka na, ha? Ano sa imo pang lantaw? Anong nagtira? Personal, ginman o NPA?
2: Personal lang yun, sir. Kaya kung malantaw ka sitwasyon ko, sir, nauga patay lang sa ido, sir.
0: Ati, amo man na mapatay yung NPA? Amo man na? Nga, lain ila pamatay, ha? Ginapapanguros ka pa, ha? Why, man?
2: Yes, Sir Paul. Oo, correct, Sir Paul. Muna ka Sir Paul, nung naglantaw man sa anggulo kung anong gitang motibo sa krimen, kung walong grupo mag-gitang nagbuwa sin eh. Kaya wala man po napagawa sa statement ang walong grupo nga sila gitang nag-imo sa pagpatay sa isa kakultural sa isa kakapagod sa may isa syudad sa nga sagan, Sir Paul.
3: Ambot sa langaw.
0: Sige. Uh-oh. Ano pag ito sa piyak nga bahin mo? Pila ka bahin? Duwa ka bahin galini? Ano lang sa piyak nga bahin?
2: Kaya sa piyak nga bahin, Sir Paul, ang patay nga lawas ni Pupura na Robert Dador, pagkadalaon natin ang balay peruanan sa may saraga, Iloy.

0: Iloilo City Theater, Paul.
1: Ah, sa Iloilo?
0: Oo. Okay. Yes, sir. Alam mo na sa bungang update, kalabot nilang pagpatay sa isa ka-kultural din sa may atudad sa Gaiter Paul. Kaginay niya update, no? Gidadulong sa details pa ba din extend po. So, may details ko pa may sa pera na ka-detox ka pa. Para sa 11, ay dito guys, hindi sa gabi ba? Para pa sa kampiyon niya mga balita.
1: Sir, Yel! Yel! Yel!
0: Sir!
1: Ariel!
0: Sir! Yes, sir!
2: Paano masabi? Paano masabi? Paano masabi?
1: Gina! Alright, salamat yun Ariel Apas. Sa imo nga update, dugo alaala sa pamangkuton ko na ano yung siya pananaw. Si Rumar Duran pa doon napunaw. Sa Iluanta si Red, ang ginbuno tublang nga deputy chief of police sa Castellana, nadula, tisaylo ka kay Jong ah. Damo reporter, kanto ta kay Jong ah. Illegal tapping o kag open burn possible kuno rason sa insidente. Sunog kabut ano yung namin niya nga open burn. Jong IK5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
1: Jong. Jong Jong, dalam bla Jong. Kung ikaw bi Jong ang maitip. Kung ikaw bigin itip bla Jong.
4: Sang.
1: Kung ako naitip ka lang niya, ako man ba ko yan, P.E. gidya? Idamo ka na sala sila, Jong.
4: Dari lang pala kay May. Why pa ko di ganit katapos di ganit. May isa na naman di ganit. Kay incidente na naman, oh.
1: Ano na naman na? Ang kwa naman na? Black Army? Ano to ganit? Ang... Ang kapangkaon bla lubi? Black bag?
4: May binuno diri nga babae na naman.
1: Ha? Babae gin buno?
4: Oo.
1: At tuloy mo lang ka taga Bibla may ginabuno man nga bayi, Jong.
4: At sila ina yan, amit na yan. Iniya sakit niya nga buno diri kasi may buno.
1: Sa diin?
4: Diri sa tubuso sa Japon bagulang gin. Pero ari na nagsungka na ang suspect.
1: Ha?
4: Oh, ari nga nagsungka na ang suspect. Pero ang babae nga nabunuan at man sumbong sa may MHO.
1: Wala mapatay.
4: Why?
1: Di niya ginbuno, Jong?
4: Sa liog, sa ulo, huy! Sa diri sa likod, damo-damo.
1: Nga ano yung bayi, yaw?
4: Doon na init siya, sino pa sining suspect niya, sabi siya na ginimistigahan pa siya, abe.
1: Okay.
4: Para sa information na kuha na doon, doon siyang ginpasibangdan nga, nag-ulo asit-asit, tumbala sa tumatabo ng encounter, sa nag-ligat nga.
1: Ti budlay kung magpulo pa si Bangod, kaya pang ikamatayan na iya?
4: Kaya amo na ang nakuha na doon dari ho.
1: Uy!
4: Ginatingoan pa ang mga pusa tanan-tanan ang mga ritandi ko sa GP. Mga abanti na tatani mo. Galing kayo may ari nagsulod. Why na nagbili na lang tatani ng dinner. So,
1: sige, Jong? Jong? Pang one danay, pang ispiha danay. Pang ispiha danay, lanto-lanto. Paningad, Jong? Konsato, para Jong, kuhan Jong ah. Paningad-tingad. Paningad-tingad ka na. Ano ganis sa Cebuano na ang paningad-tingad?
4: Mang Marites daw ra.
1: Hala, Marites bag-una na. Ano sa Cebu ano paningad-tingad?
4: Mang susi-susi.
1: Kana? Kana? Oo. Susi a usa, susi a.
4: Mang susi-susi.
1: Oo, pang susi-susi diya bay. Susi a usa, unsa na?
4: Gani oh. Anyway, ano naman ako naman na gina-plaster pasubong sa nga PNP kita GP kung bala ang pamilya man sa itong nabunaan mapasakas ang kaso or hindi na kay naman to pilas sa may kwan sa may sentro masunod kita tari galing kay naman tayo ang mga medical ano medical staff na bulmo nila danay at ang silanay
1: ha?
4: Bulmo nila danay ang biktima
1: bulmo nanay? Ati natural iya langan nga pabayaan anay. Jong nano ka man Jong man? Jong nano ka man Jong man? Nakapanyaga ka na wala. Nakapanyaga ka na wala. Ano nga bal mo? Bulmon anay ang biktima? Bulmon gidya iya langan. Na ano dapat taw pabayaan?
4: Hindi sila danay magpa-disturbo.
1: Ati sige yaw. Uy, baka may disturbo ha. Gapulo pa si Plat, kagid lang da. Laba lang ang liog. Bukag kuhan ang sungad mo mo. Pulo panilag ba? Pulo panilag.
4: Sige. Sa piyak na bahin, dito sa sunog kay nasang kaagahon sa kita.
1: Okay.
4: Sunog pa sa kay Senior Fire Officer 4. Marilo de la Cruz. Posible ang iniba lang faulty electric wire ang rason bangun sini ang illegal tapping.
1: Okay.
4: Sa mga rason kaya kita GPK. Ang isa naman is ang ining open burn sa
1: anong dapugan. Open burn man?
4: Ang ini ba lang dapugan ba lang wala.
1: Hay. Open burn. Inang dapug lang. Hindi na nabla pang English sa bala pang dason kang. Dapug na lang bala. Kaya mo nag yan. Tikundi kayo siya kabaluyo. Sundon mo man siya. Man ko tabi nga to, listener. Man ko tabi si Joseph. Man ko tabi mga taga-bukid. Yan may ara ka mong open burn. Hindi ka mention diyan ay. Abi ko kaniya open burner.
4: Hindi.
1: Dapog na lang bala. Diyan nga nga open burn ka pa. Naglibog ang ulo ko. Ano ang ilang nga ginasuspitsahan? Wire tapping kag dapog.
4: Dapog.
1: Na sige, ya pa da open burn.
4: Na. Si ang
1: daug jong. Gaugtas ko si mo jong dauban ta ka karon jong.
4: Dali na bala kay i-plaster na ton nga naglambot sa abo sila.
1: Okay.
4: Ang investigasyon kay na sa DC. Sunod sa kay Marilo de la Cruz, ang iliabing tag-iya sang malay nga amugin bala ang ginsuguran sang insidente sang sunog nga si Persuli Tormentar nag-ako sa ila kay DC.
1: Nga?
4: Nga nag-kwan siya, illegally nag-tap siya sang wire sa isa ka service drop malapit man sa iya sini nga ginatiniran nga kwarto.
1: Okay.
4: Kag sunog pa sa iya posible man nga ining ang dapog sa sining balay ni Tormentar isa man sa mga posible rason kay hindi lang galit kay isa ka bisis nga dutayan masunog kasi ka city ang
1: ka 900 times na.
4: Kapat
1: pala. Ah, kapat. Sabi ko na kapat pala. Lang. Ti, kung kaapat, yutayan masunog, sobra naman na siya ka.
4: Kaya mo nga rin ka pinangakig niya mga kayo, di ho.
1: Hama, kung mo kaapat, na yutayan masunog, grabe mo rin ka pagpabaya.
4: Kaya mo nga rin, that's why ang mga kayo rin, galalain sinin sa kay tatay niyo, kay sino pa sa ila, 30 ka kwan manabi, 30 ka tiga ulo sa wayon ng itang GT.
1: Titaligin sunog na lang to siya.
4: Hindi man.
1: Te,
4: mayo to si nagligad kay nang adlaw na tabo, ti kundi ang mga kaingod na talupang dan gilayon na mutunga wala magdako ang insidente sa sunog. Ti kina, alauna sang kagahon nagbilaab ang kalayo.
1: Daw mo amutan ni sa ginimo ni Bobby, tag ni Joel. Nga before pa man sila masunog, nag-ikyas na sila sa San Carlos. Nga before pa man sila masunog, before pa man sila ma-burn, nag-ilikyas na. Nagpamulya si Joel balik sa Cebu. Kuno galain ang matyag. Ganiya kay ginalagas saya.
4: Ginahanting
1: sa isang pamilya. Si Bobby, amo man. Yeah, mapa, hindi na ako mag-regular ah. Makwa na lang ko, mabuluntir. Oo. Masailo lang ko sa tubuso. Kay, mo na, nang para may bantay to, ang ano. Oo. Nagaling ko, true mga ginahanting. Gakala baliskad na sa motor sa Padasig.
4: Ang
1: pasagil, gintiklon. Kailin, purting palagyo yan, nagkalabaliskan. Kita mo nagbakal, gin 45.
4: Amo na ang nagpasagil nga, nag-slice yan, kay balason ng alagyan.
1: Di ganin nagbakal, pag 45. Tiga, oo. Tiga mo na tani. Ay.
4: Tiago wala sini masunog daw ako na gidlang kay Pam City.
1: Ang wala pa masunog?
4: Oo.
1: Sige, ya gid pang uyam.
4: Nalilay. Dili sa bulan dali sa report mo lang
1: hindi
4: karon matapos.
1: Ano tuaw?
4: Okay. So amo na kay Pam City. Ang Doa ka mga bagay nga ginakonsidera subong sang DFT.
1: Oo.
4: Kag ila pa nga gina tinguhaan nga makakuha sang fixed information kung ano gidayahan ang rason sang nagluntad nga sunog diri sa Banua. Kay man sa sining incident ani ka kita GP, anom ta mga kuloyan ang nagkalasunog?
1: Anom na kabilog balok ang pinaka ang pinakaluluoy gid nga nasunog ya nga balay?
4: Oo.
1: Ang balay ni Mayor. Ay ginsunog to yung buang.
4: Abot kong buhi pa to.
1: Abot to yung kaluluoy, ang balay ni Mayor. Ginaway ya kahalong. Si Mayor ya wala sang open burn. Way sa dalapugan. Grabe nga halong, may mga tanan-tanan. Tigaling kayong iya. Galing, oh, Central House. Galing kayong iya nga tupad balay. Ang iya galing nga tupad balay. Ano ni?
4: Lapit
1: sa eskwilahan. Sinunog sang buang ang eskwilahan. Dalang balaya.
4: Ano? Hindi sila eskwilahan ng dati ang sinunogon pati balaya.
1: Ah, oo.
4: Ay. Na, karon si kita, ZP, ang ining si Persole, medyo makalulu, iman yung iya sitwasyon kay nakaagom sa first degree burn sa iya sinigalawat.
1: No.
4: So, iya nga wala nga butkon.
1: Ahay. No, ahay.
4: Ang iya wala nga butkon sa iya nga likod.
1: Uy.
4: Kay sunog pa sa iya, doon na-trap siya sa kita GP, hindi siya dayon makagawa.
1: Na-trap? Ti Ario? Ario, ang dason nami i-trap si Alan Tapakan? Amuning nami man i-trap dason? Si Alan Tapakan nami man i-trap? Siya ni guro ang angkor ngambal ni Rubik ay gauyab ni Ubri ay. Siling ito, siling ni Alan Tapakan. No? Sir, hindi na yan ako yung ang angkor yung aga pangalaya kay Ubri ay si Jun Kapulot, guro. Layo-layo ba? Nga, ikaw man tani, aw?
4: Ay, hindi, aw.
1: Ah, hindi kaya. Sa lalaki ka lang, ya. Anyway, John?
4: Yes, aw. Oh.
1: Hey, sige, hasta pila ka minuto mo pa ni Inaton ang report mo para maglaba, pagin.
4: Kaya mo na ito, tapos lang iba.
1: Ati, okay na to, ah. Okay na.
4: Oo, ginabulong na diri subong.
1: Pero sa Dason, okay?
4: Oo.
1: Hindi na magluambal, open burn na dapog na lang bala, dapog dapugan yung open burn ka pa yan, naglibog ba lang ulo, kaling pa kayo na dapugan naman gali,
4: wala ko na ginapatay mo, so dapat patyon kita ang dapog.
1: Okay, sige, pangalangalan ako okay. Sa chimpo.
4: Sige, so once again, Chief MGP, live vitalin dito sa may banwasa nga tumuso para sa 11 BTS program na dalong status ng B3 500 Kag, Mighty Siya. Ako naman si Kiki Pab, Jong Bersales, para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Kalingawan sa Nagros, Kika News na Pab.
1: Ay, salamat, Gid. Tapos na. Happy Preparation Day sa mga Seventh-day Adventist, ng mga sisters and brothers. Tomorrow is our Sabbath of the Lord. Sa mga non-Adventist, happy weekends ito na. Kita sa Lunes, same time, same station, why na oras? Ako si Jean Paul Hineroso. Bye-bye.
3: K-5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, kanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix! Mabaka ang butika! DTX Beauty Soap!
9: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap! Mabaka sa mga butika! DTX Beauty Soap!
10: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap!
11: Mabaka sa mga butika!
12: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
14: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
14: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
16: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Clinica Power Trio. DTX 500. Your superior antioxidant. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. D3 Bio. Antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On. Clinica DTX Beauty Soap. At DTX Herbal Oil. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutum na lamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon taon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network.
0: Good afternoon to everyone. Welcome to IBP Libre Consulta Legal sa Radyo. Good afternoon sa akong mga partners. Welcome, Attorney Ace Joseph Katakutan. And, uy, nabuhay ka, Attorney M. Attorney Rafael Ocampo. Kag, happy birthday, Attorney Rafael Ocampo.
3: Thank you. Di, thank you.
0: Wala kita da happy birthday, itan, nga song. Mm. Di, i-greet na aton mga tagpalamati. Attorney Ace, may ngapon.
9: May ngapon, Attorney Gab. Ayan, meron na yan. Sige, magsalita ka nga.
3: Alright, good afternoon.
9: Sabihan mo sa kanila kung ilang taon ka na.
0: Ilang taon ka na, Attorney.
3: Malapit na tayo magka-discount.
0: Oh, ha?

0: would say no, both parties. Yun nga lang, sabi ko nga, it is the Supreme Court who has the final say, no? Kung ako siguro mahistrado, no, if one of the magistrates of the Supreme Court, siguro I will rule in favor of the Constitution.
1: Bill of Rights.
0: Which is, mag-file, padali nyo sa korte, kasi constitutional...
1: Safe yan na ano, di ba?
2: Ito kasi, ito naman yung aking remedy. Question dyan. Okay, wala naman akong, I have no objection kung dadalhin sa korte. Pero, paano gagawin dun? No? Do they need to file another case? Or does the court just need to verify na meron talaga
1: yan, wala? Attorney Ems, 9851, walang IRR.
0: Okay, ganito kasi yan, di ba? That warrant of arrest, buti na-mention mo yan, no? Kasi pumasok din sa isip ko yan, that warrant of arrest was issued by an international court, di ba? And di ba meron tayong ano, sa ating practice, natatandaan nyo ba, di ba, yung mga divorce or other issuances of other court,
1: recognition of foreign judgment.
0: Nire-recognize dito yan eh, di ba?
1: So, dadaan sa court.
0: sa akin, no, it's one of the ways, no, kasi, example, may dala akong printout. Sabi ko, ICC to eh. Aarestuhin kita.
1: So, dapat naka-redribon.
0: Paano mo malalaman kung totoo yun? So, lahat na lang pwede, Attorney Ace, may ICC warrant ka.
1: I-authenticate
0: so,
1: pa.
0: Diba? So, alam mo naman, sa technology ngayon, kayang gawin parehong-pareho. So, yung ganyang concern, pwede rin niya ma-address ng court. Kasi nga, yung divorce decree, pinapa-recognize natin. So, pwede rin na iparecognize siguro. Kasi it's a judgment eh, from another court. A warrant is an issue once, no? So,
2: para summary, medyo summary
0: proceeding summary na lang. No,
1: summary
0: diba?
1: In nature.
0: In nature na lang. No? Magpapadala na lang ng confirmation. Ipapakonfirm mo
1: at least. The same with extradition, Tornay M. Summary in nature.
0: Yes. Oh. Hindi naman kailangan na talagang full-blown. No? Diba? Hindi naman full-blown hearing like sa recognition of foreign judgment. Yes. At least, meron namang ano, steps to ensure the authenticity.
1: At least may verification.
0: Oo. So, diba? Yan pwede, no? So, yun nga, lahat tayo, this is the first time, no, that this happened to our country with regards to ICC, no? Actually, yung kay former president, parang nawala na yung ano doon, eh, question. Parang tinanggap na lang nila.
2: Naging mutin academic, eh.
0: Oo. So, eto. So, nandito tayo ngayon. So, let's pray that the Supreme Court will really... rule on this para to settle this issue once and for all, no? So it's ripe for determination.
1: Yung sagot mo yung opinion mo, Attorney Ems, kagaya ni ano, Attorney Medina at saka ni retired Justice Ascuna. The same kayo, yes.
0: Okay, so ano kanila?
1: Dadaan sa local court.
0: Dadaan, at least to verify
1: the primacy of the Constitution. Of course, mas ano yan sa international law eh. Mas bibigyan ng importansya, di ba?
0: Oh, maganda naman. But syempre nga, sabi ko nga, meron din kasing legal basis yung kabila, which is the law na hindi naman na-declare unconstitutional. Correct. No, yun yung sabi nga ni Ace, clear eh. Ang problema
1: kasi, Attorney Ems, hindi na tayo member ng ICC.
2: Yung
1: enforcement, iba kasi sa jurisdiction. Yan yung debate ngayon.
2: Well, that is correct. Pero again, that was already resolved by the Section 127. So when we were still members, when we signed the treaty, we also signed all the provisions of the Rome Statute. Isa sa mga provisions ng Rome Statute, sa kita, sa chimpo nga nag-sign kita, is ang Section 127. Kag nagambalda, those nga mga cases... while member pa kita, may residual jurisdiction. No? So, kaya nag-sign man tayo freely. Oh yeah, we did sign it freely.
1: Pero hindi nalaga yung ano, no, effects, no?
0: Well, syempre, once you have jurisdiction, no, it is the power and authority, no, to take cognizance, no, and to do and to render judgment binding upon the parties, no. So that's part of jurisdiction, the power to hear and decide the case. So I think yung sinasabing ni Attorney is na residual jurisdiction. Well, kasama dyan definitely yung enforcement. Because once you have jurisdiction, it continues eh.
2: Correct.
0: Diba? Mm. Until the end of the until the end of the case. So yun yung pinapangawakan ngayon ng NBI ba?
1: Yes, NBI.
0: Ng NBI, tapos sina PNP, sina SOJ. Former General Torre nung
2: well, the same. That was DOJ. That was discussed sa case gan isang sang Cayetano versus
0: so yun
2: pangilinan, pangilinan
0: with, no? On that note, residual jurisdiction. On that note, agree ako diyan kay Attorney Hayes, no, sa ganyang
1: so pero yung angle. Main yes yung main issue diyan yun yung local court.
0: Oh yun nga, well yeah. Sa akin da sana ganun, no, but yun nga eh, ang nangyari yung kabila eh. So wala tayong magagawa, so sabi ko nga dalawang view. Well, actually, 1,000 views.
2: Well, I guess ang gagawin naman dyan, tingin ko lang gagawin sa Supreme Court dyan. Siyempre, they have to weigh both sides, no? Ako, it's prudent naman gidya. Prudent na maagi gidya sa local, sa court. Local court, no? Pero ang proceeding should be only for verification.
1: Summary in nature.
2: Summary in nature. Oh,
0: na authentic, no? Na diba? Talagang least, valid.
2: Authentic ba na eh? Valid ba na eh?
0: Tama naman.
1: No? Mas madali yun, di ba?
2: Well, oh, mas madali. And oh, that's
0: kasi
2: more...
0: wala naman trial dapat dito.
2: Not only mas yes. madali eh. Yung, it's more... yung parang mas madaling... ano yung mga Pilipino
0: tanggapin kasi may imprimatur.
2: Correct.
1: Sa 985
2: tsaka pasok sa constitution, yes. Diba?
1: Sa 985 allow dyan mag-create ng special court.
2: Correct. Okay, at least pasok din siya sa constitution na a warrant of arrest shall be issued by our local courts. Okay, yeah. Diba?
0: So sa akin, no, let's trust our Supreme Court, hintayin natin, no. 15 sila ron, matitindi mag-isip yan, no? So may mga angulo tayo na may mga angulo sila na hindi rin natin nakikita. So, definitely, they will come up with a very sound guidelines, no, after everything.
1: Second time na to eh, Atty. MC.
0: Oo,
1: second
0: yung sa
1: time
0: first
1: eh.
0: Kasi parang moot, ano eh, nadala ni.
1: Moot and academic na.
2: Oo, nadala ni.
1: So, ito wala pa eh.
0: Ito wala pa. Mm. So, ang problema na lang dito, yung in the meantime, and the meantime
2: dapat hindi mahuli si Bato.
1: Hindi madala.
0: Oo.
2: Kasi pag nahuli si Bato, eh alam naman natin yung position
1: moot
2: ng government.
1: Academic.
2: Magiging moot and academic yan.
0: Pag nahuli
2: siguro
0: siya,
2: pag nahuli, diretso yan.
0: Pag nahuli siya and may private jet,
2: diretso no? yan.
0: So baka hindi na rin
1: yung habeas corpus hindi na
0: outside of the jurisdiction.
1: Yes.
2: Sayang sa ano, no, in an intellectual standpoint sa ating mga, sayang naman yung jurisprudence, no, na will be given to the court to finally decide. Hmm. Kasi pag nakuha yan, magiging moot and academic eh.
0: Hmm.
2: No, sayang naman, diba, yung makukuha nating jurisprudence from the Supreme Court regarding sa pag-implement ng isang warrant from the ICC. Hmm. No, international warrant.
1: So, okay. Whether we like it or not, Attorney M, Attorney A, may mga political issues din dito eh.
2: Ay, oh, terrible.
1: May napopolitika din, di ba?
0: Well, talagang napolitika. Nakita mo naman, ilang buwan nagtago.
1: Yes.
0: Di ba? Tapos lumabas siya.
2: Bumoto.
0: Intertwined to dun sa feeling ko, ha, sa akin, personal opinion. Intertwined to dun sa nangyayari sa lower house, no? All of a sudden, na lumabas siya, paglabas niya, nagpalit ng Senate President, no, in time for timing. The reception.
2: Tsaka siyang ika-13th vote para mapalitan.
0: So
2: without him, hindi mapapalitan.
0: Parang may color of ano,
1: politics,
0: no? Yes. But yun nga, syempre eh ganyan talaga tayo. We are in a democratic country, no. So maraming
1: parang gulo, Attorney Ems.
0: Magulo. Oo, magulo. So well, nadaming senator na nananawagan. I think ng group ni Kiko Pangilinan, ang group ni na Risa Hontiveros, no, na sana
1: magulo.
0: Eh sumurrender siya na huwag niyang gamitin yung Senate na
2: ako okay lang naman yung magulo, no, basta wala lang destabilization, wala lang armed conflict, di ba? Discourse is a discourse eh, kailangan natin yan, no. So in order for us na yung maging
1: may mga issue pa kasi sa ano eh, flood control, so parang tinatabunan lang daw.
0: Yan yung well
1: critics.
0: Oo, yun, pero well they can always say that, no, but yun nga ang point naman ng iba, eh may mga senador naman na na-issuean before ng warrant, no? Sumuko naman. Hindi naman sila nagginamit yung Senado para hindi sila ma-arrest.
2: Safe haven.
0: So, yun din, no? So, kaya nanawagan yung ibang senador, no? nanawagan yung ibang senador na kay Senator Bato na sumuko ka na and then just avail of your legal remedies. So,
2: kasi kawawa yung...
1: Pero hindi siya maka-avail, Attorney Ems, ng legal remedies dito sa Pilipinas kasi ibibiyahin na siya eh.
0: Eh, yan ang hindi natin masasagot, no? May possibility yan, but you know, syempre hindi natin sure, but there's a possibility na pareho sa nangyari yung una.
2: Pag nahuli. He's now availing legal remedies. Nasa Supreme Court na eh.
0: So, no? Itayin natin.
2: Binigyan ilang, na nga 72 hours eh.
0: 72 hours.
2: From Monday.
0: Hmm.
2: No?
1: Pero Monday. Baka gamitin yung fugitive from justice. Ano yun? You cannot avail remedies.
2: Mm. Legal remedies. If you do not submit to the jurisdiction of the court.
1: Unless you surrendered.
0: So,
1: landmark case ng ano yan, di ba?
0: May ganyan tayo. No?
2: Kay Lacson yan eh.
1: Hindi, Ceres yan. Ceres.
2: Ceres ba yan?
1: Balyacar.
0: If you're a fugitive from justice, you cannot avail of the court remedies.
1: Court remedies.
0: So, you have to surrender.
1: So, what if si Bato mag-surrender sa local authorities at dito siya muna ikukulong while availing court remedies. Pwede ba 'yon, Attorney Ems?
2: Depende sa Supreme Court 'yun.
0: 'Yan yung gusto niya, 'di ba?
1: Oh, yes. Exactly. Yung, so surrender ako sa local police, kukulong ako, and then while availing my court remedies. Pwede ba 'yon?
0: Ang problema kasi wala naman kasing investigation against him.
2: Yan is pwede 'yan.
0: Na local.
2: Kung papayag si presidente, yung executive. Kasi ngayon wala makakapigas sa executive na to arrest Bato at ibiyahe agad dun sa The Hague. Wala makakapigil. Ang makakapigil lang dyan is TRO or injunction from the Supreme Court. Pero kung papayag ang executive at kung magtitiwala naman si Senator Bato.
1: Pero no? Wala pang president, no, na pwede i-TRO yung ICC, Attorney Ems, Attorney Ace.
2: Wala pa. That's why nga si Bato nagtatago. Because while there's nothing stopping the government from implementing the warrant of arrest from the ICC and bringing Bato directly to The Hague. Kaya tatago
1: siya. Yan yung problema ng TRO. Yan yung butas, Attorney Ems. Kasi wala pang president eh, na pwede i...
0: At saka wala tayong jurisdiction sa ICC.
1: Oh.
0: Paano mo i-TRO yung ICC?
1: That's why.
0: Pwede mo i-TRO siguro.
2: Yung government
0: NBI,
2: lang.
0: Oh. Yung NBI,
2: government
0: lang. NBI, huwag nila
2: ito,
0: i-implement.
2: Ito malupit. Eh paano pag when the Supreme Court finally decide yung sa habeas corpus ni PRRD kasi paano hindi pa nagde-decide yun.
1: Paano mo i-enforce yan?
2: How can you enforce? 'Di ba? When the Supreme Court said, "All right, bring the body of PRRD to us." To the court. Eh paano mo i-enforce ICC yun? Wala na yun.
0: Outside of the territorial jurisdiction.
2: And I don't think I don't think for practicality's sake na yung Supreme Court magde-decide pa diyan. Or magdi-decide pa na kunin si in favor of PRRD.
0: Hmm. Maganda. Maraming this will be probably one of the most
1: controversial.
2: Ang daming lilitaw na jurisprudence dito.
0: Dito.
2: No? Ang dami.
1: Okay.
0: All right. So wala tayo salamat.
1: Time, 5 minutes.
0: Wrap up.
1: All right. So thank you, Attorney Ems and Attorney Ace. So minsan lang to, no, si Attorney Ems. So,
2: minsan lang yan. Pag kada birthday niya lang.
1: Kada birthday
2: niya.
1: So
2: next ano,
1: see you next year, Attorney Ems.
2: Oh, 50%.
1: Ilang taon ka na next year?
2: Pabalik yun, ha?
0: Next year. Next year sasagutin natin yan.
1: Anyway, thank you so much, Attorney Ems, for birthday, Attorney Ace. See you next week if andito si Attorney Ems. Edi mas mabuti. Siya na lahat sasagot, Attorney Ace, para hindi naman tayo mapagod. Okay, thank you.
0: Thank you.
1: Good afternoon once again.
3: News, D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mga butika. Subong nga adlaw, storyahan ta. Paano bala ang D3Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala gatabo kung gatigulang ang lawas?
6: Kabalo ka, Sir Boy, kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan.
5: Mm-hmm.
6: Pitado yung digestion mo.
5: Mm-hmm.
6: Kung tigulang ka na, perti naka-weak ang imo nga immune system.
7: Mm-hmm.
6: Imo matapiktado na.
7: Mm-hmm.
6: Perti lang gid ka damo, sir boy. Kaya nga ah, once nga edad ka, imo nga homeostasis sa imo sulod lawas, siyempre hinay na mo.
7: Hinay na. Hinay na yung balance noon.
6: Kung katigulang ka na, lain ang imumudo kumparar mo sang bata ka pa.
7: Mm-hmm.
6: Happy ka pa ya sang bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian noon, nang irritable ka.
7: Mm-hmm.
6: Kaya apiktado na ilang brain.
7: Mm-hmm.
6: That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3Bio. Nga, ang D3Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion.
7: Mm-hmm.
6: Ang D3Bio, dako makabulig sa ilang mga brain.
7: Mm-hmm.
6: Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko, sir boy, sa ano?
7: D3Bio. Everyday, no?
6: Preparahan ko akong pagkatigulang.
7: Kag hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton, ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no, nga nagahinay ng ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatuga sang paghubag sini.
8: D3Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
5: D3Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
6: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo secondary, ano, ikaduha nga immune system.
5: Exactly, Dr. Amir.
6: Nga makita sa D3Bio.
5: Nga, ra, sa D3Bio. Ang D3Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag nga mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
6: fungi man na,
5: parasites man na. Patyon siya ni D3Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
6: Sir boy, kung palainom ka D3Bio, siyempre, permi na ito ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag ka.
5: Uy!
6: Paano? Gina-promote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, sir boy?
5: Suicide, no?
6: Suicide.
5: Suicide sa mga cancer cells.
6: Kag ang mga metabolic disorders, nga amotanin na mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, sir boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3Bio.
5: Kampiyon.
6: Kag ang good cholesterol sa D3Bio, amotong manghakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Likaw stroke eh, likaw man diabetes.
7: Mm-hmm.
6: Kag ang pinakalala, sir boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
7: Correct,
6: so,
7: no?
6: D3Bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
5: Kampion.
8: D3Bio. D3Bio.
10: Ako si Richard, isa ka triple driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka. D3Bio. Health News.
11: K5 News. Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante subong nga palangka ta ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
12: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
13: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. hindi pwede nga kita

0: Morning.
1: Well, do ka nami isang smile sa asawa ko.
0: Siyempre, mas nami man gid kun magbugtaw ka nga. Aga pa, good vibes na. Para tuloy-tuloy ang sulod sang grasya.
1: Akon sa bagay, di buenas kiko sa asawa ko eh. Wala labot nga gwapa na. Mapisan pa, responsable pa gid.
0: Into, pakuda. Ay, by the way, gali ka. Successful ang pag-meet ko sa client. Nagkuha siya sang isa ka unit.
1: Wow, that's good. Congratulations, babe.
0: Thank you.
1: Ako naman, may good news pagkita ko sa imo.
0: Wow, ha? Ano nang good news mo?
1: Siyempre, tatlo ka unit sang salakyan ang i-release ko this month.
0: Wow!
1: So, kanakogin sa commission niya makuha ko.
0: Wow, grabe! Mas grabe pagkagali ang imo sa sakon, babe.
1: No. Para ina sa atin, babe.
0: Oh.
1: Ay, kukwan, next week sa din mo gusto? Palawan, Siargao, or Bora?
0: Wow! Really, babe? Ginapapili mo ko?
1: Yes, babe. Hindi na makapatandog sa komisyon ko.
0: Babe. Babe, may nagapanok to.
1: Sige, ikaw lang to na i-abri, babe.
0: Ate, sige.

0: Aray ka man lang.
1: Ay, Paco. Ay, kwan.
0: Kwarta? Nano naman ang wala pulos na nga iloyaw?
2: Babe, hindi ka maghambas ang amo si Ma. Ay, saya ko no, ah.
1: Paco, si Nanay, ay, kwan. Nagamasakit siya. Kinahanglan niya nga magpakonsulta.
0: Okay. Oh. Pero, igo na na.
1: Ba, Paco?
0: Lakat kwan. Na lang, ah. Oo, ari gali, oh. Ari pagkido. Ari para ni si Imoy, oh. Doa.
1: Salamat, Paco.
0: Sige na lang. Madamo pa kami sa Olo Brownders, balay eh. Oh.
2: Babe! Diyos ko! Ngagulpin mo lang yagin sa radala, magulang mo sa partahan!
0: Kulang pala sa pagdaog-daog nila sa akot sa ito eh. Babe! Pati ikaw kunta ka managani nila eh. Dahil na, mamahaw na kita, babe.

0: Sir Paco, congratulations, ha. Wala labot na may 3 kaka-unit nga na-sold for this month. May nakapareserve na naman.
1: Sir Johnny, masikawan ng idol ko eh. Ikaw nagtudlo sa akon sa mga teknik kung paano mag-handle sa customer.
0: Siyempre, buligay lang ta. Ay, oo gali. Dumayo ka man mag-edit sang pictures. Pwede ka ayo sa imo, Sir Paco?
1: Aba, yes, of course. Ikaw pa, Sir Johnny. O nga. Ay, ano yun na?
0: Kukon, birthday habis ang Iloy ko eh. 85th birthday niya. Kukon, mapa-layout ko tani para sa tarpulin kag sa, siyempre, sa invitation letter.
1: Ha?
0: O, pwede bala, Sir Paco? Hindi ka magkabalaka. Bayaran ko ah. Kukon, hindi ko abi kontento sa iban eh. Mas ikaw ang the best mag-layout eh.

0: Babe, pwede kayo?
1: Hmm? Ito sa iban ka bala? Siyempre eh. Ikaw pa. Ah, nga, babe, ano ina?
0: Ay, kukuan, nagayo ang office mate ko bala, mapalayout siya para sa Iloy niya. Birthday ko na eh.
1: Mm.
0: Di, ako nan, wala ko sanggana sa mga musina. Ay, kukuan, nauya ko bi magbalibad sa iya eh.
1: Hmm. Tungod bala na dumduman mo naman si nanay mo.
0: Babe, pwede bala. Hindi na inapag-imit lang pa. Hindi ako gusto nga mabatian pangalan niya eh. Gainit ang ulo ko, babe.

0: Live News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, tikog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon ni mo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Sir, excuse me. May nagapangita sa imo sa guwa, sir?
1: Sino guard? Kung tani ginpasulod mo na lang.
0: Hindi siya magsulod, sir?
1: Ay, ate, sige. Goon ko na lang, guard, ah.
0: Ate, sige, sir.
1: Thank you, kid. Sino ba ni man? Imposible man nga client ini kay dapat kun client masulod gyud siya diri sa office. Sino? Bah. Ikaw naman ang
2: pako. Pagod ko. Nanay.
0: Ano naman siya?
2: Gindala naman siya sa ospital kagabi. Ginatake siya sa hapo.
0: Mabala? Sige. Papadala ko sa kwarta ba, Intimil? Okay na na?
2: Bako. Magluwas sa kwarta. Ikaw ang kinahanglan naman ni nanay.
0: Kinahanglan yun ako, Subong? Kaya may maayo na akong obra, mabala?
2: Bako. Bago naghinulsol na kami ni nanay sa ginpakita na ako niya hindi maayos.
0: Naghinulsol na kamu kay ti wala wala na kamu Subong eh. Nga asang time na kinahanglan ta kamu? Sa diin kamu? Ha?
2: Bako, tapos na to.
0: Amo nang budlay sa inyo nami. Kaugaligon niyo lang ginpinsar niyo. Kamu ni nanay.
2: Bako, patawara kami.
0: Hindi ko kamu yung mapatawad nang... Nakita niyo naman siguro, ha? Ha? Bisan lakit ko sa inyo. Pero naghahatag pa ko yung giyapon. Kaya nga, tungod sa inyo, naninguha ko. Kag nalambot ko ini. Tungod sa dumot ko sa inyo nang...
2: Bako, dulaan ang tungod sa dugan mo. Labinagin sa iloy ta. Gabaan ka sini.
0: Ano? Ako pa ang gabaan? Kamuya ang nagabaan ang... Nakatag ko ah! Oh, aray kwarta oh! Oh!

0: isang balita.
1: Balita? Ano nga balita?
0: Kuan, wala na sinanay mo.
1: Oh, ano? Nga wala magkanto dismanang sakon.
0: Inatungod na ospital man siya eh.
1: Kita mo? Kita mo gid lang. Ginsukot na sila sa pagdaog-daog nila sa dosakon.
0: Diyos ko, babes. Tapos na ato.
1: Babe, hindi mo ako maintindihan eh. Sang una, ginasugo ko ni Manang mga hawat. Sinanay naman, imbis pa iskwilao niya ko, ginaparuburuboy ako ubra.
0: Oo, naintindihan ko, babe. Pero, kalimtinang mapait mo ngayon agyan. Ang bottom line, sinadirisubong, wala na sinanay mo. Babe, anong buhaton mo, ha?
1: Tawag to flower shop. Pa-deliver to bulak, ha?
0: Ba-
1: okay na na.
0: Babe!

0: Paco, ang duwa mo gali ka client sa nag-withdraw?
1: Oh. Ano ma'am?
0: Lain na lang ko nung brand ang ilang akuhaon.
1: ngaman ko naman mao. Wala sila makakontak sa akon ba?
0: I don't know. Wala ta sa may mahimo kay amoy ng desisyon nila eh.
1: Kuntani, nakabalo ko ma'am. Kay base kun kulang lang sila sa explain ako.
0: Well, I did everything, Paco. In-explain ko na sila tanan. Inhimo ko naman ang pwede ko mahimo.
1: Toy! Kanugon man ba?
2: Sir? Sir Paco, excuse me. May lalaki nga nagapangita si Musar ato sa kwa.

0: Pako, subong ang lubong ni nanay.
1: Kuntani.
0: Bisan sa katapusan na lang, higayon?
2: Nung, may obra ko ya. Wala ko na chimpo sa mga musina. Ilubong naman bala?
0: Kuntani, mapatawad mo na si nanay.
2: Kaganong labot mo? Ha? Bayaw talang kaya?
0: Oh.
2: Kagbasi ko nalipat ka sa ginimo mo man sa akon.
0: Pako, patawara ako. Kwan, si manang mo, ato pa sa ospital? Hindi siya gani makakanto diri sa lubong ni nanay?
2: Kwarta na naman. Ano?
0: Oh.
2: Kung kwartang kinanglan niyo, wala ko sang ihatag sa inyo. Kaguogli. Hambala itong mga pamilya ko. Hindi niyo na ako pagpaabuta pa. Ilubong niyo na rikta. Kaya hindi man ko makadto.

nagapangibabaw gid sa akon ang kaakig. Oo, makasiling na gid ako nga nagbato na gid ang kasing-kasing ko. Tungod mismo sa lubong ni nanay, wala ako nagkadto. Sa sadto nga tion, ginaway ako sang asawa ko. Tungod wala gid ako nagkadto sa lubong ni nanay. Pero hindi niya ako mabasol, tungod hindi ko kaya mag-atubang sa iloy ko. Kutob na lang dire ang akon sulat, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi. Ang tagpadala, Paco.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DDX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis Whoa. DDX 500!
5: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
6: Kun may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
5: gusto,
6: ang hindi maulihi sa listahan.
5: Mm-hmm.
6: Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imong tiyan, ang edad.
5: Oo.
6: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
5: Uh-huh.
6: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics, Sir GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say, nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag MITC.
5: Oho, gusto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
6: Butchilingon sang arrhythmia sa GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
5: tachycardia.
6: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
5: Mm-hmm.
6: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
5: Mm-hmm.
6: Suno sa isa ka medical article sa GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka condition nga nagamanifest sang arrhythmia.
5: Mm-hmm.
6: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress.
5: Mm-hmm.
6: Siyempre, ang antioxidants.
5: Uh-huh.
6: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne,
5: mm-hmm,
6: palakaon ka mga mantikaon, tamis, at i... problema kurason gidya.
3: Para sa matilo nga dugo,
0: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
0: happy kanunay,
3: DTX 500.
0: Masaligan,
3: epektibo,
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500 kag MITC ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag MITC or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
5: Gusto, madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals. Ah.
6: Mm.
5: Sa cardiac ionic currents nga amo ang nagakontrol sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang nagapromote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang nagadamage sang mga selula sang heart leading to more serious heart condition.
6: Mm. Although Sir GP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Apang mayara sang mas delikado kag life threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga possible man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon damo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa ato.
5: Colitis, no? Spinach,
6: broccoli, mm-hmm, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, tiadlaw-adlawon mo gid ang inom ang DTX 500 kag MITC or Pure C.
5: Gusto. Kaysa DTX 500 kag MITC, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan actually nga mga selulas ang lawas mo.
6: Yes. So, correct nga Sir GP. Take for example, ang diabetes.
5: Mm.
6: Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa coronary arteries.
5: Mm.
6: Kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC or Pure C, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya maprevent ang gitawag hypertension.
5: Mm-hmm.
6: A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course,
5: correct,
6: healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag MITC, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Ti syempre, DTX 500 MITC kag Pure C lang gid ang sabat sa sina nga problema.
7: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compact.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Friday Flashback. Friday Flashback. Friday Flashback.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang midnood sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sportbiotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay kagid ya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang Visio, yung may D3. Mapatakas, mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Kadaragsa nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namun niya mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon, nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katol ah!

Dan kebihan je dah aku paulik, bah. Oh. Bah. Aneka. Ngada kau dulu sembelayau. Oh. Jusko. Dok kita kulban kita kau. Ngau lah maka pasti gasing suka sinema. Palayo lang. Palayo lang kami malayang na tabo sa sawa ko. Ipalayo lang. Oh, Day! Day ni ma! Day! Oh, oh, brin, bertahan. Oh. Oh. Wala. Wala si Dere. Amayo pa. Makatoko sila ni tatay. Basi ko nga to sa dito. Oh. Hindi. Wala sang malanya na tabo kay Nima. Nagkapraneng lang ako. Atulong sa sabalay nila ni tatay. Atulong siya dito.

0: Ay!
1: Dali lang, dali lang. Ara na.
0: Ah, tay!
2: Oh, Inso. Kaga daw nagasala-sala ka gidaw.
3: Ano? May malain nga natabo?
0: Kukuan, tay. Wala na siya sa wahon?
3: Oh. Ha? Sine ba? Ay, nga dirin mo siya pangitaon. Wala siya to sa balay niyo?
0: Kukuan, tay. Wala, tay. Abi ko haridi siya.
3: Hey.
0: Kay nagpasyonan ako kay inay. Aga pa katama, tay. Sariin ko pangitaon ng asawa ko man. Wala na siya galago kung sariin, tay.
3: Ayambot. Hindi ko kabalo kung diin ta siya pangitaon. Dali lang ha. Kay, taugon ko si Bernie kag Tantan. Malapta kita. Pangitaon naton si Nima. Eh, hindi naman to siya yan nagkantuyang ang babae nga to, man. Nagabusong patungadaan?
0: Gani man, tay. Akong balakon, nagato sa umakag nasandado ko na tumbab, lahaw.
3: Ay, no, amo man na ang nagasulod sa pinsar ko.
0: Tay, dalabi pa rin yung talibong, bay.
3: Ah.
0: Para may dalakit ang armas.
3: Ay, kakakuan. Ah. Nadula ang talibong ko eh. Inayawan ko ani ka pangita.
0: Kukunan lang na tay. May spading man da. Spading nga lang. Nasiga na tay. Doon nagawot ang dugan ko. Gusto kong masiguro. Ngula sa malahing na tabo kay di ba? Kasi ginabusong niya.
3: Ah, oh. Dali lang yun.

0: Sa din kaya yung makatonerio, ha? Ay, kag nga may bit-bit kayo ng flashlight, ha?
1: Mabulig ko pangita kay Nima, ah. Sa asawa bala ni Inso.
0: Ha? Ay, di nga pangitaon pa ninyo. Naglaya, siguro to ya. Ay, basi nagupod sa iban nga lalaki. Kay man, may katol nga daan.
1: Eh, ano nga may katol man? Kita mo siya nga nagpakalot sa iban nga lalaki, ha? Pataka ka lang yung muya. Dra, ano lang gani? Wala ka mo yung simpatiya sa pareho yung babae. Tuloy!
0: Okay, ay, Diyos ko, wala na na sinimaan nyo! Ay, wala nang idol nyo ang ina-imagine nyo, perme, mga boy, set!

0: 妈，你妈，
1: 让你妈，
0: 你妈，
2: 让你妈，
1: 让你个让，
0: 你妈，
1: 让你妈，
3: 来，两个，你妈，来。Nei! Dinka! Ngakul pikirin na dula deh, hau! Dei Nima! Sedih ke rambut pagi taon! Ga! Sedih ke!
0: Inso.
4: Kakain na pa nga. Ang lighot ta diri sa palibot sa idioma. Ginusoy naman namon gani ang mga tanom nga talong kagkamatis. Pero wala man.
1: Kidaligot na naman ang bilog na talamnan sa ngumay, tay.
3: Wala kit si Nima, tay.
5: Nong.
3: Wala kit ang asawa ko.
5: Nong. Wala kit chansa. Ulit na lang ta. Taga pala nga to lang lawas ko sang ligot sang punong-punong diyo. Pero, wala gini. Naglayas to ya, kaya di ka abigin tabo e gini nga nagpasyudad ka.
4: May punto si Tantan, Inso. Basi na nakapoy na si Nima sa pangabuhi niya diri sa uma?
1: Hindi ako magpati si Natay. Si Nima tayo, wala gina sa may ginatago sa akon. Kinakita ko man nga, malipayon siya sa pag-upod namon.
6: Nang Nima!
1: Hindi mo sina tayo.
4: Kung amo sina.
6: Ganon!
4: Ano abi ang rason nga mangindulaan lang siya? Basi, may lalaki ang asawa mo? Basi, hindi ikaw ang amay sang ginabusong niya.
1: Hindi mo sila ang asawa ko! Kapatid ka mo!
4: Hindi malahin nga mabahay ang asawa ko!
1: Kapatid ka mo!
3: Nima! Ga! Saniin ka na, ga! Saniin ka na!

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Ага, Натай. Wala pa rin makapauli si Dima.
1: Amo matod.
0: Sedih ng asawa ko man. Sedih na siya.
1: Amo nang ang pamangkot nga hindi ko man masabat. Ayinso, pangamuyuon ta na lang nga wala sa ginpatay.
0: Diyos ko. Hindi ko mabato ni Natay. Hindi ko kitsiguro'y napabato. Malakad ko to, Anay Taya.
1: Ha?
0: Malibot-libot ko kang magpasimpalan. Gabasi makita ko si...
2: Nang! Nang! Tay!
3: Berne!
2: Tukisaw!
0: Si Berne!
3: Berne! Nga nga nagkasinggita!
2: Ano? May balita na? Nung! Nung! Hindi ka na magpahali, Nung! Nung!
0: Ano ba? Ma?
2: Nakitaan siya sa bata nga nagpahalap sa karpang, Nung! Sa natasan nga bahay nga sa inyong umanong! Nung! Nung! Nung! Nung!
0: Buhay pala si Nima? Buhay pala siya, Berne? Ha?
2: Ba't kaya na siya, no? Ha? Alusok mo lang ang ulo niya sa lawas niya, no?
0: Hindi!
2: Ba't naman nila? Nima! Tay! Nima! Nang! Tay! Si Manong Inso, Tay! Nagtalagad palayo, Tay! Sundot na siya, Tay!
3: At diri lang ko. Babasi ko na. Kung mauna pa ako karon, lipong kun makita ko ang bangkay ni Nima. Kamo lang dito, ha? Apasa tong bagulang mo. Apasa niyo dito.
2: Tutay! Tuwisaw! No!

terima. Ari, kita bersukan ke sang cross. Aglo berkong sedih dan sabar dan bagai mau. Anak tayo wala pa na tao. Sayga! Buligyan mo! Buligyan ko yung mga tagan sa gustisya ang kamatayan mo! Sige. Buwas. Babalik naman ako, Tri. Kagbahalan sa bulaksay mo. Naghibo si Disanya. Nagabusong ka. Gitlugos ka pa sang sapat. Kagitpatay ka pa! Demonyo lang makahibo si Di. Day! Hindi sila magpalin ang mga daya! Hindi sila pagpalinunga! Hindi sila pagpalinunga, Day Nima! Hindi sila pagpalinunga! Hindi sila pagpalinunga!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Tatlo katuig ang makaligan, sumugod sang nasapuan ang bangkay ni Nema, sang may naglutaw nga isa ka witness sa krimin nga natabo. Isa ka teenager nga mismo nakasaksigid sa paglugos ka pagpatay kay Nema. Ang suspect, wala sang iban kundi ang amay mismo ni Enzo. Kag nakita man ang talibong nga iya ginapanag-iyahan, gasuno sa iya, nadula kuno kag wala siya kahibalo kung sa diin nagkanto. Tuman kasakit para kay Enzo ang kamatuoran. Sa subong, hemas rihas na ang iya amay. Kagsanggin pamangkot siya kung nga nahimo niya ato sa iya ubagan. Ang iya rason nga gintintar kuno siya. Kagsuno sa iya, may katol ang iya ubagan. Amo nagapanghagad sa iya nga magpakighinawas. Kutob dalang diriyang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamo gi kasalamat sing wala untat kapag upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan may katola. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam. Ari anay may artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Enzo, Erljan Liva, Nema Linilia Miranda, Tatay Elmer Obaldo, Rian Ernadicina Amiga, Padang Angelen Buenafe, Tantan Chester John Beronke, Neryo Kagberni, Melvin Potenya, kaupod ban si Kuya Kinitoy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Noli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador!
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!
2: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Pinapigos. Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa Trantaya Pizza 15 kita karon sa bulan naman sang Mayo sining tuig 2026. Agapangalagad na ang programa ng El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Biyernes kita ng adlaw sa ato si kapagpangalagad. Thanks God it's Friday. Welcome na sa ato si kapalatuntunan and of course ginaupdan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Upo si kay K5 Ethan James Sarmiento. Pagdaman si Kubos ng alagad si K5. Ayaran si Adrian Galing. Bod magali si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. O Cho! Abi ko ganin nagpaungot na siya. Kumusta nga ito si Kamasuke? Kumusta ang mulo mapaang hapon? Di mo nga oras namin kaya magpangape. Samtang nagapamati ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag magapamati sa mga dalagko ng mga balita nga amon karon nga baga bit-biton para sa inyo. Timpla na kong mga daanda sang kape. Walang sang iban nga kape ang paborito sang tanan. Ang DTX sa Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Live magkita ang mabatian, nagkagmalantaw sa aming sing social media accounts at K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kagmalantaw magkita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5, sa aming sing TikTok Live at K5 News FM Bacolod man. Mabatian man kami no sa aming sing live streaming, sa aming sing applications which is K5 News FM Philippines. Pwede nyo gid ma-download, ma-install sa inyong mga cellphone. I-search lang ang K5 News FM Philippines. Nanong ang mga balita karon nga aton nga pagkatutukan sining hapon. Hoy si grabing natabos nagligad sa Senado atong shooting incident. Tigin ako mga K5 sa Sergeant at Arms. Head nga si Major retired Major Aplaska. Ining first warning shot niya kuno. Nga gin basla naman sang NBI nga bratatat. Ah, isa lang kalupok ang iya ka Sergeant at Arms. Ah, ang balos ang NBI yag rinagumba mo. Si Aplaska. So, gin-suspend na sa ombudsman. Anong kabulan ang suspension niya? How about the NBI? Una pa ya ang Sergeant at Arms na silang ginatake. Silang ginsubol without any coordination. Hali naman sa National Bureau of Investigation. But yet, una pa ya na suspend din si Aplaska. Gamay kapit ni Aplaska, no? Sa matandaan naton si Major Aplaska, nangin Sergeant at Arms man sa Congress mo. Tapos, ang 2025, gin-appoint na siya ni Senate, former Senate President Tito Soto III bilang headman sa Sergeant at Arms, ng Sergeant at Arms dira mismo sa may Senado. So, gamay lang nga kulo komentaryo ah. Nagmuno, ganiya si Aplaska nga. Nga ti, siyempre, ginsita ko sila kay nakita ko yung mga armado nga mga kalalakinhan mo. Ti, ginsita ko, gin pamangkot ko. Ti, ang response ganiya, NBI.

ang Office of the Ombudsman nga suspended for 6 months. Agoy! Ngayon, siyempre, nag-challenge ko lang ito yung NBI. Nga, kay ang NBI, way, manigani ni Pabalo sa mundi nga makagtus la di. Ari pag itong isang akon nga namutikan, hulo hapyaw lang ng akon kay way tabi mayo uras mo. Hulo hapyaw lang ni, hindi ang GSIS, nagpangayo isang ayuda sa NBI para kung mag-secure sinila sininga perimeter. NBI naglisubong ginapangayuan bulig, no? Meaning, way na ipulos ang PNP itahaw? Di ba daw kalamanan na mangayos ang escort daw kon crowd control da? Police ang ginatawgan, di ba? Yan, nanotice ko lang, daw gina-neglect na ang PNP. Daw ay niya ginapadala sa picture ang PNP. Nangayo iya bulig sa NBI. Ilang taon ang NBI, dutay lang ni. Tiway man ko yung naghahikay sa National Bureau of Investigation. Pero ti, I don't know kung may training ni sila sa crowd dispersal. Crowd control. Kay as far as I know, ang mga agents ng NBI, kalabanan da, bugado mo. And I don't think so kung may mga training sila sa crowd dispersal. Crowd control. Pero ti, atag pa sa silak sang adlaw. Nga ginbaliwala ang iyang PNP o kon ang army sa NBI na ngayo bulig. Ano ay yan, no? Ano ka coincidence na? No? Kaysa totoo lang ang NBI, kilid lang yagli sa Senado. Ang pertahan nga ginadrill sa NBI tugli, ang lapus ito yaba, pertahan man sa opisina ni Senator Loren Ligarda. Ko mangayo ko mangayo may mga rally Iglis Plaza, hindi ko mo nawag pulis, ha, nawag ka mo sa NBI. ang mga pulis hindi na way nang kinanglan guro kay ang NBI aramana. Titutod ka National Bureau of Investigation mo, more on investigation ang ginahimo sa NBI. Subong tingalan sa NBI para sa kon National Bureau of Investigation and Crowd Control Dispersion. Okay man ha, muna pangalan subong sa National Bureau of Investigation and Crowd Control Dispersal or unit sa gobyerno? Bakod ba? Nagayong yuho man si Ma'am Riza Bauer o kag si Tristan Wyatt Gulay. Ninyo, oo, tuod no, abi ko NBI, more on investigation lang sila. Pati crowd control, gali NBI, pwede man o. Hambal ni Leda, Cardinal Belyesa, sir, may nga po, nagkapangapi kami DTX Coffee Mix diri sa may, kwano? Sa may Purok Burmahiko. Ay, oh, grabe. Ma'am Leda, Purok Burmahiko, sa may Panukoy, si Ma'am Leda, you know? Binks Delphine, mayong hapon, Mylene Joy, MC Dayon Canteveros, si Gina Purano, Susan Guillen, kag si Merlita Malvas. Angeline Selva, hi sir, mayong hapon, galantaw ko live. Pag-greet na lang sa bana ko nga gwapo, happy happy birthday. Ari sa may Purok, paghigugma, alihis, gapamati, gid ko. Wow, happy happy birthday sa bana nga gwapo ni Ma'am Angeline Silva. Sa mga naghihiwat karon sa ilas ng katlawan, happy happy birthday, ha. Kasi sa naghihiwat kahapon, belated happy birthday. Kasi sa maghihiwat buwas, advance happy birthday. Si Sir Kenneth yung call niya, tsakto, no? Bago ko lang na binag-binag, no? May mga pulo pamangkutanon ba to? Ato bala, atong shooting sa Senado, stage play, scripted ayhan, or diversionary tactics sang grupo ni Senador Bato de la Rosa. Kiti, why na si Senado si Senador Bato de la Rosa mo? Alas 12:30 ay nakagwaan sa Senado. And in fact, si Senador Robin Padilla ginakabig karon sa NBI suno kay Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director, nga ginakabig nila nga si Robin Hood Padilla alias Robin Padilla
Bad Boy.

0: ng pelikula Pilipino ang ginakabig nga person of interest sa pagpalagyo, kambali pagpalagyo mo ni Senator Bato de la Rosa. Isuno gani sa iban nga mga senador, di ba? Nos nagpalagyo kay way pamanto sa iya gani kwan. Way nyo mang ipakita, way nyo mang indakop, way pamanto ma ano sang warrant of arrest. Hindi tiyo palagyo, nagwa lang si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Di nakita sa video, pagwa ito, tohay mo lang. Way mang gani ga tiid-tiid ah. So, ti mga iba na nga mga bulabalantayan na ton magka-K5. Kay ti sa subong niya magka-K5, nagpagwa mangan isang statement ang bagong Senate President kasi Senator Alan Cayetano nga tikwan eh nang nilanggit ano ni man? Ano ni Kakipay Petan? Dahil langgit hindi ko mabuksan. Oh, ti amo ni gani bisan si amo ni gani ang balko nga si Senator Ruben Padilla ang ginakabig nga person of interest. Kay kundi grabe Senator Bato de la Rosa mo kay ang nagpasulod kay Senator Bato de la Rosa, ah, nagupod siya mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ting pagpagwa niya si Senator Ruben Padilla gli. Di mo ning ginabulubantayan na ito magka-K5. But anyway, kinanglan na nabi kong gisa, hibaloon, kay may apikto mo na sa ton mo. Pero ting matag din magka-K5, ang articles of impeachment, arat na subong sa Senado, kagimpirmahan naman ni Senate President Cayetano, kay ti magka-convene sila sa May 18. That would be on Monday. I don't know kung saan, huwag magsugod ang trial. Nahulat-hulat pa naton mga ka-K5. Oh, ti lang taon ta. Kay si Senator Aimee Marcos nagpanawagan man to mo. In fact, nagsulat man to kay President Marcos man. Nga siling niya. Grabing nervyos na mundi. May naglinok panay sa may Senate. Ti ining si Melvin matibag sa NBI. Dapat ipakakas mo ni Spristone. Tigabi na sila, nais na subong ni Attorney NBI Director Melvin Matibag kag Senator Aimee Marcos. Ang kwan na di kong kisa, ang kwan gali, ang Bureau of Immigration, may ara na gali immigration lockout bulletin. Nga ginpagwa, batok naman kay Senador Bato de la Rosa. Hindi sa magwa. Oh, tiki nagligad to, may mga huring-huring after pagwa ito sa Senado, nagrikta kuno sa naiya mo. At ito nakita si Ruben mo. Basi kung ako na ito, diversionary man ito ni Ruben. Nga nagrikta siya sa naiya, si Bato'y nagpabilin. Amo ni ang combination ni Ruben Padilla, magka-K5. Ang iya ginahimo sa pelikula, gin-apply niya man niya sa matutuod nga kinabuhi. While on the other hand, naginahimo ni Senator Bato de la Rosa, sang ara pa siya sa field. O, ginhimo niya, gin-apply man sa kwan. Lusot mo. Ay, oo, masulusad yan, no? Kuti, ang aton, dari may kaki-five, kabay pa nga magwagid ang kamatuuran, kag magpanabat ang dapat manabat. May banti yung mga senador nga daw, wala-wala lang yan, no? Tauhay lang ang kwan. Bahala, kamo di malakat, kuya kon. Si Bus Joe, may hapon Leonardo Relos, may hapon man si Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Yun Wong Lee, nagpamati man si Christine Joy Paredes sa may barangay Kalumangan, siyudad sa Bago, nagpamati man si Ana Rose Villanueva, nagpagwapa, drakuno sa may kwano, sa may alihis, nagpamati man si Papang Eduardo Jojo Galuna, nagpamati man si Maricris Navarro nga gwapa man kuno sa Mutulayan. So kag puti-puti niya akong pinakagwapa kag akong pinakaputi sa Mutulayan Sunda sa may Libertad. Si Papang Erning Poderoso, Papang Erning ang akong motor ha. Ikaw bala ta pagwapo ha. Dalon ko ta si Mupang ha. Alas 4:48, i-check ko na, makuha ko na isa ka reporter lang, no? Kay way na tani oras kung magpadalom patani sa kwan. Nesend ko na kaki five. Si kaki five Berto, ra. Check ko si kaki five Berto, gakit. May ara naman to, ho. Kundi may ara, ya gas in run. Subong niya, nagpag-gas siya, nangawat pa. Gas i, ano ni, kawatan sa gasolinahan. Yaring balita ni kaki five Berto, gakit. Kaki five Berto, ibalita mo. Way kasulod si Kaki Five Berto, si Bings Delfin niya. Gamonitor na ko di kapamati kagalantaw sa live. Oy, congratulations, Ma'am Bings Delfin, ha. Tapos ng OGT days ni Russell. Oh, di congratulations, ha, sa mga OGTs naton. Yan mo na gani ang balkosin ko kung may makita kami nga may mga potentials, ti... kwan gidi. Congratulations anyway sa inyo, ano? And si ano ni si Mary Jane Alfonso, good afternoon sir Ross, kapamati lang kudi sa radyo live. Ay, salamat gid Ma'am Mary Jane Alfonso, regards bata mo da. Actos Rios Akense, may hapon, mayong gabi da, aming gabi, mayong hapon. Actos Rios Akense, kumusta ka na da sa Kabankalan? Roger Dulinio Gomez. Pag-greet ko lang nanay ko Josefa Malakapay de Yapdapan, happy happy birthday. O, kumusta ka na damang? Duway na ko kapakabankalan, dasong guru malagaw kus kabankalan ay. Risa Bauer, ha, si Rods, maing hapon lang da sadya sa Pinasa. Pagkatapos lag sanay, tiruhay, ano naman ang sunod, siguro bumbahan. Ay, hindi man ma'am Risa Bauer, ay, wag man. Hindi lang. Walang ta sa muna blam. Kinityong ko, kung may violation, pwede lang manakaswan. Kaki Five Berto?
1: Kaki Five Rods, okay na?
0: Okay pa, okay na sa all right pa.
1: Kaki Five Rods, mo, Diyos ko, nagpatughong lang.
0: Uh-huh.
1: Ang duwa ka nga lalaki nga ni, sa may barangay Tango, Bacolod City. Petron ng itugungan nila.
0: Uh-huh.
1: Kaki natabo ini gabi no sa atong sining mga kaki five may nagpatugong duha ka bilog ka lalaki.
0: Okay.
1: Kinatuan kang ginkuan sang pamboy kin ano ginstorya ang cellphone sang pamboy kaki five rods dito sa may babaw sa ano gini sa gamay lang balanga do kasi kasiran bla kaki five.
0: Aha.
1: Dire again
0: tungtong
1: so kinuha nila nga duha kaga wala pa na bayran.
0: Uy.
1: Ang
0: kita arin din kita on sa CCTV aring duha nagang kasanay ang cellphone biari lang sa konbio sa kilid dinakita gur sa wala pang mahelmet so ining duha ho so kita ang cellphone gindalagan gidlaot pa sang pampuyo
1: oo
0: kaluoy guide kag Kaki Five to
1: oo sa aton sining mga Kaki Five Rods suno diri sa aton sining pagbanalo sa ginatuan sa ginamong no sunod diri sa isa ka upod Manila wala gid kuno to ka tulupangod kag bag-o lang man kuno na impasan sang pamboy nga ni Kaki Five Rods nga si Nonoy ang iya siri nga cellphone ganiti naga nugunan man to siya matapos nga tiging kawat gani ang iya sining gin pang budlayan sa CCTV dira Kaki Five Rods talalo pang don diri nga nagpark lapit sa water dispenser ining motorsiklo nga may duha ka mga sakay. Nagpanilag pa ining duha, top-top nga gintaban sang angkas ang cellphone nga nagatungtong sa lamesa sa kahira. No, malanta mo dala kag Kaki Brods. Nakuha andiri sa CCTV man ang paglagas ni Nonoy ining pump boy sa duha ka mga suspect apang tiwala niya gid ni na abdan ang bali Nonoy kina sa ton. Abi ko sir matugong man lang sir. Kung tinaglibot ni ko sa naglibot ni ako.
0: So meaning tapos na sila tugungan. Natapos na.
1: Oo.
0: Natugungan na ning mga kawatan.
1: Ah, yes, yes, yes.
0: Pagkatapos tugong, nagbayad ni sila, way pa.
1: Kaki Five Rods, wala pa ni sila kabayad mo.
0: Wow. Gas in run with kawatan. Grabe. Kayo. De, dason na anong investigation may ara nang mga basikon ining mga kawatan ni sila maning nagapangawat ibes bakulo daw.
1: Ti laban na ban eh galing ti kagahon ni bininatabo mong no kagahon ni natabo Kaki Five Rods kagati sunod diri sa iya wala gid iba nga tao mong sang gabi nga to o kon sang kagaon nga to ang basang ninonoy gitungtong ko lang to lasig lang man to sila bag lasig man mo impas naman
0: hello ay no
1: ginutang niya lang tong cellphone kakipa broads ay nga wala dito na impasan ng ang cellphone so actually ginpakigangutan taman eh. Ang aton sini nga mga kapulisan in until now no wala gyapon na dakpan kung sinuot ang duha ka bilog no pero ti tigayo mi gyapon nga ti may bisigaran ni ang ila sini nga pagpangawat and the same time nagpalinton diri si Manila ang bag-ob lang hepe sang police station set
0: Manila
1: oh pining tangubong may amo ni panugyan gyapon nga halong no kag hindi pagsayang-sayang ang inyo sini nga mga kagamitan.
0: Correct. Sige. Salamat kay Giperto.
1: Ang aton sini nga video, report kay Giperto, makita dira paglagnag sanay isang kawatan, kapangawat ya makit Andre sa aton sini nga Facebook page ng K5 News FM 101.5 Bacolod. Bacolod 101.5. Ako si Giperto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay Giperto Gakit ba mga kawatan maniman. Ginhit gibla ulo ko sa mga kawatan mo. Tani madakpan ka mo kag magkalaipit ang mga kamot nyo magkalautod. Death Del mo tubaga si Ma'am Big Silvinia maying hapon da panamyaw taga Blooming Treat Smile Village 2 Morsia gabamati sila kuno na Nanay Feli Lodimi Mary Joy Barcelona Ashley Villamor na Neth Delphine. Maboy ko na commercial pagbalik ko tutukan taning pipila ka mga balita nga ginaama naman kag ginapreparar ni Kaki 5 Red Salgado pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500.
3: Storyhan ta karon ano bala ining cardiac arrhythmias. Kaupunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
4: Kung may ara nga vital organ nga pinakatrabaho sa Sir GP, ang heart sang tao,
3: gusto,
4: ang hindi maulihi sa listahan. Mm-hmm. Imagine bala, magulang pa ang imong heart sa imong edad. So, ginaisip ni Tion nga ginpagwa ka sang iloy sa imo tiyan, ang edad.
3: Oo.
4: Pero ang heart, wala pa ka nagwa, ginaisip na.
3: Uh-huh.
4: Ang heart mo ya, ga-start na beating isa ka bulan kag tunga matapos ka ginhimo sang ginikanon mo. Back to basics or GP. Kung damo sang trabaho ang isa ka organ, dako man ang demand sinisang oxygen. So, just to say nga taas man ang oxidative stress. Amo na nga wise gid ang desisyon ang pagmintinar sang super antioxidant, syempre ang DTX 500 kag Mighty C.
3: Oho, husto ano. So Dr. Ramil, ano bala ang ginatawag nga cardiac arrhythmias?
4: Butsilingon sang arrhythmia sa GP is either ang imo heartbeat ang tuman kadasig nga ginatawag nila
3: tachycardia.
4: Or tuman kahinay nga ginatawag nila bradycardia.
3: Mm-hmm.
4: In other words, irregular ang rhythm sang pagbeat sang imo heart bangod sa disruption sang normal electrical system sini.
3: Mm-hmm.
4: Suno sa isa ka medical article sir GP ang atrial fibrillation kag heart failure duha ka kondisyon nga nagamanifest sang arrhythmia.
3: Mm-hmm.
4: Ang associated sa excessive amount sang reactive oxygen species. Tikabalo ka kita kung ano ang pangontra sang oxidative stress.
3: Mm-hmm.
4: Siyempre, ang antioxidants.
3: Uh-huh.
4: Ang mga tao bilang palakaon gulay, palakaon prutas, mm-hmm, malayo gidaya sa problema sa kurason. Pero kung palakaon kaya karne, palakaon ka mga mantikaon, tamis, at problema kurason gidya.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
4: Ang DTX 500 kag Mighty C ang may mataas nga antioxidant properties. Amo na nga hindi ginaya madula sa inyo nga lifestyle pag-prevent sa mga pila ka mga balatian ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C para makahatag sang nagakaigo nga protection sa mga cardiac cells.
3: Gusto madamo sang possible ways nga magresulta sa arrhythmia ang mataas nga free radicals. Isa na diri amo ang pag-alter sang reactive oxygen species or ROS. When you say ROS, that's free radicals, ah. Sa cardiac ionic currents nga mo ang naga-control sang heartbeat, may electrical pathway na siya, no? Conduction pathway. Ini man ang naga-promote sang cardiac fibrosis. Over time, ini ang naga-damage sang mga cellula sang heart, leading to more serious heart conditions.
4: Mm. Although, Sir JP, kalabanan sa mga kaso sang arrhythmias and benign like simple palpitation kag mga cases sang extra beat, no? Apang mayara sang mas delikado kag life-threatening kaangay sang ventricular tachycardia nga pasimbol man mangintunaan sang sudden cardiac arrest or gitawag na heart attack. Amo na nga dapat proteksyonan gid ang heart. Magkaon da mo prutas, utan, may mataas nga antioxidant kaangay sang colitis na sa atong.
3: Colitis, no? Spinach.
4: Broccoli, pinya, berries, avocado, walnuts, kag siyempre, kung gusto mo mas kumplito kag piho nga mataas nga antioxidant nga content, tiadlaw-adlawon mo gidang inom ang DTX-500 kag MyTC or PureC.
3: Husto. Kaysa DTX-500 kag MyTC, hindi lamang heart mo ang makabinipisyo, kundi tanan actually ang mga cellulas ang lawas mo.
4: Yes. So, correct nga, Sir JP. Take for example, ang diabetes. Ang consistent nga pagtaas ang blood sugar level sa dugo ang nagaresulta sa hypertension kag pagkadamid sa coronary arteries. Kung adlaw-adlaw kag inom DTX-500 kag MyTC or PureC, sarang nga mapanubo sini ang blood sugar, mapunggan ang pag-oxidize sa mga bad cholesterol, magatinlo ini sa imo dugo kag alagyan sini, gani kaya niya ma-prevent ang gitawag hypertension. A healthy blood vessels equates to a healthy circulation and of course healthy gid nga kurason. Assurance nga mahatag sang power combination sang DTX-500 kag MyTC, te heart mo na ang nakataya ya. It's all about living longer and staying younger. Di syempre, DTX-500 MyTC kag PureC lang gid ang sabat sa sina nga problema.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
5: DTX-500 na.
2: Ang DTX-500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX-500.
5: Garantisado.
2: DTX-500.
6: DTX-500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
6: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
2: Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso,
6: mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio,
6: uno sang MCTs
2: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
6: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
2: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sang akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
6: D3
2: you may VCO
6: you may D3.

0: PTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa PTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: PTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: PTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang PTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa PTX Coffee Mix.
0: PTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mighty C, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalanluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalanluya.

0: tabuyan. Kadang wala pa kay inom sang gluten na galabwa kon sa nawan kag ang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulig ta sa kalawasan.
1: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
2: Iba

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: KK5 News FM. News FM. Welcome back mga KK5 sa programang El Castigador. Check na si KK5 Red Salgado. May isa kag granada nga na-recover dira mismo sa may barangay Singkang Airport. Tiyara na sa kustodya sa nga EOD Provincial Office. Check tabi si KK5 Red Salgado siya sing balita. KK5 Red, aran siya? Ang balita ni KK5 Red, dulong mas kalawaan sang mighty seed, alkaline base, vitamin C, nagkababakod ka nagpaptik sa aton sing immune system. KK5 Red, i-balita mo!
1: Yes, KK5 Red, may hapon sa aton sa mga tagpalabatin sa programa ng El Castigador. Sa nagigat ganlaw, Mayo 13, KK5 Red, ramang pasado, ginilas 11, dira sa may barangay si KK5 Red. May nasa puwag dira KK5 Red, ang mga barangay tanod sa isa ka apple type nga granada. Kaya sa rin kumon rin sa ato rin niya sa probinsya KK5 Red. Ining apple type nga granada, ang may ara man sa nga pineapple type nga granada. Pero galing suno sa mga eksperto, ang aton sining explosive o organized disposal. Ini sa KK5 Red, ang isa ka sahing isang apple type nga granada. Nawigit na KK5 Red, kating KK5 Red, di mahilagid kaya siya ang wala mahampangan sa mga kabataan. Kating ikumpirma KK5 Red, service involved pa. Amo rin ila, sinigapag-insend eh, siya nasambit ang granada KK5 Red. So hindi siya, ginikuha ini sa mga barangay tanod, ang hindi siya KK5 Red, ang gindala nito sa barangay hall. Nagtigil patawagan dahil sa Police Station 8, kaya dito kay Brown si Katuan sa EOD. Kaya dito nag-compermar yun, service-able nga granada.
2: Kaya ilikan niya delikado, sa pagka... Delikado, KK5 Red, kaya madubduban mo itong nag-pang-strafing sa isang balay, tapos nalipatan yung granada niya, na bit-bit niya tubla ka KK5 Red, no? Kaya nabuta na dala sa slakyan, lumupok to, ubos sa tanan.
1: Amo na gani kay Dolores Delicado ni sa dagating isuli sa dira mismo sa dalan dira sa barangay Sigang Airport to kay sa dira sa may magsungay kay Kevin Rods may mga kabataan at isa nga nagalabay balat kay basi masalaan si nagalang panganan pag kuno ukson mo kuni ang pin si ni Kevin Rods din Hector Ginsorya sa ato ni Police Captain Alberto Sardua nga aton sa nga pamuno siya nga EOD diri sa probinsya may ara kalamang gali ni Kevin Rods 5 ka segundo kada dapat iniya kun lima ka segundo dalhagan ka dayo ni apoy mo ni kada kun paghaboy mo ni kun makabus-kabus ka mga 10 metros lambot kasi ni
2: sus my goodness
1: nagadala dalgi kay mga 10 to 15 meters ang iya sini kuno nga lupok ka mahigo ka kay Fibrox eh.
2: So dire so no posible ka kay Fibre daw na wigit or ginhaboy dira na naman.
1: Well, actually, sa initial nga investigasyon sa kapulisan, duha actually, apro ang mga pumulo yun dira sa lugar, sa loob sa ila, posible nga samtang nag-motor-motor, ba, simbala na wicket, at KK5 Red, amuna ang, ang initial nga informasyon ikan sa mga pumulo yun, pero nagpati man na kapulisan sa ila, sini nga initial nga investigasyon nga posible, masimbala gin-wicket dira, KK5 Red, kinbutang bala, kagdati, masimbala may ara, at sila sa nga, kontrabiyor, masimbala may tabuon dahil sila, pero galing kiti kung nabutang dira kay KK5 Red ang wala malangin kuhaan sang pintin wala sang intensyon nga may ara sila sa tao dira ang gina-target so the COVID din posibilidad nga basi bala naga motor nabutang sa bulsa kag basi may posibilidad man nga nawigit kay KK5 Red pero garanti karon aray na niya sa kwan kustodiya sa aton sini nga EOD dire sa probinsya ang katalana ini sa KK5 Red nga pag palukpon sa kumbaga pa, binat-schedule mo na KK5 Red kung magnamo na na yung mga explosive ni ila, sinikunok ni KK5 Red na matipon, pin-schedule na nila, agod nga ti ipalupok sa isa kalugar. Usually, layo-layo na eh. Ang sa madumduman ito sa mga nagliligat ng mga tinuwig, yung mga AOD, ng mga disposal nila KK5 Red sa mga lagyo, mga bukid, ng mga lugar. Kay siyang una, sa grad ng peace sa may barangay Langila na namunamo, naghambal nga doon may nagsinigabong kato may ara sa domicile nga nagtupa.
2: Sus, may good.
1: mo to nga na kumpirmar naton sa EOD nga nagpalupok sila galiya sa mga explosive man dira sa may barangay Alangilan kay Kitab Rods. Pero ari to mapian na to ng bahay sa pahayag ni Police Captain Alberto Sardua nga aton sini nga pamuno sa EOD diri nga sa probinsya Kitab Rods.
3: Yang certain sir nga Granada dira nakita sa area sang ano sir sang singkang barangay singkang dira so apan rubing sang duwa katanod nakita na nila ang Granada sa higad sang dalan.
4: Okay,
3: karon ti it because nga hazard na siya nagtawag sila sang ano sang station 8 so sang pagabot nila sang station 8 nakita sa station 8 nga at least na nakita nila na may ganun na dagid man. So, validate na yung ano, information. Nga to, dagid man. So, ang asin nga Granada, sir, pagbintisyon ng grenade, ginpuka nila pagkato sa barangay hall katindala dito sa safe area. Oo. Tintawagan nila kami, sir. Immediately, nag-response kami dito. I-confirm ang gintawag nila. So, positive nga may ganun dagid man. Ngara sa lugar kundi nilagin na imbutang ang safe na safe Granada dito sa area. So, gin-response namon, sir, to render safe procedure na ginimo namon sa Granada.
4: Pero ini, sir, ang Granada nga na-recover, sir, nang kwan pa niya nang nang active?
3: Yes, sir. So, in terms, sir, ang term ginagamit na is serviceable siya. Serviceable siya, it is capable to explode, no, in normal operation. So malupok siya. Pagingkuhaan mo sa sangpin.
1: Ito ba yung sipayag ni Police Captain Sardu ang ating service able ang ilan sinig a term. Kag inigiling ang Granada, Kevin Rods, 1 MK2 fragmentation hand grenade high explosive kikipimran sa muna ng ilan sinig a term sa apple type nga Granada. So muna sa picture nga itong sinigin padala kikipimran sa do kadaan sa actually. May mga portion dira kay Febrons nga doon katuktukon na pero ganikiti isunod sa kaisira sa duwa tuktukon man ang iasinig at sura pag kinakas mo ng pina matamodamo minsan nga posible nga magkalamatay kay Febrons.
2: So ma-identify na sang EOD kay Kipib Red kung iyan ay ka-issued sang army, police o nanuman?
1: Wala pa nila actually ka Kipib Febrons matumod kamanti ang investigation kung rin ara sa police station 80. Padayon pa rin nila gina-check kay Febrons sa good to tea matumod kung sino ang panag-iya sa nila kapati-pating backtracking sila isang kapulisan sa mga CCTV kay Febrons ang padayon pa nga ginahimo nila but so far hindi pa nila ma-determine kung ini siya issued sang army issued din siya kapulisan hindi pa gid matumod kay Febrons.
2: Sige, salamat kay Kipib Red.
1: Salamat kay Kim Rod sa buratong sininga balita ang madulong sa programa nga El Castigador na dulog sa ato sa Power Trio nga atong sininga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio and VCO nga atong man sininga DTX BT Soap sa may ko na nakapanit may aras sa kanapap muli po kagakmi magamit lang DTX BT Soap dasig na resulta maging kutis artista ka pa kag atong sininga DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kaupon si Patrol si K5 Santiralio sa si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. Madamo salamat kay K5 Red Salgado. Actually, pertik delikado ang Granada mo. May mga Granada ng mga tao di man. Okay lang ako niya ka-autoridad nga nawigit. At hindi ka black hulbaan ako. Pero kung tingnan common tao, may mga bit-bit kag nakabakal Granada, delikado na. Sa mga nagahupot Granada, hindi man lang kamu autorisado, hindi man kamu uniformed personnel, ipanguli nyo na kay base lumupok ng balay nyo, wag tang kamu tanan. Kaya gisa pa kung madakpan kamu sa mga autoridad na huwag nabla piyansa. Oh, hindi ka na niya kasi nga maplibargin ko, ma-bail ko. Ay, non-bailable ina nga kaso kung may makuhaan sa imo sang explosive nga Granada kag ini-device dira. Ay, bahala. Kamuda. This time, check ko basic ka K5 Carla Defensor Longa. Kay Kaina, nagpatigayo na sang send-off ceremony para sa mga atleta sa palarong pambansa. O, dira mismo sa may NGC. Tigi pangunahan gito ni ka K5 ni Mayor Greg Gasataya. Di ko may send-off ceremony ang mga atleta nato ng K5. Doon may send-off ceremony man. Iba si kung masuya naman ng iban. Kasi kung mahambal man sila, oy, di pa send-off ceremony man sila. Mahambal naman lang ko, ano, labot nyo. Able man yung company namon. Kung ang Granada is service-able, ang kampanya sang K5 News FM, able man niya nga makapadala sang empleyado sa Agusan del Sur. Di ang ipadala ko to, hindi lang niya basta yung witty-witty nga reporter. Ang akon si nga Chief of Reporter, si ka-K5 Red Salgado kag ka-K5 Berto Gakit. Check ta si ka-K5 Michelle. Hindi matawagan si K5 Carla. If hindi siya matawagan K5 Ethan, the protocol is try gamit sang Viber o kung Messenger. If hindi pagid, so meaning problema na to dito ni Carla. Sige, check ta mga K5 yung ibad pa nga mabalita. Uy, nagpamati subong. Alas 5.21, nagpamati subong si Police Colonel Eugene Rebadomia. Ang City Director sa Bacolod City Police Office, si Police Major Elmer Kuya Bonilla, si Police Lieutenant Colonel Leo Stopa, Kuya, may hapon sa inyo. Si Wills, Michelle, check ta si KG5 Michelle, sa inyong balita. KG5 Michelle, please stand by. 5 News FM, live report. KG5 Michelle, ibalita mo.
5: KG5 Rod, sa angot yan, no, sa
2: kaya pala, yung akin. Michelle? O, kaya pa, Michelle? 3 minutes na ako nombal ni Ethan. Simo, at tagi simul niya, gaan niya ka kuno 2 minutes na lang bilin. Go!
5: A good trip, Mang. So, anyway, ginahandaan ano, kay Kepa Broad sa Office of the Civil Defense upon OCD Negros Island Region in case no maglabot ng gidbala sa worst case scenario ang aktibidad sa Vulkan Canlaon ka kay Kepa Broad kaangay na lang sa posibleng magmatik eruption bangod sa crater glow o kunining banaag balangan na kitaan damlag lang sa baba sa Vulkan ka kay Kepa Broad. So ang sitwasyon sa karon sa nasambit nga vulkan bangod sa crater glow though may mga ginabihon na sila no nga mga parameters bala ka kay Fibro agod nga si hindi bala maglabot sa malala nga sitwasyon ilabi na no ang mga residente dira nga maapektuhan lapit sa tiilan sang vulkan kay si ginabdabaran man ini nila isa pa da no kay tibay ang iya bala nga activity do kaangay sang vulkan mayon kay kay Tol si kabudlay
2: kay Gibe Michelle kumusta to gali ang ang kundi nang may sunog to sa may kanlaon kumusta na palong na to.
5: Yes sir, napalong ang sunog pagi sa pagtupa sang ulan kay Kay Five Rods dalikdan ng mga like sa end of the month sang tinalikdan ng bulan kay Kay Five Rods. Kaya si kumbaga do hindi siya makontrol kay si kagulangan kag masaming daw mga inabalang mga
2: hindi ka man to kapadala fire truck. Why
5: man? Oo,
2: mayo konsili nga US na kay bisan US ganing wildfire na diawan basta Japan palong. May kun may ban nga nagahakot lo nga may helicopter sang ano na tubig. Ting ato niya sa liglan tatiya sa kwan sa ulan.
5: Oh, tinayo na lang kay nagulan kay Kay Fabron. Amo to nga napalong ang kalayo dito ya sa Canlaon. Ti ini bunga sang pag sunog-sunog na bala kon paaso sang mga
2: kaingin na.
5: Oh, o nang ilan nga mga hani bala kay Fabron daw. Si at least no, nagulan kay gati tigayon nga napalong atong sunog. Ba't naglabot din sa 150?
2: Why gabi na nga sinyas ni Itan niya, why na kuno oras? Niya technical. Sige.
5: Time out. Anyway, kay Kepa Ross, balita gikan sa my provincial capital nga ginadulong katon sa Calwan sang MyTC. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM live report.
2: Grabe man na magsinya si Itan na matyago do, double technical foul na ba? Wala galing panahon mga kay K5, bantayan karon ha ang masunod ka pala tuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side kay K5 Ethan, kay K5 Adrian. Ako naman yung si Kubos nga lagad si kay K5 Ronald Spalma nagpabilin sing isa kambalanon gikan naman sa Biblia sa Romans chapter 8 verse 31 says, "What shall we then say to these things? If God be for us, How can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon bato sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Every bio, every newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mayong gabi, siyudad sang Bacolod, kagprobinsya sang Negros Occidental. Nagapalaig na ang D3 Bio Evening News ka sininga Biyernes, Mayo 15, tuig 2026. Makita ka mabadiyan kita live sa mga official Facebook pages. K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagbabadiyan man kita sa mga radyo sa frequency nga 101.5 MHz. Sa mga headlines sa Dungaman Skalaman, sang Mighty C ang Alkaline Base Vitamin C. Sa balitang lokal, 1.36 milyones ka pesos nga shabu na kumpiskar sa Bacolod. Samtang nga double tire nagbunggo sa poste sa syudad naman sang Bacolod. Sa balitang nasyonal, USAA Aplaska ginako nga nagpalupok sang warning shot, suspendido. Kag sa balitang international, 21 ka mga Pinoy crew sa MV Hondios nga apektado sang hantavirus outbreak gin quarantine sa Amsterdam. Kag sa balitang sports, Alex Ayala maghampang sa Strasbourg Grand Prix. And sa balitang entertainment, Andy Eigenman nagaugyon sa mga lokal nga nagapamatok sa mga Israeli tourists sa Siargao. Sa aton sing mga detalye sa aton sing mga balita lokal, ang balitang lokal dulong mas kalawan sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balitang lokal. Balitang balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: Nakumpiskar sa sangkapulisan ng 1.36 milyones ka pesos gabalor sa ginasuspit sa Ansyabu sa Puroka, Lison, Barangay 1, siyudad sang Bacolod, sinigid lamang nga Biyernes. Nagabugat sang kapin 200 gramos ang nakumpiskar nga Ansyabu. Ginkilala lamang ang mga suspek na Sanday Ramel, residente naman sa Bitan nga Barangay. Samtang isa ka motorista nga nagapaandam matapos malitan sa mga nagapanghaboy sang bato sa kagbutelya sa dala naman sang circumferential. Suno kay Rulin Ali Garbes, ginabalabagan sa nalagko nga mga bato ang dalan kag ginahaboy ang nagalabay. Nakaangkon sa mga pila sa baga si Ali Garbes bangod naman sa pagpanghaboy anti sang Bangga Alakaygan sa banwa naman sang Ibi Magaluna. Apisar sang natabo, nagapasalamat ini nga wala ini matamaan sa ulo bangod nagasoksok ini sang helmet. Sa dugang pangamabalitang lokal, nasunog ang kapin pito ka mga balay sa Purok Malinawon, banwa naman sang Toboso Negros Ori Occidental. Kaina sang kagahon sininga Biyernes. Sunod naman sa nakasaksi sang sunog, naglawig sang 45 minutos ang insidente. Himo sa light materials ang mga balay, rason nga madamo sa mga balay ang nahalitan. Sa dugang pang mga balita, maswerte nga nakadaog sang 35 milyones sa pesos nga jackpot prize ang isa ka Negrosanon nga solo parent matapos nga gintaya sa loto 642 ang iya nabilin nga 50 pesos sa bulsa. Suno sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO, nagalin sa Negros Occidental ang lucky winner nga nagdaog sang jackpot sa adtong klinikdad nga Mayo 2, tuig 2026. Pahayag sang nakadaog bago lang siya tapos pangumpra sang nagdesisyon siya nga itaya ang nabilin nga 50 pesos sa iyas nga bulsa sa nagwa ang winning number combination nga 22, 34, 42, 19, 3, and 25. Hindi man makapati ang lucky winner sang nabiluan siya ang nakadaog sang jackpot matapos ang 15 katuig nga pagtaya niya sa loto. Plano man sini nga gamito ng kwarta nga nadagan para sa ilang negosyo kag edukasyon sang iya sini nga mga kabataan. Samtang nga granada nga natukiban sa mga tanod sa may Barangay Singkang Airport padayon nga gidimbestigaran sa kapulisan. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Red Salgado.
8: Padayon pa ang ginabistigahan sa Police Station 8 ang nasapon nga granada sa Barangay Sikag Airport sa Tumayo 13 pasado alas 11 sang gabi. Ginsiling ni Police Major Lindon Manila pamuno sa Police Station 8 nga ang granada nga nasapuan sa mga barangay tanod ang gin-turnover na sa Explosive and Ordnance Disposal sa probinsya agud dinhi ang matagok ang para mapalayo ang mga pumuluyo sa peligro. Ginapatihan sa mga pumuluyo sa lugar nga posible ini ang nawigit sa mga naglabay sa lugar apang ini ang ginaimbestigahan pa sa mga kapulisan kalakip na ang mga CCTV agud matubod ang persona sa likod sa nasambit nga granada. Ginkumpirma ni Police Captain Alberto Sardua pamuno sa EOD sa probinsya nga service able pa ang apple type ng granada kag may kasarag ini nga maglupok kag malapot ang pumuluyo tubtub 15 metros.
9: So maari na sa dire sir sa may explosive storage naman sir para safety siya for future major disposal ngayon mo naman sir i-dispose na ni sila tanan.
8: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Samtang send-off ceremony kag distribusyon sa allowances para sa mga atleta sa palarong pambansa, ginpatigayon subong adlaw. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
10: Send-off ceremony sa mga atleta para sa palarong pambansa gimpatigayon sa Bacolod City Government Center Lobby. Kag nakabato naman sa mga allowances ang mga atleta. Ginpatigayon ang send-off ceremony kag distribution

0: For those from Ireland, I'm on the point of the day, and I must contain some architectural education on a 20 or less about 20,000 plus.
1: Erica Sapaya nga magapadayo ng suporta sa siyudad sa mga atleta. Ini si KK5 Carl Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Ang Balitang National ay dilumas kalawan sa D3 Bayo. Ubo kag sipon, kag trangkaso iga D3 Bayo mo. Sa detalye na sa mga Balitang National, suspindido sa karon si Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca sa sulod sang anum kabulan, sunod naman kay Ombudsman Jesus Crispin Rimolya. Sa kangtana naman nga preventive suspension sa kinagamo nga naglunta sa Senado sa tugtaligdan nga Miyerkules sa Mayo 13. Rugang pa ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matimag, ginakabigman si Senator Robin Padilla bilang person of interest angot sa lokasyon ni Senator Bato de la Rosa matapos ini nakagwa sa Senado apesar sa ginpedalom ini sa protective custody. Samtang ginpasaka man ni Senator Benigno Bam Aquino IV ang resolution number 397 nga luyag magapaligayon sang maidid nga investigasyon sa tabo nga pagbayluhan na isang lupok sa Senado agod nga may baluan kon may kakulangan sa mga lahi kag koordinasyon ang mga ahensya sang gobyerno kag security protocol. Ginhatagan sang nagakaigo nga samtang ginapanugya naman sang Senado nga dapat mag-aligmat sa premises sang Senado. Sa dugang pang mga balita, ginataga naman sa nagakaigo nga pesticide ang mga plantasyon sang tubo sa Visayas. Agod nga matap na ang paglapta sa mga peste o kon red stripe soft scale o insect o kon na RSSI. Sunod naman sa Sugar Regulatory Administration o kon SRA, kapin 1,080 ka mga hektarya sang katubuhan sa rehiyon nga apektado naman sa pagdagsa sang RSSI. Ang mainit nga panahon ang gitunaan sang bagga sugod sang paglapta sa mga peste kon importante nga maghimo sang temprano nga tikang sa pagtapna sa paglapta sang RSSI sa iban pa nga mga talamnan. Ang mga katubuhan sa Capiz, Iloilo kag Negros ang naapektuhan sang nasambitan nga peste. Sa dugang pang mga balita, na bato naman sa mga empleyado sang gobyerno ang ilasing mid-year bonus o kon mag sa mid-year bonus. Sugod sini nga Biyernes, Mayo 15, sunod naman sa Department of Budget and Management kon DBM. Mayara naman sang 63.455 bilyones ka pesos ang ginalukar sang ahensya para naman sa mid-year bonus sa kapin 1.9 milyones ka nga mga sibilyan, militar kag uniform personnel sa bugos nga ahensya sang gobyerno. Siling pa ni Secretary Rolando Toledo, ginrelease ang pundo sang bonus sa pagsugod sang tuig agud masigurado nga mahatag ang sabitan nga bidipisyo sa insakto nga tion. Samtang subject naman to approval ang mga lokal sa nga sanggunian ang pag-release ng kwarta sa iban pang mga empleyado sang gobyerno. Ginakaakig naman sang pamilya sang drug war victims ang pagbiya ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado sa tugtugan nga Huwebes, Mayo 14. Si Senator de la Rosa ang ginakabig nga wanted sang International Criminal Court. Tuma naman ang kaakig ni Lori Pasco sang Rise Up for Life for Rights sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Bangod wala gid dakop si Senator de la Rosa. Si Pasco ang iloy nanday Crisanto Caguan Carlos Lozano nga napatay sa tunglaigdan nga tuig 2017 sa police operation sa War on Drugs ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Samtang ginpahayag naman ni Dalia Quartero iloy ni Jesus nga ginpatay sa tunglaigdan nga 2019 sa Baybas operation nga dapat mapanabat si Ronald Bato de la Rosa.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Ang balitang international dulumas kalawan sa klinika DTX 500. Ang DTX 500 ang mayara sa mga baskog na antioxidant na nagaprevent naman sa liver damage. Sa detalye na sa mga balitang international, gin-quarantine sa karon sa Amsterdam, Netherlands, ang

0: 21 tanan ka mga tripulante sa cruise ship nga apektado naman sa Hanta virus. Sunod naman kay Department of Migrant Workers kung DMW Secretary Hans Leo Kaknak. Samtang ang 17 kay ban pa ang iga-quarantine man sa pagdungka sang barko sa Rotterdam sa Lunes sa Mayo 18. Dugang panikakdak nga magadugay sang anong kasimanang quarantine apang wala pa sang kasiguruhan kung saan o ang mga ini makapauli sa pungsod Pilipinas. Ginklaro man sang otoridad nga negative sa hantay virus ang 38 tan ka mga crew sa sambitan nga cruise ship.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Ang balitang sports na lumas kalawan sa inyo sa Klinika Day of Fresh. Alex Ayala magampang sa Grand Prix. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuez.
2: Nakadaog sa mga medalya ang Pinay weightlifters sa Asian Sub Juniors and Juniors Powerlifting Championships and University Cup sa China. Inisanday Lyra Silvano kag Kiza Naral nga nakahimo pa sang bag-ong record. Samtang magapartisipar naman ang Pinay tennis player nga si Alex Ayala bilang qualifier sa Strasbourg Grand Prix. Magasugod na sambit nga pahampang sa Lunes, Mayo 18. Ini ang kasunod sang Italian Open, kundi inaluto si Yala sang world number 2 nga si Elena Rybakina. Para sa balitang sports, nga gadulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Ang balita nito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag sa ato sa balitang entertainment, Andy Aiginman nagaugyon sa mga lokal nga nagapamatok sa mga Israeli tourists sa Siargao. May kampiyon nga balita si Kaki 5 IV Cordova.
3: Nagpabutsag sa reaksyon ang aktres nga si Andy Aiginman angot sa ginaligar nga pagpanakit sa mga turista sa komunidad sang Siargao. Ini matapos nga ginreklamo sa mga lokal ang ginpatihan nga pagpanakit kag pagpangguba sang pila ka turista nga Israeli sa isa ka cafe sa isla. Sa Instagram post sang aktres, ginsiling ni Andy nga nadismaya siya nga makita ang mga lokal nga intensyonal nga ginadaog-daog sa ila mismo nga lugar. Sa isa pa ka post nga ginshare sang aktres, ginpatigayon ang isa ka pagtipon. Kaupod ang tag-iya sang cafe kag iban pa nga naganegosyo sa Siargao. Sa presensya sang lokal nga gobyerno agud istoryahan ang nasambit nga insidente apang wala nagpakita sa inisyatibo ang Israeli ambassador. Gani ginapanawagan sini nga mahatagan sang pagtaha ang mga lokal kag mahatagan sang atensyon ang reklamo sang komunidad. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Ay grabe man is layo nga mga abi kuya ang mga Israeli, ang mga mabuot nimo. Iti when we say Israelites, daw sila niya ang bida, perbis Biblia, di ba? Mga Palestinhon, namuning mga kontrabida, nag-persecute sa mga taga-Israel. Subong niya galiya, may aragaling nga mga Israeli man, yung nagapanakit, nagapangguba, I don't know, nagsaka, nagurong hangin sa utok nila. Do pareho man sa iban nga mga alpha kami, ha? Kay siyempre kalyado ang pungsod Amerika. Kabay patuod nga tagaan sa nagakaigo nung atensyon sa imbahada sa Israel, mapalabot sa ila ang ining mga reklamo sa mga taga Siargao. Ikalaw ay tuod nga imo na lugar, ikaw pa yung daog-daugon. Dabo pang kung mga abyan ng mga foreigner ng mga mabuot, kalabanan din rin sila nag-subreherget, nag-tuman sang layi kung sa diin silang mga lokalidad. Kay di niya Israel nga pagusto kato yung pangguba, kung nanadgay mo yung war-free ka, nanad ka magkapot imo isang armas, hindi ka dis Pilipinas. Kag to kas Pilipinas, mag-enjoy-enjoy, bla. O, hindi ko pa mati si Ma'am Bing Selfin, Merlita Malvas, Mary Ann Olvido Salovido, no matter who Lizelle, si Veronica Delgado Recto, nagpamati man watching live sa Purok Ray Vargas Sitio Kali, Ilog. Mila Persitio, Matamilok, Barangay Isyo, Banos, ang Kawayan, nagpamati man. Irene Palermo Rodriguez, mayang hapon. Happy weekend, mga Kaki 5 from Gina Burha. Romar Duran, shoutout lang si Rod sa Duran family diri sa Hinigaran, nagamonitor man. Salamat sa si Romar, taga Hinigaran, kag di pa pang Romar, isa taga lugar ba. Nagpamati man si Ma'am Big Selfine, kag si Ma'am May Dagay, si Papang June Ramos, Lydia Willan, nagpamati man si Papang Eduardo Jojo Galuna. Mga kaki-5, ibamuyad tong mga dalagko ng mga balita subong nga Biyernes, Mayo 15, tuig 2026. Sa pangalan sang men and women, sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon si nga CEO nga si Doc Ramil Uy. Padayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon Facebook pages sa ngalan ni kaki-5 Jean Shatita. No, go ahead kaki-5 Berto.
4: Kaki-5 Rod, pa-flash report lang kita. Isa ka bangka subong ang nalunod o kung nagkapan sa bahin sang Guimaras, Pulupandan nga area. Kaki-5 Rod, sa sining mga tinion, nagatigayon ang search and the rescue operation sa atong sinakapulusan. Again, flash report lang kita.
0: Ininga bangka, Kaki-5 Berto, passenger bangka. Ni?
4: Passenger bangka.
0: More or less, kiti taga Guimaras ikaw, mga pila na bing sakay since nang mabangka. More or less lang.
4: Depende na eh. Actually, ang capacity sina, Kaki-5 Rod, siyara sa 70.
0: Uy,
4: kabilog.
0: Meaning, dako siya.
4: Pero hindi na everyday, kiti, gamay man ang galabay na mong. No? Kung mga Holy Week group, puno, mga ibang
0: so, butang gabi, average mga 40 to 50
4: mga diragdiragid.
0: So, nagkapan and subong ara na ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard. Bantayan ang mga detalye, Kaki-5 Berto?
4: Yes, bantayan ang detalye. Again, flash report lang kita bago mag-uto atong sininga programa. Isa ka ginapahayag, no? Motor bangka nga may mga pasahero, may bata pa to, may mga kabataan ang nagkapan sa may area sang Dagat, Guimaras, kag Pulupandan. Ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Kaki-5 Berto, ko naman si Kaki-5 Rod sa Palma. Para sa Kampiyon nga mga balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike,
0: K5 News FM.

0: ang pagtuon sa unang simanal na pag-usisa, pag-review o kon pagtungkad sa ngatong leksyon sa Eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay longgo nga translation o conversion sa ngatong weekly Sabbath school lesson. Ako si Pastor Luisito Tumado, inyong masunsun na host sa sining aton programang Pagtuon Subong. Ari ang aton duwa ka mga sinaligan diri sa School of Theology diri sa CPAC, ang akon subong nga mga partners. Ang una na akong pakilala sa inyo, si Pastor Delbert Intapanan. Siya ang aton nga Senior Church Pastor diri sa CPAC Church, kag isaman siya sa aton mga professors diri sa School of Theology diri sa CPAC. Pastor Delbert, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw, Pastor Loaya. Mayang adlaw sa aton mga kauturan kag mga nagugma kabiyanan nga nagasunod sa sining programa. Akong kamugi na tamyaw sa nagkalain-lain ng lugar nga malabutan sa sining programa kag nagasunod gid sa masunsun.
0: Yes, and that's correct. Damo gid, Pastor, sa mga sunod-sunod gid sa aton nga programa kada semana. Ikaduha na akong pakilala mga kauturan, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology, mga kauturan. Isa siya sa aton mga sinaligan mga kauturan, labi na gid sa mga doktrina nga aton nga ginakinahanglan sa aton iglesia. Wala sang iban si Pastor Christopher Birian Loaya. Originally alin mga kauturan sa Biliran, pero kabalo na gid siya mag-Ilunggo, kanami na sa iya Ilunggo mga kauturan, because dugay na gid siya diri sa Negros, especially diri sa CPAC. Si Pastor, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor Tumado, kag Pastor Hintapanan, kag sa tanan ng mga nagasunod sa aton nga weekly nga diskusyon sa aton nga leksyon. Kabay pa nga may madamo na naman kita nga matunaan sa sining pagtuon aton sining adlaw.
0: Yes, and that's correct. Madamo gid mga kauturan. Ara kita sa K5 News FM. Mm-hmm. Mabatian ini kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tutob alas 9 dira sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, diri sa Negros Occidental, bisan pa mga kauturan sa Negros Oriental and sa bilog ng kalibutan, pinagi sa Facebook sa K5 News FM. Sa hindi pa kita, Pastor Mangamoyo, ako na naitamiyon si Brother Abing dira sa mga Valencia Bukidnon, nakita na kita, kabay pa nga ang Diyos makapangayos sa inyo. Kaliban pagit, Pastor, ng mga kauturan, nga hindi na natin ma-mention na rin ito na Andra. Sa Guimaras, inyo gin-greet si Pastor Loaya, inyo siya nakita in person, pero inyo lang makita sa Facebook o kung sa YouTube. Pastor Delbert Marco, kabay pa ang Diyos makapangayos sa ito. Ato ni Duko ang ating mga ulo. Sa siningat iyon, kapasalamat kami Ginoo. Tungod sa imo kaayo, kag nga mo na mga natugyan, ini nga pagtuon sumong kabay pa. Ang pinakamanami gid magagawa sa amon nga diskusyon tungod kay ang balaan nga espiritu nagagamit sa amon tanan. Yes, upod sa amon nga nagatanaw kag nagapalamati. Bless us all together, Lord. In Jesus' name.
2: Amen.
0: Pastor Delbert, ang aton sadsaran nga teksto.
1: Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa Salmos Kapitulo 62, Salmos 62:8 nga nagasiling, salig sa iya sa tanan nga tion, kamo nga katawhan. Iula sa atubangan niya ang inyo tigipusoon, ang Dios dalang panaton.
0: Amen. Duha na kasimana ang aton pagtuon sang pangamuyo, prayer. Mm-hmm. Yeah, we had been studying about the 5 W's and 1 H of prayer. Mm-hmm. The what, the when, the where, the how, and the why. Okay. Aton padayunon, kagkaroon niya ang title sa aton leksyon, Practical Prayer, Lesson 7, para sa Mayo 9, tuntog Mayo 16. Yes. Pastor Delbert and Pastor Loaya, karon we will be studying the paano nagamit, paano ginsabat, kag kun ano ang ginhimo sining mga katawhan nga sa aton leksyon ari diri si Elijah, si Hannah, si Jesus, ang iyang pagtudlo kung paano kita mga muyo, and much more sa kay Daniel. Si Daniel ay sagit ka dako nga leksyon nga aton makuha saya how Daniel prayer life is a blessing to us. Yes, Pastor Delbert, ano pa ginang aton nga matalupangdan sa sininga simana?
1: Aton matalupangdan sininga simana, Pastor, kung paano, yes, na mention mo na paano ang Ginoo magsabat sa aton pangamuyo. Kag magadugang sa aton disiplina sang pagpangamuyo, kun diin kita nahanuot nga bahin kag kun sa ano nga pamaagi kita masami nagapangamuyo.
0: Yes, and that's correct. Pastor Chris, ano pagid ang aton nga talupangdan sa sininga simana?
2: Sininga simana is about practical prayer, no? Ang may topic man ta nagligan nga prayer warriors, pero diri sa aton nga leksyon subong sa lesson 7, ginapahibalo diri nga prayer is not only a theory.
0: Yep. Karami.
2: It's not only a theory, kinahanglan ma-apply siya practically.
0: Yeah.
2: Amo na diri ang
0: it should be a part of our system, a part of our Christian life. Kaya kadamo sa mga tao nga sila nga ako Kristuhano, ako ara kagalagad sa Ginoo, pero how about your relationship with God? Kaya di bisan si Kristo kani isang diri sa saduta, hindi gidya madula ang iyang paghatag iimplo on how to pray. And Christ's life is a prayerful life. Madiparahan siya, primi madakpad siya sa mga disciples nga gapangamuyo siya.
2: In fact, ang atong leksyon, pwede tamagres ang pamangkot, why prayer matters mo, nga kinahanglan gid mga muyo. Kay ang presentation sa atong leksyon is ang prayer is central to the Christian experience. Kinahanglan, may nabasahan nga ni ako nga line nga nagsiling nga ang kuan ko, no, ang life is not powerful when we pray less.
0: Yes.
2: Amo na bala nga kuan. So kinahanglan gid ang ano, damo ang prayer.
0: Okay. Abundansya.
2: So that abundance is practicality ba? Practicality,
0: yes, sa prayer. Kag may isa gid yang abatanon nga namang kutsakon sa una na dugay na to. Ayawan ko kagawin pala malas ko sa ang pamangkot siya, Pastor. Hindi bilang Ginoo is all-knowing. He knows already our needs. Bisan hindi pag nato ni yambal, kay balo na siya sa ating needs. Di nga ang yambal pag nato, nga ang i-pray pag nato. And that's ang iyang nga punto. Ano bala ang Ginoo, ano nang
2: malipaton,
0: kulang pansin nga hindi na lang niya nga isabton abi ang aton nga pangamuyo, o yatag yan na aton nga kinanglan nga despite we don't pray. So isa na sa aton mga salabton. Yes, Pastor Delbert, sa Monday at sa Sunday, Elijah, praying in crisis. Kabalo kita si Elijah sa Mount Carmel, ginsabat sang Ginoo ya pangamuyo. Pastor,
1: Yes, siling muna, Pastor. Praying in crisis. So, sana siling muna sa akon lang daw wala na sang crisis. Kaya nasabat na sang Ginoo. Pero, ano ang effect sa kay Elijah nga magbubuhat sang Ginoo mismo? After the great success, kag sang pagsabat sang Ginoo, kilala yun. It is unforgotten. Hindi na malipatan sa istorya sang Israel. Igin sa bat sang Ginoo ang iyang pangamuyo. And imagine, hindi lang siya sa tubangan sang mga profeta ni Baal. Those who ridicule prayer, sa pagkakaroon, naka-witness na sila ang Ginoo gid nagasabat. Pero sa kay Elijah, nag-lagyo siya. Kaya na-threaten siya sang hingabuton siya ni Jezebel. As if, para sa akon daw, there is a time in the point, may punto sa kabuhi ni Elijah nga daw siya mismo daw wala, daw unbeliever siya sa iyang sa answered prayer nga iyala nga na witness. Tapos ang prayer niya pagid, ito siya nag-retreat siya. Mag ato na to siya na retreat, ang prayer niya pagid is Ginoo. Tuma na ni. Pwede mo na kuguro ko o napahuwayan ako.
0: Nasabat mo lang.
1: Nasabat na yung pamuyo in that a wonderful manifestation. Pagka pagkakaroon, so ang sila niya sa Ginoo niya, Ginoo, patsya na lang ko.
2: Kinasabat na.
0: Anyway, fulfilled na.
1: Fulfilled na. Na.
0: Imagine ha, sobra 300 ka mga prophet, they all play for praying, pero wala aging sabat. Saan siya na pamuyo? Isa lang ka-click. Sabat, yes, pastor pa dayo.
1: At the same time, I don't know how does unbelief creep in into his heart nga mahimo ganito sang Ginoo, tapos sa karon nga siya, protektaran siya, do, ni Ginoo, do, pamatpatsyon gid ko to how, appeal ko to.
0: Yeah, pastor, magawin ko na. I don't know if that is unbelief or fear.
1: Yeah.
0: Sa akong daw, hindi unbelief kay tigapati sa mga. Pero sa pagsabat sa pangamuyo siya, tapos nga nasabat, nagtubo ang kahadlok. Pastor, do you have some?
2: Padayon na to, anay pastor, ang kuan kay may share ko karon nga nga lesson atong sa inyo anay nga nga punto.
0: Ang akong din nakuha, pastor, Pastor Delbert, si Elijah. Nabatsyagan niya, even though answered prayer. Ha? Imagine na, everybody, ginpamatay ganitong mga propeta. Ito, di ba? After niya ginpamatay ang mga propeta, dira nagtubo ang iyang kadlo. Ang akong din nakita, nga, ang idea ba, it is not easy to be with God.
1: Okay.
0: Kaya ti, amuna niya, ang balos, kaya ginpamatay ito mo, tinadlokan siya, nabalusan siya.
1: So, but his prayer right there, siling nga, mapatay na ko Ginoo. Pero ang sabat sang Ginoo is, prayer, it's fulfilled, tuma na akong kabuhi. Pero ang sabat sa iya sang Ginoo is, nga buhiyon siya. Kay gintagaan sa bread, inambalan siya sa angel, kaon ka. Kay ang imo na
0: lang. Hindi na to siya magkaon.
1: So sometimes, Pastor, when we are override with our emotions,
0: yes, and that's right.
1: Though wala na sang masunod pa, pero kabaluta, gatuuta, yapon sa Ginoo, but sometimes we are overcome by our fears. So, in that moment, we wish to end our life, but in a greater perspective, ang ginuugalan ng tao gali, kung ano pa ang mas labing maayo.
0: Yes, labing maayo. Kay, ang si Elijah, fulfilled na siya. Tapos na mo, imagine, yung sobra 300, kapit ko 350 versus 1. Di, daog niya, kagin pamatay pa dito yan.
2: Pareho na bala, Pastor, sa isa katao nga tigulang na pagkatapos nagapaiskwila pa sa mga kabataan, siling mga tawag isa, kung makatapos na ako mga kabataan, pwede na ako magpahuway. Mag-awa na ba na? Daw mo na ako na kay Elijah. Okay, tapos na ang mission ko. Ano pa Ginoo? Ano pa Ginoo? Kuhaan ako. Ano na ba lang kuhaan? Pero, ang punto diri is, ang plano mo, kisa hindi puyon sa plano sa Ginoo.
0: Yes.
2: Ang iya gusto is, kay diri sa atong leksyon, na-discourage siya mo. May discouragement ka na consider. Pero ang nakanami lang kay the time nga we are discouraged, ang Ginoo ginapabakod kita. So lain ang direksyon sa Ginoo kaysa iyang direksyon.
0: Yes.
1: Subong ko lang na tulupang dan, Pastor. Kung sabton ay hansang Ginoo ang aton mga prayers during the time of our discouragement, ano ay hano? So, subong ko lang natulupang dan. Amo ni ang prayer ni Elijah sa panahon sang iya discouragement. Kung sabat to bisang Ginoo according sa iya nga ginpangayo. But God is a tender, caring God. He knows us. Kabalugit siya sa, you are just discouraged.
0: Yeah.
1: He respond in a tender way. Until we are revived again to serve Him.
2: May na lang ani kay ang Ginoo pasensyoso, no?
1: That's it.
2: Kay kung kita tuguro masiling. Gisabot ko na ni pangamuyo mo, malain pa yung mga pangayo sa ako. Amo na pala nga, kuan. Kaling kay ang Ginoo, grabe gid ka patience. sa kay Elijah.
0: Amo na ang saton, sakto na pastor. Sometimes we have the tendency to give up everything anyway. Everything has been given, uncertainty ano pa. They ginokwa lang ko, but God has a plan. May plan mo. Si Elijah bata, tanon pa, bisan mga tigulan, God still a plan for us. Damo pa yun sa aton mahimo. Okay, double lagi ti damo panahon. Yeah. Si Hannah Pastor Chris, anong imo na talupangan? Yeah. Ang akong din nakita, Pastor, before you will answer. Okay. God's time is a perfect time.
1: Amen.
2: Okay, amen.
0: Yeah, kay Hannah. Ah. Kay tikapila sa mga muyo, daway ginsabat.
2: Lain man ni ang kay Hannah, kag sa kay Elijah. Kang Elijah, ang nangamuyo siya, sige da, sabat. Ini kay Hannah naman, sige siya pangamuyo.
1: Wala.
2: Pero dugay pa ang sabat. So ang punto sina is, ang Ginoo, may timing kung saan o sabto ng atong pangamuyo. Kis, Pastor Abi, nagapangamuyo kita nga, nagadiman kita sang time ba? Lord, pwede buwas na. Okay, pwede
0: karon
2: dayon. Pero sa case ni Hannah, nag-wait.
1: Amen.
2: So hindi lang gali ang Diyos ang kinanglan gali, ginatudloan kita sa Ginoo sang pasensya man.
0: Pasensya.
2: Amo na ginakis sa mi ko mabatian, patience is a virtue.
0: Yeah.
2: Labi na subong pastor nga ang mga tao daw hindi nakabalo maghulat.
0: Gani
2: kinang gusto na, gusto
0: labi na sa mga bata, no? Kaya di, sabtong na sa kaya.
2: Patience, ang ginatudlo sa kaya na din is patience.
0: Pero na generation, instant.
2: Instant.
0: Instant, no, no. Instant tao. Yeah. Di, ang Ginoo nag-tagman sa aton, sing kamay nga, try to change our mentality. Yes, Pastor Delbert.
1: Ayo, Pastor. No? Nadumduman ko ang bersikulo sa Manugwali, Kapitulo 3. Versikulo 11, siling sa English, kag may kanta gani. In His time, He made all things beautiful. Kung kaisa ang hindi mga matahom ng mga butang katabo sa aton kabuhi, natungod kay ginapilit naton sa aton panahon. Hindi sa panahon sa Ginoo, hindi sa timing siya sang...
0: In our, ano ni, sa aton yung nga timetable.
1: Yeah.
0: Oo, pi ang Ginoo yami iyaman siya. Pero ang kanamit lang di kay Hannah. Persistence siya.
2: Na lesson.
0: Wala gid siya naguntat. Because she keep on trusting God. Ti balaan niya nga ginuwa sabat gid siya. Galing ti hindi lang digidira dayon. So she keep on praying. Persistence siya. Yeah, pas
2: ang Dios nagatudlo sa kay Hannah sang patience.
0: Yes.
2: Si Hannah nagatudlo man sa aton sang endurance, persistence. Amo na bala ang ginatudlo ni Hannah sa aton nga mga amo nang practicalities ang prayer nga ginatudlo sa aton.
0: Yeah, we should be persistent.
2: Persistent.
0: Well, don't doubt God will really answer. Pero in His time.
2: In His time.
0: Not in our time. Not in our term. But God's term. Yes.
2: Okay.
0: Yeah. Yes, Pastor. Na sa aton nga Wednesday, ari na, Lord, teach us how to pray. Nagdemanda ang mga disciples.
2: And then Sa Tuesday.
0: And God said, when you pray like this. Yes, Pastor Delbert.
1: Ang ako na kuha sa sininga, Pastor, no? Because this is the Lord's Prayer. Nga gintudlo niya. But in the book of Matthew, si Ginoong Hesus ga-address sa isyu sang hypocrisy. Dapat ang aton pangamuyo is free from hypocrisy kag sang tanan nga klase sang pag you know, kay kung kaysa I discovered by myself sa akong kagalingon madiskubrihan naman kung kaysa aton pangamuyo tanan pangayo. So kung kaysa way na tagadayaw kag nagapasalamat sa iyang ginhimo sa aton, pero aton na lang is to ask. So kung kaysa bisan sa pangamuyo na lang naton do tikalon pa ta. Yeah, there is an illustration in the same chapter. Ngati hindi ka mangin kaaga isang prasiyo nga si gapangamuyo na siya, pero ay Lord, hindi ko pareha sa to. Okay. Pero ang ako lang di pastor nakita man isa ka butang kay ti ang math ang kag sa Luke. In Matthew it is more on a public teaching, but sa Luke it is more on private and personal intimate relationship upod kay Ginoong Hesus. Ang isa lang ako nga na-notice diri is it is about the honor of the Lord. Mm-hmm. I mean, na-mention diri, our Father in heaven. Mm-hmm. And then sila niya, hallowed be your name.
2: Mm-hmm.
1: So it means to say to honor your name.
0: Mm-hmm.
1: God answers prayer, I don't know, not because maybe we are persistent. Yeah, Hannah is persistent. But God does not answer because of what we have done.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang aton binuhatan.
0: Yes.
1: God answers prayer of who He is.
0: Yes.
1: Tungod kung sino siya.
0: Sino siya.
1: Because He is an honorable God.
0: Mm.
1: He answers our prayer. Mm. Kabalo siya kung ano ang pinakadabes para sa aton. But He honors only those who honors Him.
0: Mm-hmm.
1: So, pasidunggan niya man ato ang nagapasidungog.
0: Nagakilala
1: siya. So that's why this is attested by the verse when you say, hallowed be your name.
0: Yeah.
1: And thy will be done as it is in heaven.
0: Yeah. Mm-hmm. And diri bala Pastor Chris, Pastor Derbert, training our the Lord's Prayer. Mm-hmm. Naging tudlo sa mga disciples saya. May isa ko din nga nakita. Kaya na Pastor Delbert siling mo, nga daw sisinog kita kung mga muyota.
1: Okay.
0: Ang Ginoo nagahatag na, okay, we pray not because we deserve the answer to our prayers. Yeah. We are nothing. Kung tiyagsan ko tindog ka nga daw, amo man sa the same chapter, di ba? Atong publican kagang yung pariseo, Lord, okay, hindi kuya pariyo sa iya, I prayed 3 times, gata kuya tithes, hindi kuya pariyo sa iya makasasala.
1: Mm-hmm.
0: But this is Jesus, ato yung makasala was the one blessed. So, ang atong attitude in prayer, it is not that we, as if we God owes something from us.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Ang Ginoo mo, ang mangutangan sa atong kiti, we have done good, we help the church, we are elders of the church, mga leaders kita, grabe atong tithes, aton nga pagbulig sa kwanti, as if we deserve blessings coming from the Lord. So, hindi kili amuni ang atong attitude sa the Lord's Prayer na ginhatag, gintudlo sa Ginoo sa mga disciples.
2: Na ako nakita dari Pastor sa Tuesday, hindi mo lang statement nga, Lord, teach us how to pray. It answers sa imong nga gin-raise kagina nga situation ba lang nga may tao magsiling nga kinahanglan po ako mga muyo
0: ikabalong
2: nga kagibalo namang Ginoo sang iya nga sang aton nga need ano ang Ginoo limtano na
0: kulang
2: sa pansin wala mo na bala. Ang prayer Pastor based diri sa ginatudlo ni diri sa Matthew 5 ni is it is teaching us dependence. Kung na-express natin ang aton nga need sa Ginoo, but silingon, nagadepindi kita sa iya. Dira natin ginapakita ang gesture natin sa ginatawag nga dependence upon Him. Sa iya nga, kay pareho na sa kita, mga parents naman ta, kabalutas ang need sa aton mga kabataan. Kabalutas ang need.
0: Yeah.
2: Na may need sila, pero gusto natin ang aton mga kabataan, ihambal nila kung ano ang need nila. Para makita man natin kung how sincere sila sa ilang pangayo sang sa aton, di ba?
0: Kaya kung isa pa sa gabon ko na, kung isa bala, ihatag mo lang, wala sa nangayo.
2: Wala sa ano?
0: Kung di daw, bali wala.
2: Bali wala lang.
0: Kaya mapalubak ka, wala ko nangayo. Pero kung nangayo sila, at least, ila i-value.
2: Oo. That's it. Wala sila nga, pa, may kinahanglan ng kusubong ba? Wala ko kwarta. Pero kabalo ka na nga may need siya. Kaya nabalaan mo sa mga group chat, na-appeal ka sa mga group chat nga may need ang mga kabataan ninyo, muna. Pero hulaton mo ang imo nga anak na maghambal nga may need siya. Para makita mo how sincere siya sa isa pagpangayo niya. Amo mo na ang ato sa Ginoo, kung i-apply ta na practicality ta mo.
0: Yeah.
2: Practicality.
0: Practical
2: ang Ginoo, nakabalo na sang need ta. Pero kinahanglan ipangamuyo natin para makita niya ang genuine bala ang aton
0: nga desire
2: o sincere bala kita sa aton
0: intention,
2: dependent kita sa iya. Amo na ang gusto makita sa Ginoo.
0: Kaya isa pa gid before ako nang tagay Pastor Delbert, inabala ang gugma, love is not love unless you say it. Kay kun imo lang na tugot-tugon, that's not love. Pareho bala kung kaisa mo kita kita ng mga laki, open kita magambal sa atong mga asawa, I love you. Mm. Pero sa atong mga asawa, dogay po si post lang. No. Eh, there are times nga gadimandagin kuya kay Mrs. Tomado. Mm. Pero may lang ako gambal, I love you. Ti ako mong gusto mo ko. Di, ginanumayan ka magmamati, di ba? Ti ako mong mana. So, also tell me that you love me. Kaling gitsi mo ba? Kay, amon man na need. And that's the point.
2: So, gusto sang Diyos, Pastor, express na i-express ton, na. Ang aton nga need, even though, kabano na sa sangin.
0: Yes.
1: That's Pastor. Yeah, it's, it harp, I don't know if prayer affects God or does prayer changes God. I think sa ako lang siguro, prayer changes us.
0: Yes.
1: Why we need to pray, it is because it changes us. It does not change God. Ang himuon sa Ginoo sa aton. Actually, ini siya ang Luke chapter 11 ni siya. When you go to verse 5, may arada abyan eh. Nanuktok siya, pero wala siya ginabrihan kagintagaan. Pero kay nanuktok pagin siya. Kay hindi man to para sa iya, para man to sa iya friend nga nag-abot at midnight. And then this is the foundation sang verse naton nga knock and it shall be open, asked and it shall be given, and so on and so forth. So the concept of prayer sa sininga sistema is that nga the prayer that is answered is not the prayer of the friend who asked for bread. Hindi para sa iya ang iya ginpangamuy, gin asks, iya gin request, para sa iya nga friend. Mm-hmm. So, I mean, in that point, siguro Pastor, ang mas labing nga gina-answers ng Ginoo nga pangamuyo based sa kung sino siya, is not your prayer, but it is your prayer for your friend.
0: Yes.
1: For someone else, not for, hindi but para for sa... You.
0: For myself.
1: So that's why we need to pray for each other.
0: Yes.
2: Okay.
0: Isa pa gid before. Wala na kita time. Tiniblang ng Lord's Prayer. This is, you know, our Father.
2: Our Father.
0: When we pray, it is always we.
2: Yeah.
0: And then when we close, of course, when we close, it's not I pray, but we pray. Because ikaw ya ang gin-request lang for everybody. Your prayer is everybody's prayer. So you don't mention, Lord, thank you that you answered my prayer, or I pray. It's always, Lord, thank you.
2: We pray. You answered our prayer.
0: Our prayer. We pray, not I pray.
2: Okay.
0: So, amugin na pirmi ang ginatudlo ko sa mga akong mga estudyante about prayer. Ari na, wala na kita time. Well, praise, confession, request, thanksgiving. Pastor, normally, ang ato na ibalaan ng prayer is ang acronym ng ACTS.
2: ACTS.
0: Okay. A is adoration, C is confession, T is thanksgiving, S is supplication. Amo muna diri ang aton nga lesson. Pero may ara akong mabag-o nga, hindi paraan, ang word nga pray. P-R-E-Y. Amo muna, praise, repentance, ask, and yield. The same gyapon nga ano ni. The same gyapon nga.
2: Hindi na-aksa.
0: Hindi na-aksa. Na, we praise God, the same man, and then we confess, that's repentance, and then that's the time we will ask, and then give it to the Lord.
2: Yeah.
0: Lord, it's to you, it's up to you whether you answer it or not, and that's yield. Or Pastor Chris.
2: Nami ang kwandri, Pastor, nga ginatuddoan kita sa, anyway, Daniel was a prayer warrior. Prayer warrior gin man siya. He prayed before the crisis. Hindi lang kay mag-pray siya kung araw ng crisis. He prayed before the crisis comes. Ang nami diri sa iyang prayer, kay hindi siya self-centered.
0: Yeah.
2: Okay, may praise, may praise, may confession, may forgiveness, may request, may thanksgiving. That compose his prayer. Siguro mag-remind sa aton ang lesson natong subong nga. Base may ara ta dapat i-modify sa aton na prayer. Amo na blaho. Kay base self-centered lang ta kay sa aton na prayer.
0: Normally kung isaya direkta lang kita, Lord, give me. Wala ka nita naka pangayo ka acknowledge sa iya. Wala ka nita naka pangayo ka pa sa iluman. Direkta lang dayon, because that's always our thinking, that when we pray, give me right away. Yes, Pastor Delbert.
1: Ay, Pastor. But not necessarily nga kasi nato pangamuyo kumplituhon ta gid ning nga mga elements sa atong prayer, but nevertheless we need to content the to pour out sang content sang atong tagipusoon sa Ginoo as Daniel did. Kag si saon ta man ang aton ko galingon as there is a part of conviction dere, Pastor.
0: Yes. Okay, so Thursday, what are the time?
2: Thursday, okay.
0: Yeah. Why, when, and then what, whom, how, and where. These are all practical mga kauturan niya. Okay, why we should pray, at least ako na na-answer to Pastor Chris kayo na hindi magitanan. And then, when we are going to pray, yeah, when is God available. Yeah, God is available all time. Kita lang niya ang mga kwan. And then, what is the role of faith in prayer? Si kasakay Hana, kanyana, grabe kini ang pagsalig sa Ginoo. Wala gid siya nagpahuway because ang iyang pagsalig. With whom should I pray? Okay, say mo Pastor Kena, ang prayer sa the Lord's Prayer is not only for us, but for our brethren. Yes, how and so forth. Yeah, Pastor Delbert.
1: Yeah, Pastor, no, we need to pray with kita lang ba personal or with upod naton or atong family or with the church members as well as you have mentioned kagina sometimes ginarequesta to offer a corporate prayer that we should be address it as we. And much more, Pastor, I think we need to not only pray because prayer is talking to God. In the other way also, we need to study the word so that we will understand God.
0: Yes. Pastor Chris.
2: Gusto ko lang i-highlight, Pastor, ang there is a Thursday nga with whom should I pray. Kaya nadumduman ko ang prayer ni Moses Blatt, itong intercessory prayer nga ginhimo niya in behalf sa Israel. Nakita na akong dito nga true prayer includes concern for others. Hindi, ang prayer is not selfish.
0: Hindi lang imo. Lang
2: hindi lang imo. Kundi i-pray mo man sa aton subong, practically sa aton subong, as mature, ang mga mature Christians kuno, gina-pray niya ang iyang family, gina-pray niya ang mga church members, gina-pray niya ang mga friends, mga leaders, the lost. Hindi lang kay iya lang tanong kundi, itong ingod balay mo, bisan kaaway mo nga na, ginatudluan kita, nga i-pray aton nga enemy. So, it's not, ang prayer is not selfish, it includes others. Yeah.
0: And then prayer changes us.
1: Yes.
0: Amo tong-tong na. Kay ti kwanta mo may ayahon ta. Ti kun sa pray we will pray for others and then it will change our mind to be loving and to care for others as well. Sa aton why nakita pa na ho Pastor Delbert last take nimo and then
1: sa aton mga kauturan aton ninunduman nga ang sabat sang aton pangamuyo indi na base sa kun ano ang aton nahimo kag ginahimuon, indi na base kun sino ang Ginoo. He is an honorable God who honors those who honors him. Let us keep on that promise naton sa aton nga Ginoo.
0: Yeah, Pastor Chris.
2: Lastly, ang mabilin diri encouragement to everybody na prayer is not reserved for pastors. Hindi na siya reserved sa mga leaders lang or sa spiritually matured believers. Ang mabili natin is prayer is heaven's invitation to every child of God.
0: Amen.
2: So if you believe that you're a child of God, then you should pray. Not for you alone, but for others.
0: Mga kauturan, isa sa akong ibilin sa inyo mga kauturan, ang pangamuyo nagaliwat sa atong perspective, sa atong karakter, sa atong attitude. Kaya kung isa maiayahon kita, but Christ said, our Father, okay? So, tanan para sa tanan. The more we pray, the more it changes our lives. Sa hindi pa si Pastor Chris mangamuyo, mga kauturan, aton anay pasalamatan nining atong mga sponsors, Dr. Irwin and Dr. Aroda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Ibilen Tamoni, Ido and Femi Don Vandes, Junjun Luciano, and Goldie Juligi Jr., Norvin, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Pejedero and Ma'am Jenna Edero Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Sister Antipas Pidan, Ma'am Marlobel Hirota Lorin, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, and Dr. and Ma'am Ivy Rose, Ivy Hope Balidyong. God will bless you. Ako na ba yun si Pastor Chris sa pagpangamuyo?
2: Magapangamuyo kita, Amay, nga langit nun, tagiasa mon hulam ng mga kabuhi. Yari kami Ginoo sa sining mga tinion, sining adlaw. Nagahimo sang pagtuon sang diksyon sa Kwila Sabatika. Kabay pa o Diyos nga ang diksyon nga amon nga na kuha, hindi lang asta sa amon nga panumduman kundi magsulod sa matagsatagsa ka mga tagpusoon. Ma-apply namon Ginoo practically sa amon tagsatagsa ka mga kabuhi. Buligi kami Ginoo nga prayerful sa tagsatagsa sa amon. Madamo ang mga tao makakilala sa imo tungod sa amon pagpangamuyo sa ila. Kabay po Dios nga giyahan.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.